0: inom nimo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa rin yun na kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilin mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santong Gold Herbal Capsule, ang Santong Vitamin C, ang Santong Plus Coffee Mix, og Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, og sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, og uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kay kini, aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 8. Onse na mga katropa, kinig mong time check. Hito't kinig ka na ito sa Senthone Gold Coffee Mix. Ang kape nga doon ay sagol glutathione o collagen. Kape nga makapaputi and of course makapahamis. Good, sa toang panit. Unya, luwas kayong imnon, gumikan kay stevia ang gigamit sa matang pampatamis. Mag Senthone Gold Coffee Mix na!
2: Sa modernong panahon, diin dakong hangit ang pag-ilas sa kamatuoran. Ani ay tulumanon nga mugiya sa katawhan sa tinud-anay nga panghitabo sa katilingban. Bullseye! Bullseye!
1: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyo sa flood control projects?
2: Bullseye! Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasud, atong tutukan. Kay dinhi, walay luna ang fake news. Walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
3: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
2: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Nos libertas, data popule, nesese non esse.
1: Bullseye.
0: Mamahimong way pulse ang kagawasan sa pagpadayag. Kon ang gihatagan niini, way pagpakabana.
1: Bullseye.
0: Mga katropa nato dinhi sa sugbog sa uban pang sok sa kalibutan. Sok sa nasod nga naabot ning atong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu!
1: Bullseye!
0: Welcome sa itong pag-ubanuban, nining atong tulumano ng Bullseye. Nining adlaw kita karon nga. Webes baga katropa. Ika-457 nga founding anniversary sa Sugbo. Holiday karong adlaw ang mga ni duty 30%. Pizza size nirigabuan sa Agosto
1: 2026.
0: Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan inyong mga anchorman. Ako di ay katropa ka John Layman Chavez Biking.
2: Libertas Expresiones Nan Solom Ios Lokindi Es Sit Icham Ios Odinde.
1: Bullseye.
2: Ang kagawasan sa pagpadayag dili lang kagawasan nga makaistorya, kundi ang kagawasan nga kinimadunggan sa kinabag-an.
1: Bullseye.
2: Mga katropa, mayong buntag gani yung tanan, yung katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Serrohano.
1: Katropang John Lay Biking o katropang Philip Teruano sa Bullseye.
0: Good morning! Tara!
3: Kape!
0: Why classy katropang Philip?
2: Why trabaho ang gobyerno?
0: Yes! Daghan rong why trabaho?
2: Pero dinira ni sa Sugbo.
0: Yes!
2: Negros and neighboring provinces, mga katropa.
0: Kaya gideklarar nga special non-working holiday karong adlaw. At ibuok probinsya Sugbo, appealing highly urbanized cities. Cebu City, Mandaue, og Lapu-Lapu, mga katropa. Danao, ang component city sa to, Ingmas Toledo. Pagsaulog, nagtimaan sa kasaysayan, bitaw Sugbo, katropa Philip. Sa pagkahimo na tong probinsya sa Sugbo. Yan tong August 6, 1569.
2: Manghod ni sa pagkakas ng Pilipinas.
0: Kay gitudlo ni King Philip sa Espanya, si Miguel Lopez. Yung ang Torre Paul.
2: Diligaspig.
0: Isip unang gobernador sa Sugbo.
2: Oling
0: itabi ay pinakakaraan yung probinsya katro pagka Philip.
2: Ang Pilipinas base sa pagkanta ni sa to.
0: Pagkapita?
2: Dili, pagkanta ba katong na-discover sa 1521?
0: Asa, on March
2: 1521. Magellan discovers the Philippines. Ano ba?
0: So, they were sailing day at night across the big ocean.
2: Nagsurban.
0: Oh, mother, I am sick.
2: No.
0: Naabit, kamao ka po kanta na.
2: March 16.
0: Di man ni karaoke di ay. Aritas karaoke kay Ma'am kam kanta ni kan is Philip Serrano.
2: Ale senior ko. Ibiya na ko.
0: Ay, larga. Atong i full screen para makita naman sa

0: Saktan.
1: Ahong sali.
0: So Crystal Nice Junard, ahong sali. At lapo-lapo, meet him on the shore. And Rev Magellan to go back home. Oh, mother, mother, I am sick. Call the doctor very quick.
2: No,
0: alas 7 kung maabot.
1: Late sa imo ha target.
0: Na amo alas 6 ma kung alas 6 ma kung target. Target alas 6.
1: Abot ka alas 7:08.
0: Dele eh, mga 20 na kapin. 20 na kapin. Ay, pag si pamaka, kinay gwardiya des o boss. Minaw na ba na na to? Maingon na sa nga. Porte, may yung bot-boto na.
1: Ay, kinaw ni Kwan, ni Dilobio. Kato ang security guard on duty. Natay, sir. Naunahan ni Mas Manager.
0: Ay, ako kagisi ba dyan nga? To, anas pa bang usa?
1: Good morning. Greetings na, greetings na.
0: Ay, greetings na nga, tropa ka, Philip. Gumikan kay, kwan na, kanang taas ng adlaw. Morning ni Abay nako Japit Kandol.
1: Oy, good morning.
0: Wa ko ni Dua gabi kay nanbiring naman tun Dua. Ah. Masagutan na, mapahuway na lang
1: ko. Ito makapikto sa
0: wala kay
1: imuhang rating pagka MVP.
0: Wala na MVP, MVP kay 35 na among liga. Wala na mo
1: ari. Ikaw candidate na lang, leading candidate ka.
0: Wala, wala na MVP, MVP na.
1: Wala na.
0: Gabi eh, nanbiring ako kita na, matay og mapildi me. Fight pun may championship. O daog, fight pun championship. Hindi na lang kong duwa. Pag di ko maduwa, magpahilot na lang kong kati. Ronnie Karen today. Good morning, Des.
1: Good morning, Ron.
0: Mga silingan ako, Des Kalanggaman. May buntag po rin yung tanan, ha?
1: Isang sibo, good morning.
0: Manggrit ako taglot takron. Kimbrog, madayon yung election.
1: Madayon, madayon, madayon. Ayaw, ma.
0: Daywa, pasiguro katropang Philip. Gahapon, mga katropa. Dugang mga congressman nag individual sag file
1: akoy
0: og balaod nun to postpone the election.
1: So, lahat plano na nila daan aron ingnon nga naay avalanche pag pa Oktaba sa election duham gud ka to ikitro pag janli pwede ra tatog postpone og 5 months November. Election tag February.
0: Daghan kayo gahapon ka tropa ka Philip. Daghan na lagi og kuan ang ER bang coat ka kan Javi Benitez. Kuan man to 63 ka co-author. Gahapon lain na pod. Lain na pod mo ni file baga ka tropa. Unya porti na nin daghan na gatos ka pina ni sila nga surbol mamirma.
1: Surbol.
0: Tan-aw na ko ini
1: kan na, nagkakuan sila, nagka-coincide sila sa tuig sa pagpahigayon sa pinilay. Kebasin og ang uban 1 year.
0: Wala patakibaw.
1: Ang uban 6 months. Ano
0: wala patakibaw pero ang common nila ipapostpone
1: yon.
0: Postpone yon ang ilang gusto katropa ka Philip.
1: So, postpone nila karon, na postpone na raman na last year, so postpone na pala sa tuig.
0: Si Lanao del Sol First District Representative niya at House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairman Alonto Adjong. Gahim sa ni.
1: Gahim na.
0: Kay Ila Maron.
1: Kuan
0: sa diya ha, kanang katropa ka Philip, postpone sige pang iya.
1: Postpone iya pun.
0: Pero iya ha, October ne.
1: October next year.
0: Day, late 2028. Kaya para ito.
1: Kaya para iya buso na lang ginaan yung gaon
0: niya. Day, maayo ay. Mua na lang ikonsyal forever.
1: Forever!
0: Kaya ilis na lang ito na kaya mga tigbang niya. Defile katropa ka Philip. Nya, tanaw-tanaw na ko. Pero dako yung chance ning mapuspon.
1: Ah, dako sense kay...
0: Kay makakuha ka lang sa House of Representatives. The rest is check na ginandaan.
1: Ang kuha na lang ani, ang Senado. Kay ogan kong riso, ha? Naman na, usara man na ka bunal. Di ka mong pirma, wa kay mo, uy.
0: Kaya, kuhaan, kaya, ang Senado sa katropang Philip, ang majority, ila, mampong kaoban.
1: Kaoban po nila. So, ani na lang, suggest na lang ta, kay huwag kita'y mahimo.
0: Si Tarabanes.
1: Ang sila kagasto katropang Janli. Una-una, kada kapitan, mga tayo dyan, Gismil.
0: Oh.
1: Ay, hey, Gismil. Ito
0: lang, congressman ka, Gis. Gis, mo yung hatag.
1: Ah. Na, granting lang.
0: Wa na, di na kakadaog sunod, uy.
1: Ah, 50.
0: Kada 50, samot.
1: Ah, 100.
0: Mga 200, minimum.
1: 200?
0: Oh.
1: Onya og sa inyohang inyohang
0: pila ka barangay
1: inyohang kon inyohang distrito daghan kayo no
0: Portirigana oi
1: Talisay daan pilan Talisay
0: karkar pa sabi kar-kar. Mug sobra na usa gatos
1: sobra usa gatos ang kon ang naga pilang naga
0: 28 something
1: ka barangay onya mas daghan manig barangay ang Talisay oh ba
0: na Pamiglanilla
1: ang first district lang 200 siguro na tropa diyan li kuan ba na Talisay Minglanilla.
0: Oh.
1: Naga, San Fernando.
0: Oh.
1: Karkar,
0: Sibunga. Sibunga. Porti de ganan, sobra gatos oi.
1: Ay, siguro maabot na.
0: Endos quinta, sobra pa. Sobra pa.
1: Endos 50, granting, granting gatos lang. Oh. Onya, og tag 200.
0: Adi gid may tapo sa gatos. 150 na pinaka gamay.
1: 150. Nya og tag 200 mili hatag pila na may
0: gastos. Dako kay gastos ko. Inon katong
1: 40 milyones.
0: Na may mo isagot?
1: Ayun mo. Diha, bebe. Para di ka malipat, be. 150. Ah. Ano, mao man itong sumada. 150 times 200,000.
0: Sus.
1: Ako ang Roy. 3 million ra.
0: Pila?
1: 3 million. Oh. Anya, anda mo hatay niyo kongresista, ala?
0: Ay, ah!
1: Ano, mamirma gina sila sa postponement. Limang kaimong pirma worth 3 million. Anya, ang kinsa may pinakadakong distrito sa mga barangay ari Cebu City katropang dyan lidang ko biya kanin barangay Cebu City madawat yan ng 200,000 lang
0: na
1: so mamirmagin na sila kay why siguro appeal nis ilang mga kasabutan ilang mga arrangement dito sa kongreso
0: tanawa sa ang karkar gamay na kinig barangay ang karkar tanawa amua lang ha at talisay gamay sige talisay di ay Apida kada ko amu amu di ay.
1: Inyo ha? Ah.
0: Karkar 15 ka barangay ra.
1: Agamay ra.
0: Naga 28.
1: Okay.
0: Talisay 22.
1: Mm.
0: Mingla 19.
1: Mm.
0: 25 ang Sibunga, 21 San Fernando.
1: Pila ra tanan mga gatas Japon.
0: Gatas Japon, gatas Japon ka tropa ka Philip. Gatas ka pin.
1: So, og dag 200 maka save almost 3 million.
0: Sus.
1: Onya ang Cebu City. Kwar- Usinta ko ni ka barangay. Ah.
3: No, no, no, no.

0: line up mo. Sel mo sa nai.
1: Labi mo kakalikod.
0: Oh, ni ako. Adi mo ko pwede ma-line up kay last turn naman ko.
2: Zairo na yung
0: grupo. Alahe na grupo, Zairo.
1: No.
0: Victor Emilda, asa mo ka mo lancer, Vic? May buntag sa tanang mga konsel na mina o naka... Nakahunat na ba magpanaot na? Pangumpisa lang magbalik ito eh. Good morning, Deka Tropaga Phillips. Magkataga Cebu Build Health Tracking Services. Yeah. Surigao City, Des Butuan, Cagayan, Davao, Nabo, Jule, Manila. Pa, kung ano niya ta, pahuwa mga tagsakinan. Kaya, wala, ako yung mangundok.
1: Ay, paminaw, Michael So, niya Victor Milda, din ha sa... Kiot Lower Yati Cebu, mga katropa. Dali mga katropa din ha, kaligre ninyong duha. Mga tawa tayo, haliday yun.
0: Arlin Placibe, good morning. Anyways, katropa ka Philip, humanatas katawa, dito maglangay.
3: Bull

0: Nag-una karon sa tuwag baga hisgutanan. Mga motorista mi palag. Asa paghingusog da baga katropa sa matod pa nila motorcycle lane. There is my Bantal Road dito sa my Banilat. Kaya ang tumungkuntaan ni Rap is pagaanon ang dagan sa trapikos na hisgutang lugar. Pero unsa man pagkagaana? Ang 14 mahinon trafika kagahapong adlawa. Murag opposite bagaga tropa ang nahitabo. Nining bagong gipatuman karon sa tuwaga Cebu City Transportation Office ko the CCTO. Nasa inyong tanaw, ang ayan ba di padayon?
1: Murag
0: Ikaw katropa ka Philip, imo man ang ruta, di kay ko maka wako ka experience di ha. Kaya ako, di ama ko sa SMC side, agi katropa ka Philip. Sarapin mo ko. Pero kani akong partner na ka magagian. Sukad na ba dito kani agi? Late na ka! Dugay ka mabot!
2: Ayaw na hapon!
0: Abot ka! Alas ot so good!
1: Kay, wala naman, di naman ka lima ka flyover, di na pagian. Hayahay kaya naka four wheels, oy!
0: Ipakita ako din, ah!
1: Kaya dili na anti-four!
0: Hayahay ka, trabang, ako mo ay taga dito nga, four wheels ko.
1: Okay ka!
0: Pretty okay, ha?
1: Pero na ka, trabang dyan, Lee. Not all four-wheeled and up vehicles were loaded with many passengers.
0: Bullseye!
1: O sa duhara na kargana?
0: Ang looy, ano, no? Ang katong mga...
1: Two wheels,
0: kamo?
1: Bisiklita, kami.
0: Isa may kasagarang ka two wheels, kamo mga kabos?
1: Kami, kabos! Katong mga aduna-adunahan, katong mga katong, naka four wheels...
0: Katong nagsugod nagpangutang, kami na.
1: Ayun ba?
0: Bita, looy kayo. Nawa ha, ipakita ko ning na may drone shot ka tropa ka Philip. Di man ron.
1: Akaroon,
0: wala problema ron.
1: Luag yung karsada.
0: Yes, sakto na yung
1: luag.
0: Pero nakakreate gyapon ng linyas mga sakyan na noon.
1: Linyas gyapon. Pero ang nindot man na siya ka tropa dyan. The name is Motorcycle Lane. Nindot kayo. Motorcycle. However, taghan kay... Itugutan man nga maka-agi ang mga four wheels diha. Si, unsa man nimo? Imo lang i-trap ang mga motor. Nga, naapa din na imo muhunong ang mga PUJ, mga taxi, and other public utility vehicles nga mo pick up og mga pasahiro. Unsa man, nga di ka pwede mo overtake. Imo dinahang i-trap ang mga motorsiklo. Nagmotor na lang ganin ang uban kay way ika-afford. Ang uban nagmotor kay paspas ang mobility. Now, ipatuman din na sa itong Mayor's Dakbayan sa Sugbo, Dinas Banilad, Talamban area, going din ha sa barangay, dool na nis barangay Apas, kaya abot man nis dapit sa IT Park at Tropang Janli.
0: Yes.
1: Dinas dapit sa Tisda. Kaya maon niya agian na sa itong Mayor. Anong di man na ipatuman din sa Inbakalso? Anong di man na ipatuman din sa Gorordo Avenue? Ato ano yung challenge sa itong Mayor?
0: So, sa ato pa, isa ba? Sa ato pa, ang imong...

0: Unahon na ini, ituyo ni para lang
1: para dali ang paspas ang dagas atong mayor diha. Why so, siguro matrap atong mayor?
0: Dili ni sato pa ni pasangil kang mayor
1: Archibald. Akong gipasangil las mayor kag ganahan mo paspas.
0: Nga kini dili ni interes sa pagkatawo sa Sugbo.
1: Ay, kun dili interes sa taong bayan.
0: Oh, pero iya gini personal.
1: Apil siya. Og sa kuan ba nila ni conflict of interest?
0: Ay, yeah. Boba?
1: Og sa kanang...
0: Nga nung nakaingon masaga?
1: Naman din ha ang balay ni Mayor.
0: Ah, so...
1: Naman din ang balay ni Mayor sa talamban.
0: So sa ato pa na ni Guros, Mayor?
1: Posible!
0: Posible! Ato niya ko nabutan nun.
1: Ah, di man ang interview.
0: Ay, yeah.
1: Amo ni nakadaglison. Nga nung di man ay patuman ni Mayor Dres Gordo Avenue, be. Nga grabe man nakahuot sa din ha. Ang ilang ipasangil... Ang occurrence sa disgrasya katropang sanli. Ano de, kumbang karsada. Top 5 raman na ang bantal.
0: Oh.
1: Asa man ang top 1? Asa man ang top 2?
0: Oh. Ikaw may pangugat. Ah. Ikaw may mohagi di ako. Ang problema. Bahala mo di
1: ata na.
0: Oh.
1: Mas mayong matubang ni CCTO.
0: Oh.
1: Nga nung ang Banila Talamban area man, ang gihimo nga...
0: Testing naman ni God.
1: O lagi.
0: Testing pa man eh.
1: Maulagi
0: pilot area. Kaya naman ang top 1, muabot rata diha madugayan.
1: Oh.
0: Ipatuman na nato sa tibuo.
1: Nga nung ang unahon man talamban.
0: Testing pa gani, di ba magduano nag-testing tanan, di ba
1: kakasabutada kagraming gamaya?
0: Gamaya bitaw di karsada.
1: Kanawa ko na di katropang dyanli. Four gamayo. Lanes rana.
0: Oh.
1: Kay usa maguba diha nga mga sakyanan.
0: Oh.
1: Maglisod na overtake.
0: Kanil, panalitag na yung maguba, luyas motor, no?
1: Perting luya.
0: For example, scanan ko, ana.
1: Oh, scanan ka.
0: Ni agi ko kay pwede man mo agi o motorcycle na scanan.
1: Pwede ka mo
0: ang hao di adapita, ang four wheels man.
1: Ang four wheels mo hao.
0: So katong mga nakautang,
1: awa na.
0: Pabor-pabor gamay, ra?
1: Pabor gamay.
0: Aga na imo, kas ka. Motor man ang imo. Uy! Kaming mga nag-i-approvance bangko. Kaya masang kuta, ato lang iklaro. Di masita makaingon ko. Nga doon ay kwarta talang na isakyanan. Na isita makaingong dato na sila. Ang uban, although di kakaingong nga, grabe yung kayo mukmo, kaningong mang bangko nga, kaya mo bayad niya. Pero asa siguro gipiki. Lamay, ba't sa pagbuhat-buhat niya ka? Sa buto ng HR nga, ang akong sweldo ra ba? 10,000 na, himuar ko na 100,000 niya. Hindi, mabalay pa na ng HR kay ba?
1: Daghan kay complain gahapon ka na pang zaling.
0: Purti, daghan na kay. Diba ka kung siya? Ang kanimang mga motor, niagig shopping. Tuwa naman manliko sa, sana niya ang Gasano, Gasano Country Mall.
1: Mushopping pa daan?
0: Ay,
1: although, okay kayo.
0: Sa mga four wheels,
1: ay, hanutoy, hanutoy.
0: Gipakpakan matay. Gidaig si Archibald.
1: Gidaig.
0: Porting okay ha. Pero sa mga nagmotor sa
1: smustag. Loy,
0: loy. Pero, mas naghan rabanig butante ning gamotor.
1: Katrapang dyan, le, ane ni siya.
0: Oh.
1: Ah, kitang mga nagmotorsiklo, again, second class citizen Rigitas heart ni Mayor Mr. Archibald.
0: Ay, sa pag-ingon ko na na, ay, grabe sa kamudag pag-imaraot ni Mayor,
1: ay, grabe sa kamudag. Second class citizen rata, ang lab-lab ni Mayor, katong naka-four wheels and up.
0: Ay, Dili sa tama kaingon. Ay, sa pag-inaan.
1: Ano, dili man ka makaingon?
0: Dili, para...
1: Maaman eh akong na-feel.
0: Ang kuwanan eh, para pinangga kay mo, at least ba nga safety kay mo.
1: Ayaw may saguli og four wheels and up.
0: Kinsa ba kayo madisgrasya diya og hinay kay inyong dagan kay traffic ayo?
1: Hinay?
0: Huwag yung may madisgrasya. Bahalag doon kayo mo.
1: Hindi, bahalag doon kayo mo mabot.
0: Ah, nagpaspas ganing mayor. Di ba? Sayo na lang
1: mo. Kailangan ganing seway traffic.
0: Ang ato diya, sayo na lang mo. Bahalag doon kayo mo mabot.
1: Mas maayo na.
0: Basta mabot mo sa trabaho. Ano kay risko?
1: Nga safety.
0: Ako nakita nga risking trafika. Risko, oy, risko.
1: Anindot. Sige,
0: manoy ko sa mga motor.
1: Sige, mayor, ipadayon.
0: Kuning, ako nakita, no? Lab-lab kay mo ni Mayor.
1: Lab-lab.
0: Gusto niya nga.
1: Sige.
0: Gusto niya nga. Maabot yung mas yung pamilya. Bahalag dugay-dugay siya.
1: Dugay-dugay.
0: Pero at least, maabot yung mo.
1: Ah.
0: Kay risko makadistress
1: siya. Ata na lang hangyos.
0: Tanawa, og pananglitan ka, Tropag Philip, ingon ane, traffic ayo. Asa ba ko kakita di ang madisgrasya?
1: Ah, di ah.
0: Ay,
1: pero?
0: Safety kayo.
1: Pero?
0: Usay pero, walang piro-piro.
1: Usay walang piro-piro.
0: Ay, kinabuhi. Ang ato ang...
1: Kala! Nindot na mayor, ipanayon. Diatagan
0: o importansya.
1: Ipanayon. Huli
0: na, ako, Mayor Nestor, naka-appreciate yung kayo ko. Pakpak.
1: Pakpakan,
0: dagan, mamakpak na talan.
1: Pakpak na ka na!
0: Okay. Nindot kayo. Kaya, talawa, kahapon, why disgrasya?
1: Why disgrasya?
0: Why kinabuhi yung nagalas?
1: Pila ka buhok na
0: dakpan? Why naangol? Alasag, normal man ang madakpan. Hoy, adakpan ka. Ang kwarta makita ra. Ang kinabuhi dili.
1: Kana, nino tayo pa dayo na yun.
0: ba? Sari pa ko magpadayon rap. Butangi sa nig pangang Philip.
1: Ay ara okay ra na.
0: Ako ramang usang ay, na programa ini. Ikaw lagi gabot nimo. Tipis na rap. Prabi mo ka kamo dugo sa god. Sini ko may pamaintaong saging nimo. May pangunas. Pero atong balikan ka drobag Philip. Porto nindot to? Tanawar ko no?
1: Nindot kayo?
0: Oh! Makita na to nga. Kinahanglan lang i-replicate this ubang mga lugar.
1: Kana?
0: Labi na, there is my, ada ka may pardo, ada diha, arbita ka, buagi ko diyo sa haisan. Makita na to ang paghigugma ni Mayor Nestor Arcibal sa mga sugbuanon ng motorista.
1: Sige!
0: Kaya nakikita siya paagi kung unsaon nga way disgrasya.
1: Ano? Ano?
0: Sample ha?
1: Sample.
0: Ingon ane, gadikit-dikit. Karoon pa ko kabantay ang motor nga bumper to bumper. O pananglitang, maligsan ka sa mga tao. Maligsan ka ginani na gana. Di yung ka mamatay. Wabay siguro, di ka magarasan.
1: Kana!
0: Sample din nito tasal.
1: Hindi na mayor!
0: Mayor, gahapong adlaw sa imong gihimo, daghang kinabuhing naluwas.
1: Kada!
0: Kada! Oh! Unsaon man ani mong way traffic, pero prone kay disgrasya.
1: Pila ka buhok disgrasya diha kada adlaw atong pangutanon.
0: Naagi na! Naagi na ako makita.
1: Atong pangutanon!
0: Daghang kayong kusog kayo mo padagan di agad, kamuti kayo.
1: Kana!
0: Morning nga, Koyor, dako kay kong pasalamat.
1: Pak! Pak, Yor!
0: O niya, at pero, least, makapamalik.
1: Imo na nga idea.
0: Diba?
1: At least, masa, di man ka motorista. Imo lang idea.
0: Nilakita
1: ang
0: sa
1: ingon sa CCTO. Mogi
0: wisdom. Mogi wisdom ini.
1: 30,000 nga 240,000 kabuk motorsiklo mo agi.
0: Everyday. 30,000 nga 240,000 ang naluwas.
1: Sa 90,000 mayor. Babay.
0: Ayaw! Usay babay. Wa ninyo nakita. Muni ba? Muni, kanin gibuhat ni Mayor Archibald. Ayala kayo magpalag. Muni itawag na itong fatherly love.
1: Wow!
0: Amahan ko ni Sugbo. Katropang Philip, kanin yung gibuhat noon, masakitan ta kay medyo malangay itas trabaho.
1: So, okay pero ka malangay? Ogma! Alas 8:30 ko abot.
0: Ayaw! Okay, wala problema. Ang importante maabot ka.
1: Kala!
0: Maura na, maura na
1: yato. Bantay ka?
0: Depende, kay masasting so, masakao ka mong piringon. Diba? Kaniwa magandun nyo
1: na. Akong irason dito, imo makong mimuhan.
0: Diba?
1: Mimuhan, Minosa!
0: Simple ra kayo na. O gusto, o gusto ka, mosayo kag mata.
1: Ay, mosayo, di na.
0: Ako ganin taga-naga, mugikan ko alas 4.
1: Di na, mga kalayo itong naga.
0: Mao gani.
1: Una una ka no, mo travel kag 10 kilometers mo, spend kag usa ka oras.
0: Mao gani nga kinahanglan safety mo. Ako makuyawan. Ako ikaw magbiyahe ka kabaw ka kunsa, makulba-kulbaan ko kay kanang motor gamay nimong kisa gamay sipya ti mo. Piti mo ka.
1: Dai ang may
0: so ang may gibuhat, brilliant. Ako mayor Nestor. Tinindo ta ginitor.
1: Pero
0: ako kani money, money.
1: Pero money nga nga.
0: Money una-una sa mga engineer.
1: Ala ba?
0: Mao na
1: sa to pa, engineering ikaw, intervention na.
0: Maskom ramang gugka. Pariha naman ka, maskom tanduha. Pero patinindulta, tanawar ako na. Pero, makita ni mo nga daw mga hulmigas. Ang mga, tanawang mga motor. Ang sakinan, pati yung galinya.
1: Hanay kayo.
0: May distance yun, 2 meters o.
1: Hanay.
0: Pero portig yun, ninduta.
1: Pero,
0: salamat mo.
1: Katropang dyan, litiman eh. Ang karon holiday. Karon na gitake sa CCTO. Wa ang gahapon.
0: Ang gahapon. At
1: ay,
0: least pa. Aya, tanawa. Ang pangutanon ako. Nakadungog kag nay disgrasya gahapon
1: dia. Wa man sa disgrasya sa niaging adlaw.
0: Na ay.
1: The past several weeks.
0: Matod pa
1: si disgrasya, why namatay?
0: Napugos ang CCTO niya.
1: Kay fiber na.
0: Walay disgrasya. Imagine na sud ka stop 5.
1: Pila man ikaw kakarsada diri.
0: Sa 80 ka barangay, top 5 diya.
1: Oy, dili top 5.
0: Kining gibuhat.
1: Dili na sa bay barangay. Bay karsada na.
0: Ay, ay. Kaya ka karsada, di mo aging barangay.
1: Di ba? Pila man ka barangay, giagian diya sa Manila, Talamban areas.
0: Naadi
1: na ang Bariolos.
0: Nagansan.
1: Naadi na ang part sa Apas.
0: Pero maon.
1: Naadi na ang Talamban, Banilad.
0: Risgom kay God.
1: Naadi na ang Bakayan.
0: Kaning gibuhat, gilinyahan na diag blue diya. Aron, dili gimo maadtos kaalautan.
1: Mas mao.
0: Mao na purpose maayo.
1: Pero mao lagi.
0: Hinduta ni ako. Ako inon si Mayor Bal, Mayor. Pagbuhat sa tas na gayon. Six lanes, mamo.
1: Nindo, kanang inyo, six lanes. Nindot na. Aray kas four lanes ni may patuman. Wa man na problema. Ako, uyon ko, anak.
0: Uyon, unya karo, sigag yaw-yaw.
1: Pero ayaw sa guli, Mayor, og four wheels, ang motorcycle.
2: Di lagi.
1: Eh, sagol man ani mo.
2: Pwede rin na kay
1: four wheels. Ano pangalan man ani mo motorcycle niya sa gulag four wheels?
2: Og bakante di ay.
1: Si bakante. Og bakante ba kun ang naipirming motor?
2: Awa ka ta kay bow. Wa ta kay
1: sa guli. If you designate lane for motorcycles,
2: oh.
1: Four motorcycles.
2: Motorcycle
1: sa gulag four wheels.
2: Lois ka na mag four wheels.
1: Para ka na parehas.
2: Wa man ay problem.
1: Ang ningon ko ni mo, second class citizen, ang mga motorcycle owners
2: and riders. Amin na God, wag ka kita sa wisdom. Gamit ang utok pa.
1: Kita ko.
2: Gamit ang utok.
1: Kita ko.
2: Ang four wheels, wa man ay problema. O disgrasya, pangka-pangka. Kaya di ka na risgo.
1: Kamao ka ni.
2: Kaning mga motor.
1: Manas motor ka. Risgo mang motor.
2: Kaning mga motor, gituyo na aron hinay inyong pagdagan.
1: Si hinay. Ito ang motorcycle,
2: mao lagi na.
1: Nga, ang kanang imong mayor, Cebu City.
2: Oh, nanong ako, manang mayor, ang akong mayor, Balchong man. Sa pila-pila, wako na motoran na niya, wasa ko ng umpanya.
1: Oh. Ang mayor sa Cebu City, kitang mga motorcycle owners. Wala, layo rin kita sa heart.
2: Ayaw!
1: Really?
2: Wagi mo kakita. Talawa,
1: iman. Ganahas mayor nga maliit na ta.
2: Sa kanagag mayor. Asa makakita ang mayor nga pasudlon kag mall sa di pa mo trabaho?
1: Unya, wa may allowance!
2: At least, kanabi ang mga entrance sa mall rap, magawas may ragamay ang aircon. Uy, toyo! Magundawan ka gamay!
1: Katropang dyan, Lee, sirado mo na di, ha? Wa man na, ay nakaan na din, ay mang nakagawas ang aircon.
2: Pero at least, nindot masagyan. Asa makakita ang mayor, pagiyon kagiyon na ni Karsada Popoa. Gituyo na, wa lang ka, ikaw manggod, gamitang utok pa nagsaba. Kanin ibuhat.
1: Katropang zali ka balo ka, ako na balak ka nagigong amusamot ang disgrasya.
2: Nga naman?
1: Lima ka motor sa ikulain. Sagulang ka, four wheels. Ug mabanggaan na rin ka diha.
2: Hinay naman sa nandagan diha. Di lagi, hinay mo nandagan. Mabanggaan mga kagamay. Worst case scenario, makagaras.
1: Mabanggaan ka.
2: Pero di, unlike atong ganyan to, sa motor, taka, lagliot.
1: Magsalig naman ang mga motorcycle kay motorcycle lane.
2: May.
1: Kunya sa gulag, ayaw sa gulag, mayor.
2: Di lagi na, di lagi
1: ka. Ug mag-designate ka, mayor, parihara gunagon, o kanay pang lalaki, kanay pang babae. O niya mingon, uy, okay ra de, ang babae po di masagol laki.
2: Ayaw! Naglahi, manas karsada na. Asa makita karsada pan laki babae?
1: Di ba, nagbutang na kag-distinction. O sa may distinction, babae, laki. O niya, imong sagulan dito, laki, pwede na masagol.
2: Mas tagko, mangon ang mga four wheels.
1: Maong ganin na, so ayaw na lang pagpatuman, kung di man de patas ang implementasyon.
2: Patas, magyapo na.
1: So, patas na. Patas na nga ang motor sa gulag four wheels.
2: Sagulan gyud.
1: Ayaw butang ng motorcycle.
2: Eh? Sayang skendan.
1: Ha?
2: Sayang skendan. Kamo ay mo sagol sa amo. Kami pwede mo sagol sa inyo.
1: Mao na nga patas second class na. Citizen.
2: Delay, delay.
1: Anti-poor ang pagpatumas mao ang proyekto.
2: Dili lagi. Proteksyon na para sa mga motorista.
1: Paghigog para. Proteksyon na sa mga naka four wheels.
2: Diba, eh, delay. Kaming naka four wheels. At least hindi mi makabangga ninyo. Kaya di mo mamusagol na mo.
1: Sa di makabangga ka, kamo may musagol na mo. Kami inyong banggaan.
2: Musagol mi, og bakante.
1: Adilay.
2: Og di bakante,
1: di mamay musagol. Ay, sas, kamo, kamuting four wheels, yapon. Musalotot, yapon.
2: Kasagaran, motor, pataka, lagliot.
1: Maghimo, manggani mo din ha, og designated lane. Ayaw sa guli.
2: Asa?
1: Para mahimong epektibo.
2: Di man na po hindi sa di
1: mo makakulang. Ang mga mo, reklamo man ka.
2: Ang motor, di man na kapulo. Kasada mo, reklamo.
1: Ikaw reklamo sa kakita. Kitang duha reklamo.
2: Oh. Wa pa ka problema kay magkinaunsa di mo kumuha kidya.
1: Mao na.
2: Pero katropang Philip, ayaw sa sawayan ng atong mayor. Katarong man ang pagkatao.
1: Katarong ay, kabutan na ng mayor.
2: Kagilaan sa nimo pasangil nga. Kani, gituyo niya kay para Archibald, di matrapik.
1: Bisan na. Nga naman na si Archibald, pila ka buki ang Haggard.
2: Mina ba? Haggard. Mina ba? Bisan pag dili ni Buhaton, di mo ginan siya matrapik. Kaya naman na escort. Naon siya mga ay? Ibuhat ni niya, di lagi. Kaya naman siya escort. Usahay mo, counterflow ka nila.
1: Hindi kayo usahay, permanente yun. Kaya
2: naman. Mao gali ba nga? It doesn't make sense nga pasangin lang ni mong mayor unfair kay na kay iyang gibuhat paghigugmaran nimo og soba mga
1: otorista sugod ragi kay di kay gugmaong mayor
2: ay pwede ay kakuli mo na diha sugod di gugmaon ni magyoyo ay magyoyo
3: no
2: isakto ra kay nay matay
1: sakto na yor
2: tanawa o ipakita ko tong drone sa trap for tigininduta
1: ninduta
2: o tanawa o
1: lidi lagi na ganihan na gipost so na pagkidi ka. Tanawa akong dagat nga rin pa doon kanina. Abot ko lang.
2: No, sa'yo kay ka. Sa una, huwag yung kamabot rin sa'yo.
1: Sa halide lagi. Hindi ka makasabot. Suriahan.
2: Hindi na yung sa halide. Yung nana, ginali na. Yung nana, ginali. Gumik. gikan sa brilliant sa atong mayor. Wow. Salamat, Mayor.
3: Salamat, Mayor!
2: Hindi mo istiping pang engineer? Maunay okay kayo? Oo, oh, niya. Yeah, pero kuwang pagkakamayor, kinahanglang mag-vlog ka.
3: Wala pa, wala pa.
2: Magkamao ba ni mo motor ni Stor? Mayor?
3: Hindi mo na motorista.
2: Huwag magkukabantay?
3: Hindi mo na motorista.
2: Kaya ito, may krama ka niya ito.
3: Kali motoristas, Mike.
2: Oo, niya. Sakay, bisa kung saan sa tayo yung sakyan, sakay kabayo. Baka. Brito mo ito sa may krama. O, pwede pa mo sakay langgam. Sakay na ito. Sakay pa ito, Dr. Tanilia. Asa, oo. Dakitong naasa si mga tanong ba? O, man ito yung problema. Si Mayor Raymond, huwag siya kukabantay nagmotor.
3: Motor siya ba sa kampanya?
2: Pero kamang magmotor.
3: Kamang.
2: Wa ko kita ni Mayor Nestor.
3: Nestor wala.
2: Mayor, para at least ba nga ma-mutuo na gini, kay ako, burtigin ako ni pinsa ni mo. Si Philip Serohano nga, si Tihol reporter tani sa una. Muro mag, sabi ni, wa kay sa ni Philip?
3: Wala, sa wala.
2: Kaya muro mag-grabe yung kasuko ni mo, pero at least aro, maromawag tang ni, sway ko no?
1: Ayaw, madao ta katong Mayor, malit.
2: Niaway, iskot. Malit. Motor man.
3: Malit lagi Mayor. Ayaw.
2: Suway ka no, Mayor Nestor.
3: Ayaw.
2: Suway ko no.
1: Ayaw lagi.
2: Nga, kuwan mo ka ng gikan des inyo. Asa na ilang debit?
3: Talamban.
2: Gikas Talamban. Magmotor ka, maghelmet. Ay, giyog pa ila.
3: Peak hours.
2: O gusto ka, pahuamunti ka uniform ni Jubin, katong sa Grab.
1: Ayaw!
3: Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
2: Wala man nag-down. Ayaw! Pareha di gusta. Ayaw! Maminawa, huwag ka kasabot sa kong punto. Walay! Sayod ko nga si Mayor Nestor mubati sa yanong mga Subuanon. Dili lang mubati sa mga nakautang na Coruel. Sana? Mubati na si yanong Subuanon. Ang yanong Subuanon, most of the time, gamotor.
3: Gabisiklita ang uban.
2: Oo, oh, gabike ang uban. So, sayod ko nga, gusto ni Mayor Nestor nga may experience na na. Nga, pag sakay dihag motor, pag helmet, niya, ang motor, katong mga karakaraan, or pwede pa, wamon tiga motor sa Jubin.
3: Jubin. Nagkakrap-rap lang, bago-bago.
2: At least, mamakasuway siya ba nga, money na experience.
3: Ano ni Kanindot, ang imong implementasyon, Mayor?
2: Ano ba? Maka-experience ka, o unsay epekto sa yanong Subuanon sa imong gibuhat.
1: I-recommend ka Mayor Raymond, ka consultant.
2: Oo, niya, i-vlog, pero ang atong style niya, ayaw pa ila.
3: Magamit siya glain nga.
2: Dili, ayaw. Pwede man ka mag-video. Video ka man. Nakikinig din mo nga.
3: Iyan ang mo-appear.
2: Dili, ayaw i-Facebook Live.
3: Dili,
2: ang tirada na to niya, i-record na ni Muntana.
3: Record lang niya.
2: Kabantay ka ng Ibana Lawi, magbuang-buang yun sa Ibana.
1: Ayaw!
2: Vlogger, manis, Mayor Nestor.
3: Si vlogger nga kawalo ka na po, rin mo siya mo-post ka na adlaw siya ang Facebook.
1: Ayaw!
2: At least,
3: kunya, di man na pasok din ang programa, di maon ang iyang kamera.
2: Di, importante mo siya na, resibo mo na, God.
3: I know.
2: Importante mag-ayo na.
3: Okay.
2: Kaysa naman lang sa pagkatao nga, huwag gigibuhat.
3: Ayo. Kata mga ribbon cutting, ala.
1: Ayaw!
2: At least na, wa siya kisabay mo putol na ng ribbon. Pero katrop, ayaw na ng mga inana. Side comments, ayaw mo na magkaglaro na kapunan. Ayaw na. Ang ato diri katrop pag Philip.
3: Akala ko pwede.
2: Ang ato diri ba, at least maka-experience kami or niya, sultiin mo sa imong experience. So, magsugod kayo yung balay.
3: So, ano na lang. Humagsakay ni Mayor, pwede siya mag-station hopping. Para ipaibaw niya yung experience, ana.
2: Di po, di rin. Naman na siya i-vlog.
3: Live lang.
2: I-upload niya yun ni Guman. Okay, Mona. Mga guys. Saan itawag siya mga listener? Kasi man. Madam Raquel, karaks man.
3: Karaks. Kanistor si siguro iya.
2: Katos.
3: June 14, ala. Ayaw, saan?
2: Ayaw, kakadjun
3: katos. Ayaw silang.
2: Yor, ayaw lang kadjun katos.
3: Ayaw, ay katos, ayaw.
2: No. Para mo bata-bata, Mayorness.
3: Mayorness, pwede. Mga Nessie, ana. Mga Nessayers, ana.
1: Ayaw!
2: wala man na siya itawag. Kano na, mga kaysonan.
3: Mga
2: taong bayan, mga ana.
3: Subuanon.
2: Oh, mga Subuanon. Ang imong buhaton, gikan des Talamban yor, ano itong tirada niya? Gikas Talamban, maghuwam, mangita kag motor sa imong sakop nga, medyo pobre-pobre.
3: Napapalit siya. Di lang itong big bike?
2: Okay. Patay, di kaya nung Subuanon, ana.
3: Okay.
2: O saan na imong motor, dong? Saan imong motor na?
3: Sniper.
2: Mangita ka diag sniper.
3: Pero mahal sniper gyud po.
2: Pero dili man nga og sniper ang imong motor. Kuan ka tropang Philip, di pa ka dato kaya na.
3: Di pa.
2: Kaya og ako'y dato,
0: Uy, sama ng sniper, uy.
2: Oh.
0: Aray ko sa mga BMW. Katong Ducati lang sa kalamang. O ga sniper gali ka, di yung kadat, di yung pakadato, anak. Okay. Posibleng arang-arangan. Mm. Ogkas ka.
2: Ogkas ka.
0: Pergutang ka po, pliyo ka.
2: Okay. So, Mayor, paminaw sa suggestion sa imong umabot niya consultant. Kaya kanin mo ragnaan ni brilliant idea.
0: Inighuman sa akong terminoyer sa barangay.
2: Resign na lang. Pwede raman ka mo resign?
0: Pila may sildo na.
2: Nakulay, nakulay.
0: Consultant? Consultant mate, no? Ako, nagsigip pa kong panaot sa among barangay para
2: mag-iag.
0: Yeah, gamay rin ba kayo yung honorarium?
2: Oh.
0: Pwede,
2: kala, pwede. Pwede, pwede. Mayor, paminaw ni San Limeo.
0: Ignari aga, mo-resign ko ugma pagka-consultant.
2: Basahin mo ka, consultant, traffic
0: ko.
2: No.
0: Consultant, trawa, di ko ingon nga mo panso ko, anak.
2: Wala, wala man eh, panso. Kuan man na. Wala man ay employers.
0: Kaya nga tong tirada da, sulduan ko si Busiti nga di ko magtrabaho.
2: Ayaw!
0: Ikaw na kumuman.
2: Ayaw, son. Ayaw,
0: si. Diba, di ko mo adto.
2: Di, adto ka
0: ako, work from home.
2: Di, nama ipatawag ka sa mayor.
0: Utun ko ning kwarta si Busiti nga ako to ako snaga mag-star.
2: Ayaw! Sa kakarot ka, 32,000 a month, 1 million years pa ka, o sa papila pa yung kwarta, 1 million years.
0: Ayaw!
2: Mangurakot man ko, son.
0: Ilay, tagaan naman. Mausad, no? Kay consultant raman.
2: Consultant raman ka, pero...
0: Pero ang ako, di ba? Di ba? Paminaw, paminaw. Oh. Ang ako, di tabang.
2: Tabang.
0: Gumikar kay bisan to.
2: Yor, paminaw, yor!
0: Ako, yor, di magyugot taga Cebu City. Pero ang akong kasing-kasing...
2: Naa Cebu City.
0: Naa Cebu City. Kaya imagine na, high school pa ko, di rin akong syudad.
2: Limang ka, 20 ka pin katuig.
0: Almost every day naan akong syudad. Gani, mas daghan kong oras sa Cebu City.
2: Ah, tinod.
0: Kaysa naas naga.
2: Tinod, sakto na.
0: Ang akong oras naga, galabi man katuog niya.
2: Ayun, basta na ako, I agree.
0: Ha, igika na
2: sila advice, sinas, mayor.
0: Gika na ko dito sa amo, ngit-ngit pa. Iguli na ko, ngit-ngit na sad. Ikaw na lang kumukaon, kanang naga ko na lang gihimong kananan.
2: Iman mo restaurant.
0: Sige, advice na, mayor. Advice na ko, yor, balik na sa atong buhaton para makasuway yung ka sa gibat, makasabot ka ba, o nganong suko kay Philip ni mo.
2: Ayaw ako ng suko, mayor, oy.
0: Mura magmaos sa imong tirada, god.
2: Pili, ang ako, akong gibutang akong kagalawin. In fact, naagyog ko di ha. Maunay sentimentos mga motorista.
0: Now,
2: in fact, si Konsihal Jun Amigo Alcobir.
0: Ay, kontransa ka na sila, pirme.
2: Maruta masanang Jun Alcobir di ha. Nakaobserbar si Jun.
0: Si Jun, magpuan masana four wheels.
2: Four wheels, pero malagi.
0: Pero para sa mga, kita siya kaluhay sa mga motor, no?
2: Page. May abot man niya dito ang reklamo.
0: Gani,
2: may awag siyang mayor nga mayor. Maybe we have to revisit this implementation. Kinaghan kayo complaints?
0: Di, wa mo ko na mapasabot ni Mayor na paghigugman eh. Kaya namin yung sayo, kita bito, kinumlong ka sa mga bata pa ta.
2: Mm-hmm.
0: Puspusan na sa itong papa, maingon, mga soko, gitara. Puspusan na sa itong mama, mga bantay kay katigawang ni mo. Pero kamo di arong gayaw-yaw, mo naghimong Mayor Nestor, gikastigo ta.
2: Stigo ta.
0: Pero tungod siya paghigugma, kaya di siya gusto naging mga disgrasya.
2: Pero amahan magyapon na natos Nestor.
0: Maogan eh.
2: Ito, Mayor, nato.
0: Gikastigo man tayo nilon.
2: Amahan sa Dakbayan, sa Sugbo, Mayor Nestor Archibald.
0: Pero ako makutara, kisa ito inahan eh.
2: Ayaw!
0: Background ni ko, ganang mga advice bitaw nga background.
2: No.
0: Nakay background. Dong, nakay background na dong pang kanang mga tambag-tambag dong ba?
2: Tambag-tambag.
0: Nakay diya kay at least bitaw nga nindot sa siya paminaon. Ah, sige, na-na-na-na-na ko nasa rap-rap. Pang-horror ba na?
2: Sabanaan!
0: Ayaw nang inanda, oy!
2: Pang-memorial man nun!
0: Kanang pampala! O say, kanang mga... Kuhan ka trobag Philip ba nga?
2: Kanang mga madasig sa ta!
0: Ayaw nang titigaan mas natin ni mo niya.
2: Ayaw na, rap, di na maurap.
0: Pangita itong lang yung background rap. Kaliyot siya kayo mga katropa, pangita sa mig background. Kaya kung tambag mo niya. Kuhan nung, kanang background niya. Serious, okay.
2: Serious. Ay, hinanggaw sa naibuhang
1: bakla. Seryoso, agig-ig pala.
2: Katong, kanang pandrama ba? Pandrama.
1: Dama-dama.
2: Oh, adi na.
1: Oh. Mura mag... announcement of winners?
4: Lala. Lala.
5: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
2: Mr. Bain, manron! Rap ka na, sama mo ni Rap.
1: Mr.
2: Ikaw
1: Bain,
2: rap mo, hante ka rin ba? Katong mga emosyonal.
1: Emosyonal ka na, emosyonal.
2: Pinalangga kong Nestor Archibald.
1: Ako sa MC.
2: Okay, okay. Ihatag ko.
1: Ihatag, tika. Mga pinalangga na mong sugbuanon. Ano yung usa sa batid?
2: Sa bati.
1: Batid ba, batid? Batid ba, batid? Dili, bati.
2: Ah, okay.
1: Batid sa tanan nga kahiyungaan. Ang buhaton mao ang paghatag og bulawanon nga mga painumdum ngadto sa tuang mayor sa Dakbayan sa Sugbo, Konsehal Janley Baiking.
2: Mga pinalangga kong subuhanon.
1: Ano pala ang suwat ron?
4: Mura marun, ito ka, Doktora Kabugada, Lourdes Libres Rosaroso.
2: Ang anong isgutan ka rumuntaga, ang sugilano ni Nestor Archibald na nagatalamban mo agi sa Bantal Road.
4: No.
2: Sige, sugilanon mo ka.
4: Ayaw
2: ka ba? Aba, sanip pa...
1: Sanip pa na ko isugid ang tala.
2: Sanip pa na ko isugid ang tala. Paguti ako sa papatukar sa kantang Careless Whisper.
4: No.
2: Matay magseryoso tayo. Ang maing buhato ni Mayor Nestor Archibald. Ina ko mang butang ay ikaw rap ikagigadao guba-guba ni programa ha samog yung kay
1: kang ayo bitay background.
2: Parong ka programa buhat ka ni mong background nga.
1: Ayo rap.
2: Sa nakagasa makakita nang tukaran na tayate o Careless Whisper. Kaka
1: Nalasad, ayaw lagi.
2: Ikaw, gamay na lang. One bar lang ka. Pero katropang Philip, ang main buhato na niyor, at least nga, dili ka mag-agad sa rekomendasyon sa mga sakop. Ako, sayod ko nga kinis Mayor Nestor, hands on eh. Pinangga sa guni kay Mayor guni na to.
1: Mayor.
2: Ig-process na to sa tong permit. Mungkin
1: ba ko
4: No.
2: Pero, arita sa welfare sa kadaghanan, dili lang sa welfare sa pipila na to, kabangatig hungong sdunggan. Now, ugwa kay salig ining akong partner. Kay ngong sa smear, wala naman gini salig niya iyang buhok. Ako na ba? Kato sa dismitar. Pero nga to, di ba? Kung gusto kyo ka, i-experience ang sinati matag-adlaw sa itong makaigsuunan nga nag-motor. Beswaye ko na, pag-motor ko na gikas talamban, paingong City Hall. Why escort hack? Ikaw, mula ka or baka, doon ay escort firme.
1: Counterflow
2: pa, porti pabura gud. Ha? Kay napas noy-noy gitampalong namong noy-noy. Oh, may noy-noy atong noy-noy nga atong bawal lang wang-wang dia. Kay di pa sangil ro nang akong partner yor nga kini ko no posible. Posible lang di sa kaingon.
1: Posible.
2: Pero ang mga sirkumstansya mong gudulog sinuod.
1: Wala ni takda.
2: Kay magapangutan na man sa kadaghandan diha gyud iyo na. Unya, ikaw di man ka magmotor.
1: Di magmotor.
2: Sakay magag four-wheel, so apitado kay ni, pero pabor ni mo.
1: Pabor. Ha? Morning, affected siya, but
2: on the favor. On the bright side ba?
1: On the positive side.
4: No.
2: Pero ang luoy, kani akong partner, tanawar ako na yun. Tanawang hitsura, focus kayo yan.
1: Na-stress, ginitaon ko.
2: Karon na gini kasuwa hinoon sa kasayo sa iyo. Pero katropang Philip, kinanglan ma-experience na ni mo na mayor, o niya, human mong experience, hala, decide. O kung sa imong desisyon, suporta ran ta ka. Pero pero, mingo ka nga. Matanindot man kayo nga sa akong pag-adto, pag motor-motor na ko, gika sa Mumbai, paingon si Tihol, tungod na itong ipatuman ron, nga bagong kabaguhan nga, na atay dedicated motorcycle lane, luwas yung nag-adto. So, nagkapanso ko, alas 4 sa hapon na.
1: Kala, ang motorcycle lane ka trapang dyan. Nakay dedicated. Okay man
2: siya. Okay siya.
1: Pero ayaw lagi isagol niya. Hapon ka useless na. Makaingon ta nga, naa kay pinalabi. Imong gi sa likway ang mga yanong magbubuhis dakbayan sa Sugbo. O karoon na to, prangkay pa kay Sre, mga butante ba yan? O niya, ganahan na sila mabutar ni mo kung ingon ana ang imong pagtratar nila. Ah, pangutan na lang, Sir. Kay ikaw among amahan. Ikaw ang among sulundon.
2: O di madao pala bang mayor, ato katang mama, no? Aman, ato na. Ato ka pala ba sa inahan?
1: Mutuma na si Papa.
2: Why, siguro, may standby sa itong pagbalik. Ito'y panawagan.
1: Oras, XFM Cebu, Filipina. Standard time, alas 9:09.
6: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
7: XFM.
8: Ako si Don sa kamaestra,
9: magka-ulcer ko.
8: Sa business ko, unsay maayo, umigawas niya ang Santone Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
6: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santone Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santone Plus Coffee Mix, regunan the best. Sa kada higop niyo mo sa Santone Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na basa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ga Santone Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santone Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Ay, nahumanig kita si Katulog Araundan. Yun na pa, anong sikim na namang hikap ng agwa?
2: Malawag yung kamingawan pa.
1: Ang sumayang yung kamingawan nga, kuha naman tagtulo. At alang usban ka ng tataod, nagturbo bitaw ko.
2: Ang gimingaw yung ko eh.
1: Ang sumayang yung kamingawan naman, nga sikim kang hikap ng agwa.
2: Naaman ko kung ano sa una. Ayaw!
3: Exciting!
0: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lamna this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Tulok ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi.

0: nagmahay.
1: Happy kaayo mi?
0: Og nibalik ang among regular na loving-loving.
1: Turbo lang.
0: Ang exciting.
2: Food supplement from
3: me. Himo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
5: Seven Plus Herbal Soap.
6: Yan is galona, Señor Cedese. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yon skin ko.
5: Seven Plus Herbal Soap.
7: Para sa maputi nga pani,
5: mahamis nga kutis.
7: Seven Plus Herbal Soap.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: FM.
1: Oras sa Exa FM sa buong Filipina, Standard Time, 15 minutos lang nakalabay sa alas 9 sa Kabuntagon. Ato time check mga katropa, hatod ka nato sa Premium D3. Ang Premium D3 mga katropa, ginamagikan sa Virgin Coconut Oil o sa Malunggay Oil mga katropa. Nga maghatag nato og instant energy matag adlaw sa ato pagtrabaho gikan sa buntag hangtod na sa hapon mga katropa plus overtime. Dili maluya atong kalawasan, mo-boost ang atong immune system o niya maabog ang mga balatian o dili mataptan og mga sakit-sakit. Kung sa ato ang Premium D3 Soft Gel Capsule o sang ato sa duha ka makapsule, matag-adlaw, siguradong luwas ka gikan sa mga sakit-sakit.
2: Bullseye.
3: Now, padayon ta katropa ka Philip. Arita, update lang una ta sa impeachment. Mga highlights ng Japon ni atong hisgutan. Dila na to hot doon yung tanan.
4: Pero by the way, katropa dyan,
3: Lee. Continue gapon si Attorney Wamil. Mm. Ano yan ay bagong witness usab nga gipresentar. Although, kadiyo track kayo nagka-istorya ang bagong witness. O niya, bago na po nga abogado sa dipinsa. Ang abogado sa prosekusyon, si Attorney Kapunan gapon. Now, kagahapong adlawa katropa Philip, gihisgutan mong gudugod, gi-question sa baga senador baga katropa ang kapasidad, ingon man ang matang sa pag-audit ni Attorney Roderick Wamil sa Commission on Audit Concoa. Kay lahi manggod ni ang confidential funds. Lahi ni, lahi ang paagis pag-audit, katropa ka Philip, itandi sila yung pundo. Ano naman?
4: Sa mga ordinary nga mga appropriations.
3: Kay kining confidential funds, katropa ka Philip, posible magod ding makaapekto sa national security. Now, dili tanang taga-COA ang dunay katungod or gahom or the right term is clearance aron pagsubay o sikinsa ng mga nakadawat. Dili tanan. Dunalay certain department di COA nga gihatagan o katungod nga, for example, kay sa mga confidential funds, gitugutan yun yung Elias. Alias ba? Alias. Sugat pa sa una. Lahat itong Elias GTV. Na paminawa ko, no? Ang explanation ni Senator Judge Ping Lacson may labot sa standard katrubang rap-rap sa pag-audit ining confidential funds. Yes, gumikan kay
4: Pinpin Chief na.
3: Yes.
4: Naan din na ha ang
3: dat
4: mga
3: ko sa kayo.
4: Confidential funds.
3: Confidential nga mga impormasyon. Kay daghan man ko namalag, ningon na mandaan ron, katrobag Philip nga, sumunan ko no, sa prosekusyon si Mirigris Piatos. Standby kay karon ato ni hisgutas Mirigris Piatos ha, o unsa kadako iyang allegedly nakaukaw. Atong hisgutan. Nakuha nga kwartang Mirigris. Kaya mo binig i-hype pa kayo.
4: Minilyo na nakaukaw niya.
3: Okay. Ato na nang hisgutan ron taon.
4: Gihighlight ko na.
3: Gihighlight
4: na.
3: Nga.
4: Kung nagihimong issue.
3: Yes. Gihimo ning bugal-bugalan sa nagkalain-laing mga senador nga kontras administrasyon. Mga congressman.
4: Milyones na nako siguro kayo.
3: Hisgutan ta na si Mirigris. Ato sang paminaon. Si Ping Lacson sa iyang pagpangutan na sa taga-kuwa.
4: Kana. Sige.
3: Ha? Palihog ko katrobang rap-rap. I-play rap.
5: Report. Successful. Negative eh. Wala yes. Nakita. Pero gumastos. Hindi lahat ng intelligence gathering information successful.
6: Senator Judge Padilla.
5: What is your level or security clearance level? Top secret being the highest. Access sa documents saka information. Restricted being the lowest.
3: Boss rap. Boss rap. Boss rap. Boss lang ha, boss. Okay na. Now, katropag Philip, nangutanas, muna pirmirong height selection na ni. Kay, maghiskot na confidential, 40 na ni Senador Ping Lacson. Una niyang pangutanas taga kuwa, kay, ikaw mang kahiga check o natarong ba ni gasto? Kay mo, may trabaho sa kuwa. So taon, kung natarong ba gasto ang confidential funds. Uning, ang unang pangutanan ni Lacson, labi na nga doon ay mga alias nga involved, alias magiging Mirigris Beatos. Unang pangutan ng Lacson, unsay imong level of clearance? Ha? Unsa may imong clearance aron maka-check sa mga confidential ng mga impormasyon? Ang taga-kuha ni pitok-pitok ang mata. Ayon, bago pa rin ng abogado.
4: Bago pa, 20,
3: bago pa kayo?
4: 23.
3: Ni Pasar. Unya di maka automatic abogado ana.
4: Ah. Oh. Mukuan ba mga 6 months pa na o sa kama full pledge year.
3: Now. 6 months. Observari ang demeanor sa taga-kuwa. Mm-hmm. Kay mo ragwa siya idea about clearance. Kay usaw man nimo pag-check niya o pananglitan. For example ha, aliasness very grace piatos. Unya, usaw man nimo pag-ingon nga giwaldas niyang kwarta or wala. Kung waka kay ba o kinsay yung identity. Now, the only way to know the real identity ni ining mga confidential person. Confidential agents ang specific term di anak atro bagi Philip. Mm. Kinanglan doon na kay high level nga clearance. Kay matod pa, madungog din na to ron taon, matod pang lakson nga dili man parehas ang paagis pag-audit. O niya, timan eh, kinis Attorney Wamil niingon na ning daan nga sa kadaghang vice presidente si Sara Ray ang gi-audit. Daghan ka rin ang utanang, anong si Sara raman? Binay na naman sa tuya, anong waman ka ma-audit? Na ano man ka? Si Wamil niyang kung nga Sara raw, although wala na nagihatag at gibugaton, pero maka-question ta, anong Sara raman? O sa manay mong experience sa pag-audit o confidential funds?
4: Di, single out mo dito. Di lang nila ang kunon.
3: Now, atong isunod, Katrobag Philip.
4: Sige.
3: Paliyo, Gurap.
5: Meron ka ba security clearance na
3: narawang
5: o na issue? Para sa'yo?
3: What idea?
5: Well, you know, I just...
3: Pause na. Tanawa, ha? Wala sa katubag. Kayo doon na kay security clearance to check yun. O kanang diniyos bitawang pag-audit. Kaya niya, may pasangil ron. Binuang magandang miragres piatos. May kinsam ng nipirmami. Ibang mo tayo ng lakson. Kaya the only way for you to know kung binuang panagdili is to check the identity ining confidential agent nga si Mary Grace Piatos. Kaya isgutan na taron taon nga unsa kadako iyang nakwarta di ay.
0: Basigiwaldas yun ang Mary Grace.
3: O atakay ba? Atong isgutan na taron taon. Minaw sa tang lakson. Kaya i-explain. No ha? Tagakuwa. Abogado. Sukad pa 2014, nagtrabaho niya. Dusi na ito, ighapit. Ha? 26 na ko doon.
4: Wala naman yung sa skuwa siguro.
3: Pagkapasar niya, huwag tang akoan.
4: Mga 10 years siguro.
3: 10 years, nagtrabaho niya sa skuwa. Pag ingong lakson, unsa imong security clearance, kapitok-pitok lang ang mata. Why to bago? Paminaw ang explanation ni lakson, katrobang rap-rap.
5: As yung security clearance mo, kasi ang hinahawakan mo, ino-audit mo, confidential information, confidential funds, di ba?
2: Yes po, Your Honor.
5: So I wonder why wala ka security clearance. Kasi paano ka mag-audit? Kasi pag may intelligence project, naka-vault yan eh. Lahat ng aliases yun ang nakalabas. Pero yung tunay na identities corresponding to the aliases, naka-vault. Pag declassified na, terminated na yung program, yung activity o yung project, intelligence project, pwede na ilabas yun kasi declassified na yun. So kung wala kang security clearance, paano mo ma-access? Yung tulad na sinabi ni Senator Subiri, quarterly, nagpapadala sa Senate President, Speaker of the House, ng intelligence and confidence, paano ginastos? Kasi may oversight powers kami, di ba? So paano ka makakapag-audit properly kung hindi mo alam yung nature nung intelligence project or operation. Kaya kanina tinatanong ko, yung bang evidence of success per activity, ano ba, after surveillance report. And mind you cannot call it successful kung negative yung surveillance. Wala nakita eh. Pero gumastos ng pera yun. So would you consider that another topic, as a success or evidence of success, maski negative, yung resulta ng intelligence information gathering, operation or activity, or yung after surveillance report. So kung walang result, negative, ano yung hindi successful?
4: Successful. Hindi pwede i-clear.
2: Nakalagay po kasi yung nature ng item is payment of reward. So dapat...
5: No. Pagka kasi nag-acknowledgement receipt, no? Alimbawa, bumiyahe, meron ding informant yung informant. Ginastusan o bumili ng sigarilyo sa sari-sari store, nagkape kasi kausap yung informant. Wala kang makikitang...
3: Oh,
5: thank you.
3: Boss Gamay, katrobang rap-rap. Boss Gamay, ha? For example, kaning example ni Ping Lacson ingon ani. Mabitan ning acknowledgement receipt sa mga confidential kay na kay agent niya. For example, agent Raprap. Nag-survey sa tayo ka ng lugar na posibleng na mga NPA recruitment niya. Kasagaras mga agent, abangan kina balay, puyo ka ni Rap. O ba nga, buhat ng asawa-asawa. Rap, buhatan di ka asawa. Sabot lang, alas lang.
4: Why ko,
3: Rap? Kagay, ato ba, acting lamang. Sa nagkanta o kisyo ka, Rap, ha? Sa agtang, anak. Sa
4: ibang kumulak.
3: Ang uban, gali, patrabaho on. Patrabaho ka niya, anak. O niya, all throughout sa imong pagpangahinti, dung librihin nila inom dito beer ana para makuha nimong loob makuha nimong
4: pagsalig
3: sa imong gustong ipenetrate ingon ana nang ahente kun ang man nga inig human mo palit beer nga nang resibo ipirmahe acknowledgement repita masakpan mabulabog ka moy punto ni Senador Ping Lacson nga giyang sama nimo nga una yung saman mo pagkahibaw nga, nangurakot ni Gua, kung di man di kaka-verify, kaya ano man, huwag man di kay-clearance.
4: Hindi
3: mo, barog ka diya nga, posible yan eh. Listen kayo.
4: Nga, mag-ipatawag sa nimong tindira.
3: Listen, masagay na katropa. Intel, good na. Timan eh, ang, hinom-nom kas gipakita na ito, Gapon, ang gipakigbatokan ni Sarah, basis sa mga papilis, una, pagpakgang sa NPA. Mo'y giingon. Saya papilis na dito. Ah, kay ang NPA, matod pa niya, matod pa sa DepEd, may dominar sa mga eskwelahan labi na nga dos kabukiran.
4: Mga...
3: O niya, public knowledge ba na, nga gipang recruit ng mga bata. Kay kabantay mo, mga bata mo'y gipang gamit ron katropa ka Philip. Hangtod, og mahimo na silang college. Mga eskwela na.
4: Educated na sa ilang
3: ko. Oo, unya. Managa na pagka-congressman sa party list. So, maunig ipakigbatukan ni Sarah. For example, adto ka dito sa bukid ka tropa ka Philip. Ha? Adto ka dito sa bukid. Nya di ka tagadiha. Of course, mugasto bagyo ka og kwarta. Aron, kuhaan ni mong pagsaligs na ganito. Kaya na sila, matansa na. Mabit ang daghan ron, may palag nga, kanihi mga retired ng mga police, retired ng mga military nga, tili pwede na nga, atong i-divulge publiko ang identity anang mga gipang aliasan diha. Ano man, kinsa pa may musugot ngay mo og intel, og inyo din ang bulabogon. O na, kisa may makabinipisyo. Imagina ninyo ha, kinsay makabinipisyo, for example, kinis, mere Grace Piatos, mutunga ni Dias Hearing. Kinsay makabinipisyo? Ikaw?
4: Ang
3: NPA! Kaya ba na ay, maode ni ahinti batok na mo ha?
4: Ikaw din, labog sa kalihukan na
3: mo dali ha? Akong tanaw, maupod ni rason labi na nga naipipila ka mga senador judges nga napasangin lan, although di taka pinpoint yun, pero they napasangin lang ba nga na i-leaning sa NPA? Di ay mga congressman mang daghan nga napasangin lang nga na i-leaning sa NPA. Now, og tigaan na ninyo access na dihan tanan sa baga confidential nga information, what if gamito na niyan ang mga tawana? Katropa ka Philip. Kay kabantay ka, kadaghang congressman, mga nominee na appeal in town sa encounter. Manakas bukid. Labinas mga party list, although
4: dili tanan.
3: Pero naagyod. Oo, hindi ingon lang dito nag-study. Ha? Hindi ingon lang dito
4: nag-study. Agad sa mag-study, Arimas Cafe.
3: Okay, wa may laing makabinipisyo. O pananglitan, o maibawaan ta na. Tanawag ko na, before tamo proceed, tanawag kung sa kadako, paminawag kung sa kadako, ang nakurakot ni Mary Grace Piatos, di tayong nakurakot, ang kwarta ba nga, naglambigit niya. Padungog ko ito, ikanohang video, katropang rap-rap.
7: And ayon po dito, si Mary Grace Piatos, ayon sa isang acknowledgement list, si Mary Grace Piatos ay nakatanggap ng 70,000 pesos.
3: Tanawa, ha? Bulsa! Porting hype na to ining Mary Grace Piatos. Mo'y nagigamit sa nagkalain-lain lang ang mga propaganda. Or nagkalain-lain lang ang mga congressman. Mo'y nila sigig hype. Mag-uban, magdapa rin itong Piatos. Niya Mary Grace ng hopya. Tanawa kung sa kadako,
4: ha? Bugalan.
3: Tanawag kung sa kadako ang kwarta nga naglambigit kang Mary Grace Piatos. 70,000 pesos?
8: Ginoo. 70,000 pesos
3: ka tropang Philip. O si Sarah matangtang mga ini niya, mahukman bitong sadan. Maamong las 70,000. Kaya mo maligihype, maayos media. Kung it is very obvious, nga kaning mga Grace Piatos, katong andilim.
4: Mga aliases
3: ba? Alias, mangyod to. Oh, niya karun o. Ibawaan din na to nga, matay na guad is kwarta, no? 70,000. Matay na
4: mo. Cash to?
3: Ah, cash, katropaga Philip. Cash, nga, gipirmahan o acknowledgement receipt. Ha? Imagine, 70,000, dako pang tip ni Rapitol po. Sa mga babaeng nagkiyod-kiyod. Ha? Imagine na, ibalik ko na, pila kwarta, pilang kwarta ha? Kang may regress Piatos? Mo ni porte isugar do.
0: Guwapang anggol si Risa dire no.
7: Si Mary Grace Piatos, ayon sa isang acknowledgement receipt, si Mary Grace Piatos ay nakatanggap ng 70,000 pesos worth ng gamot.
3: A gamot? Oh! Tambal pa yun! Kay sayod beta, dede. Areta sa, wata kay baog. Gikaw-kaw beginning Mary Grace. Pero una, ang kwarta nga involved,
4: 70,000. Kwarta man yung gida.
3: What? Dede, ang amount nga involved, 70,000. Wata kay baog sa kwarta ba?
4: Kaya
3: posible man, sa din nga gipirma-pirmahan lang.
4: Pero,
3: now, atong analyzon,
4: gamot,
3: atong
4: tambal.
3: Analyzon, dool ba sa tinuod nga sa kabukiran manghatag ka o tambal? Dool ba na sa tinuod?
4: Kabukiran? Pwede.
3: Kay, i-relate man tani, ang lugar diin, ilang ipahigayon ang confidential funds, ang gingon man nga, nas Bukit sa Mindanao. Ito ang mga itong recruitment. Wala man rin sa ito. So, dool-dool bas tinood nga sa Bukit, way tambal.
4: Way tambal sa Bukit.
3: Naay posibilidad nga tinood. Katropag Philip. Although, wata mag-ingon nga, tinood nga tao ni Smir Grace Piatos. Wapata mag-ingon diha, wapata mabot. Pero ang ingag posibilidad lang, kaya mag-ingon nga, Mary Grace Piatos,

0: cash.
1: So, siguro na di ang Santon Plus siguro.
0: O, pa siguro na pill ba to tong mga Santon Vitamin C pang pagkon ba, pang condition ba? Kato. Kay adto bukid-bukid gadro pang rap-rap. Oh, di na biya na mga tug hospital.
1: Wala na. Layo
0: man. Ah, labi na to Bukis, Mindanao.
1: Layo kayo.
0: Una yung nanisos Ginoo ko.
2: No.
0: Kay, ang papilis ni VP Sara, ang gingon man nila rito, katropag Philip, paragraph 1, kit na ba itong papilis gapon, rap? Katonggi, butangan bitaw og highlight ka po, ah. Sa paragraph 1, ang giingon nga to, counter NPA measures. Ang purpose nga nung naasalay confidential funds. Ang rason kung nga nung si Sara Ramo, iduna ini, kay siya raman sa'y nakigbatok sa NPA, sa iyang buhatan. Sa kadaghang mga vice president, lalahe, mas silang priority ka droga ka Philip. Now, paminaw na to ning pamahayag ni Idol Robin, i-relate sa na to. Robin Padilla baga katropa. Palihog ko katropa ka rap-rap. I-play ang pamahayag ni Robin Padilla. Kay...
3: Kabayan.
0: Iha.
3: Opo. Yung una pong cheque ay 125 million December 20, 2022. Tama po ba?
4: Yes, po, Your Honor.
3: Opo. Batid niyo po ba na ang founding anniversary ng CPP-NPA ay December 26?
4: Wala po akong personal knowledge about that, Your Honor.
3: Opo. Dahil wala po kayong katulad ng sinabi, Senator Lacson, wala po kayong clearance, ano? Pangalawa, second check po, 125 million, January 31, 2023, tama po?
4: Yes, po, Your Honor.
3: Opo. Ang NPA founding anniversary po ay March 29. Batid niyo po ba yun?
4: Wala po akong personal knowledge.
3: Okay. Third check. 125 million, April 18, 2023. Tama po ba?
4: May, hindi ko po matandaan yung date po nung check eh. May I refer po to the check po?
3: Stopwatch, please. April 18, 2023 po, yung 125 million.
4: Yes, po, Your Honor.
3: Ang 50th po, golden anniversary ng NDF, National Democratic Front, ay April 24. Kaya ko po nabanggit lahat to, ito pong mga dates na to, nung December 26, March 29, April 24, lahat po ito, walang nangyaring attack. Lahat po, foiled. Wala po. For the first time, wala pong nangyaring attack. Kasi tuwing founding anniversary, may attack. Ang tanong ko po, Ginoong Kabayan, naniniwala po ba kayo na malaki ang papel ng confidential fund at confidential agent?
4: Depende po yan sa kung ano po talaga yung mandate ng agency po, Your Honor.
3: Alam naman po natin na Ang DepEd, diyan po nang gagaling ang pang tinatawag naming sa Communist Party po, ano? Meron po kasing pangkat guerrilla, ang pangkat political. Yung pangkat political, yan po yung mga estudyante na nanggagaling sa universidad. Sangayon po ba kayo doon?
4: I cannot answer that po, Your Honor.
3: Okay, dahil wala nga po pala kayong clearance. Maraming salamat po.
0: Now, girelate ni Idol Robin ni Katropag Philip ang unsa mo kanya?
1: Mapagigawarde mong istorya.
0: Mapagigaw, ano, digagdaap.
1: Minanara ko, ha?
0: Girelate, matod pang Idol Robin nga timing gani nga sa matag founding kay sukad kaniyan to founding anniversary guys NPA do na ginay pagpangatake research niyo maayo atakehon gina ang gobyerno now di hangga so good sara na moy vice presidente yang release po dul guys founding anniversary wa gyud kuno matod pay pagpangatake
1: nahilom na bitaw
0: nahilom ay diang si sara
1: even katong presidente nas digong
0: Nagyapon.
1: Naa, pero dili na kayo. Minimal na lang katropag dyan.
0: Ay, kumpara din mo itong panahong noy-noy. Kaportig yung grabiha. Karon! Katropag Philip. Monig i-relate kay Maton. Sa papilis ni Sara, number one nga project niya dito.
1: Counter-terrorism.
0: Numero target, counter-terrorism, gi-specify ang NPA.
5: Bullseye!
0: Kaya mo man i-insurance, confidential fund,

0: Sis katropa ka Philip. Nya nakadaglison ra maining witness agi. Sige lang nigbadlong in taong si Escudero kay... Unsa man sa taong ning witness? Si PA baga katropa?
1: Ah, masokol mga nag-senator judge. Makiglalis.
0: Oh, pero gawas na lang.
1: Lugay kayos man ang Amy in taon. Nya, si man ang Amy, respetado man kayo. Asin oh. Nalay, ikumidya na lang niya.
0: Diba? Katropa ka Philip, si PA ka, si PA should be very strict with numbers. No, the problem is, nagwa magkadimao, eh, kita ko ni Rap, wa magkadimao baga katropa ang mga numbers. Ayon siya, typographical error, but if si PA ka, kanang usa ka zero, dako kay nagsipiat. Di na pwede masipiat ka diag total, si PA igaw ka. Kay ni palag ang impeachment court, nga ano maning ang imong total rekuha, di man ni mao. Porte na maning naghanang sipiat. Balik ko pakita ining video katropang rap-rap sa dipat sa mo check og mga balita.
2: Bullseye!
0: Kay, palag ang impeachment. Sabay di mo palag katropang Philip nga wa nagkadimao diya. O niya, mo claim ka nga si PA ka. Tagakuha, pagyug ka. Balik ko pakita sa video rap. Kadaghan mo kayong mga sipiat ko.
3: The notice of suspension earlier and you gave what amount again? Can you kindly give him a copy? Counsel for prosecutors?
4: Uy, ani kayo in meantime?
5: Ang sa payment of rewards po, yung total is 59,787,000 pesos po.
3: You're referring to page 1 of the December 13 notice of suspension that you prepared?
5: Yes po, Your Honor.
3: Can you total it again for me, please, sir?
5: The payment of rewards po.
3: I totaled it and your total is wrong.
0: Oh, talawa.
3: Kindly total the figures that you wrote there.
5: Yes, sir. It was a typo error po. 69,787,000 pesos.
0: Oh, typo error.
3: Ang dami namang nagkamaling numero dun. From 59,787, ang tamang total is 69,837.
5: Yes po, Your Honor.
3: But the figure you mentioned earlier was what was written here. How did you know that it was wrong, a typo, and now you're giving us the correct figures?
5: Kasi yung 10 million po, Your Honor, hindi na-add dun sa total amount. 10 million po ng payment.
0: Ano lang ba? Maglibog ta katropa ka Philip. Dugay na kain eh. Na-delay pa rin 1 year. Nang tol karoon huwag magkadimao inyong mga papilis. Kaya, okay, si PA kasus matay, di ginapwede di bisag usa ka uno, di ginapwede masipiat. Typo gani, mga wrong spelling, ana, mga rabadawat na rap.
6: Pero figures, di na pwede.
0: Pero figures, dili na acceptable. Labi na nga, DepEd nga opisina ang imuhang gi-sendan diag notice. Kada kong hinanggaw, gawas, o gidali-dali na eh, gisaw ko kada, pas-pas-pas siguro yung nagbuhat dong. Abi standby lang daw dati wason ta niya check usab tag bagabalita.
7: Oras 6 FM Cebu Philippines Standard Time alas 9:42.
8: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
9: XFM. Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
10: Marino, sorry sa kong at-label. Hindi ko na sakit. Dayong muto ni inong poog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Dili na masakit akong poog. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
11: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Karinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
9: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
12: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
13: Oh, sakit kaya kung tiyan mula.
12: Ano man?
13: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
12: Mali na nga kape ang imong giinom.
13: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
12: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na. May Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Oh anak, mao kini mong yaya. Gwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
15: Dili ko maoy, dili ko maoy.
14: Ano nung di magkamukis ni yaya? Sa gwapa man kay na.
15: Dili ko maoy, dili ko maoy. Maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
14: Ayya!
16: Exciting!
6: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
16: Available sa mga butika.
17: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
19: Abli na.
18: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
20: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa

0: XFM.
1: Oras sa XFM sa Buffalo, Pina, Standard Time, 46 minutos na nakalabay sa alas 9 sa Kabuntagon. At ang time check, mga katropa, atod ka na to sa Sanathone Gold Coffee Mix. Mga katropa, ang labing bagong kape nga mapalit din sa itong merkado, mga katropa. Mga ito ang Sanathone Gold Coffee Mix. Nga doon ay glutathione o collagen nga maoy makapanindot sa ito ang panit, mga katropa. Pampagwapo o pampagwapa sa ito ang mga hilig o kape. Mapalit na kini, mga katropa, din ha sa ito ang nagkaniya mga pharmacy. Diha usab sa ground floor, sa C Plaza building, diha ko sa Lam Street, tapad sa Barangay Hall. Sa Barangay Zapatera, nahimutang ang ito ang Yes to Health Store. Atong tabukan katropang Janli ang report sa tuwang mga kabanan. Atong muna ang report gikan ni katropang Benji Talisik. Dumigat ka doon ay nagsunog, mga katropa, si ahang kaugalingon. Okay. Sa may resultaan. Yan nung nagsunog man ni siya, mga katropa, naapabanis si ahang hustong paminsar. Sa may background din ni katropang Benji Talisik.
2: Live report. Yes, karo magbilip may bulta karo bang Jenny. Good morning. Sa kasabtangan ang maog nga biktima og ang ipatay lawas. Ang karon gihaya diha sa panimay sa may Agariga Sitio Dumlog Barangay Agariga Simala sa lungsod sa Sibunga. Ang kining biktima usa ka panday 52 anyos si alias Jimmy ang namatay gid. Human kini nga nagsunog siya gulingon, nag-angkot kini og third degree burn sa yung lawas, ubay-ubay mga paso sa yung lawas, agarapan sila kinuman nga nagligo og gasolina sa yung kagulingon na itong pisitas sa buntag diya sa iyang payag-payag. Yung makita ka na ang kanyang video, itong video 1, mauna ang payag-payag ni alias Jimmy. O yan, ito itong walang ko ito, Philip, bato pang nga kanyang mga kabiktima nga wa na kinisaya sa kapaminsar kay ganang kanang nipalik sa pag-subsip o drugas gigan sa kunduha kadikada na Milabay ang pag-undan kay medyo katong bago pa sa Daminyo mato ang pag-undan niya apan nipalik sa Milabay tuwig lang buwan gabon sa Agosto sumad yun ang iyang pabalik kung naman kini nga mo'y nabantayan sa asawa sa mga biktima nga silin nga lahat ligit agataras sa iyang kayang kapi ka sa kinabuhi kay Sanglit Matuman niya nga gihulagway nilin nga buhot ang tao o gainuman kanyang mayo o masalabtan nun may gugmao sa pamilya apan human nga anibalik sa vicious drugs karaban dyan ni Matuman nga dito lang gamurag na bag-oh ang kinaiya o pamatasan sa iyang bana netong higilun ha nga katong pagsunog gagani nabantayan niya ang iyang bana nigihagad siya nga atos pa yung masunod sila kay nasa listoryahan. Ang asawa nagduda na nga posibleng doon na kinibuhatong nga di maitukot kay nanay mga isa sa Skatabangeli kay Philip nga ako rin ka lang ni agad pag hagad o niya pagkakuha ka ng pag-atip o ganang kuhan sa pagsunod sa kubrigon. Mato nga itong Lunes na rin yun so mato nga wa sa Badool sa maong iyang bana kay lahat abuit ang kinaya kay wala man kinaya sa ito pamisar. So, pato, hantot nga, gidihang na nga yung kinikwarta nga mula nagdabaw kinay trabaon, wa ganito guys anak, ito na nagsugod nga mura ka, nagtago kasulina, doon ni kaning 1.5 nga liter sa soft drinks ang gibutangan. O netong Lunes, diyang nakita ni mato nga nagpagkitabang sa mga polis ang kanimaong kabanay. Pagkapos polis kita ba dyan lig, isuwe pa pag-negotiate sa PNP Pakyas, ang PNP o MDRMO, mato nga nagpagit, nagsunod ko galingon, ang generator nga, o genset, nga mo na apin sa pagkasunog ni kumpaka na mura ka ni Singaw, mato nga doon ay ang iyong boto, mato Singaw nito, hangtod nga nasunog yung biktima, nakuha lang o na-rescue ang biktima gikas pagkasunog sa payag yang gipasilitan og tubig sa mga sakop sa bombero apan nakaangkog gyud kini gabi paso gidala sa ato ni Bawan di parili bat ko ni sa Karkar District Hospital gidala og abisuhan nga dala sa suto aba pagkabot sa suto dito na nakabisan si Kinabuhi ang kini mga biktima katuban jali bugtong ang kini dugas lang ang inundan nga akining na kalangkuan na wa sa pamisar ang kini mga biktima nga moy naka amoy mitsa nga nakalas sa kinabuhi ang kinimawag si Jimmy. At mula noon, ang mamahayag sa asawa nga si Lynn.
0: kung ano yung good man ka na, nangita lang ko sa kong gamit bitaw ang underwear nga. Naligo po, dito na ko nahalahe sa akong anak niya. Pagkabuntag, nangutala ko nga muna, wala man, wala ko makikita sa akong anak ka, usta akong buntana nga, asa akong gamit nga rin, yun siya nga. Wala man, nga naman tuman, yung mo yung gikumpronta yung amahan, diha na, na suko na siyang mayo. Ya, nanday siya gasolina, da, nag-andam bitaw nga, iyan ako nang giplano daan ko siya buhaton. Maro siya nakaingon, mga, iya kong gikuan diha, niya, siya masagyawyaw, sa ako siya giginan nga, unsa makagyawyaw diha, pinun ako siya makagyawyaw diha, nasuko na siyang mayo. Iya kong gidagan dito sulod niya. Ako mga anak doon, kinakabantay, manakabantay po ko nga mauna. Brag, iya diyo kung anong bitaw. Diyan na siya, kwas gasolina, iyan ang gibukbo. Ipag kaman na ito, may iluganin na sila. Idagan ko, kibadagan ko nila. Wala na ko ka, dito ko agil, dito subangan. Wala na ko kabalik na rin niya. Diyan, nanawag na sila pulis. Na ito, ang pulis ha. Istorya niya nga, kung pwede ko na ipro. Iyan, gilalga ang mga pulis nga. Ayaw doon nga rin. Pero, ningon ko sa mga pulis nga, sir, dili nyo na madala daw. Sir, so nga, dili man mam kayo, wala lagi ko nung action pa ko nung gibuhat, wala ko nung isala lagi buhat nga, mga samdan baro, unsang ko. Kanalin nagkuhan sa gasolina sa dili, sa dili na pwede mam. So, mato, ningon ko nga, ato na sa kong, ano, pablater ko, pag-abot na ko rin, wala na. Nasunog rin siya, nagidala sa district.
3: Katrapang Benji, wala na gini madade o kuhan sa pulis? Wala na madaan nila.
2: Storya? Aba yang gaya besar polis nga dili modol kay pagwas modol para ka posible siguro kay yang sabli ka boto ga wa da boto la bebe hantot nga nagmalampos gyud ang imong biktima sa pagligo sa gasolina sa lawas og dito gisunihan ang yang lawas og di sila ba moto nga ang kining hunga sa genset moto ingon boto nga mo nagahatay po og dugo pag kadag tibok og nga kalayo kadto man sa ligo ba Philip.
3: Sige, salamat ka trabaho mentals.
2: Mga update nga nahipo sa patrol kay Rosa ba sige mao ga osa ka amahan nga na pulis drogas ang nag-sit sa Galingon o nag-taob sa Galingon patay mga katropa. Gikan sa lungsod sa Sibunga, on board sa patrol, kaubari ka tropang Jerry Redoblado. Alas sa Diyos ang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisik, XFM News.
4: XFM Report.
3: Sa Pikas Gabahin ba na gipadakop sa asawa human gilamparo ang ilang G's anyos nga anak nga giingong nadugay lanig panghugas? Naka standby na speakers linyas katropang Eric Amaro.
4: Live report.
2: Katropang Jalik, katropang Gamble, panagiglan na tangkong pagkaroon sa Selda sa PlayStation 4. Magulong PlayStation, kininusak inipog amahan. Trying ta i-tres news ng amahan. At naman dyan naman sa gipadakop sa kasawa kay Matong Pagibunog ang ilang just a news na anak na batang kumpay humanusong nga Matong Pag nadugay ng pag-ugas nito mong incidente as just by Chico kag BE din ni Katapag Ansel di mga kailangan sa may barangay mahulo siya sa akin po kasubo no? Ang dilapan naman ayasan nato ni kuala nga kanatang Rafi kini si Rafi 33 anyos ato artist di siya niya nagkuyo sa maunga nakita ang reklamo katapang dyan ikining inahan laning 10 anyos na si Freya katapang dyan di mga kailan po grade 4 student kay matun pa katapang dyan li na kinipong kitan sa inahan nga ang amahan matun pa nasuko kay pahugasan din niya ang anak katapang dyan nagugay ba kay batang pagitunan katapang sa mga aking sunan po sumutong nalangay niya ang kinipong amahan at panasuko katapang sa magisapot na lamparuhan matupagay ngayon ang kinipong at isanyos nga batang babay nakita niya sa pitima gibuang katapang or kuhat po ning suspect yan ang kanang up-arm niya mato nga na kalinggawas ang kinipong atis anyos na anak po nila katapang sanis pagkatugang pag-bulog niya ni pasangilingilan matos iyan ko doon yung anyos nga anak matos nga gawas palitong sunan pandidara ng surangay ang mga tanod na mo inidakot kanin suspitsado pinaluan ni Brady Tanod Servisto Abilia katapag kinigay sanli o ganginan nila at kining maong amahan bilis sa suspitsar ng amahan bilis na yung mabulong prestisyon din gihintayan ni Oga Kaso na kinipog physical RA 7610 child abuse katapang sa mga higal sa ating labi niya wala siya pa-video interview pero ni Sai Sairas siya katapang dyan ang amahan magulang pa ginihan ko sapot-sapot siya ito gilin na niya lang
5: kasi linahon ang iyan anak kay balagi na karon jadli na ay marathon pa kining gihimo ang kini pong maisla karon sa bag kining assignment niya nagsigil lang og duwa sa cellphone sa motong ngaya ko nung na kining piktag karon pag jadli mara ka iso na nang ang cellphone sa ilo sa iyang anak karon jadli kay padre ko lang gyud ko nung ko kada bag tawag aning disiplina karon jadli nang ayo ni sa at hindi po pagsabot sa iyong asawa kay siya isip amahan na magtag ka ng baka kami sa Nikita nagsabot sa dalawang sali na kuhan na yun marabag na tawag aning nagkalabang patupatong ang iyong kasabot ka naman sali din ang pahimungtan ang ilang 10 anyos nga bata ka babae so far katapang sali katapang pili paano itong kasigil sa mobile PlayStation mga tropa para permanente ang ilang situation mga kailan pangapin mo ha kapi nga Santo Plus kung may sigurang mga sigurang sigurang incorporated. Alam, sa ligusang bilhin nyo para sa pagpapit sa katropa ay nakapro ang systems.
4: XFM Report Bullseye.
3: Salamat ka tropa ngayon kamaro sa pag-report at pikis oras at tanging mo sunod nga tulumanon.
6: So one naman ito yung wanted kilig eh.
3: Music sa tahuman na ni Katropa Kapinit. Break sa ta sa atong mga seryoso kayong kinabala. Palumanay sa tatiradar. Atong partner, Dress Master Controls, Katropa Rafael Baring sa Newsroom, tapos Katropa ng Almi Mata. Happy Holidays!
6: Happy Holidays! Why trabaho, Katropa ng Zanli Cebu, Metro Manila, gisuspend sa Karandawa. Gumikyan sa
3: Bagyo.
6: Bagyo? Kusog na uwan.
3: Uwan, walay bagyo.
6: Why impeachment sa drone?
3: Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ko na is katropang John Layman Chavez by King.
4: Bullseye!
1: At sa mga katropa niya, certified turbo user, katropang Philip Atuel Serrojano.
4: Bullseye!
3: Salamat kayo sa pagpaminaw. Maing buntag sugbo, katropa mo. Exciting!

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM. Si Joel, dili ko katarong tulog bilang nakasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santong Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santong Plus Gold.
2: Santong Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santong Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una,

0: og kape nga herbal ug akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasib ba? Akong gisulayan ang Samton Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pa ganito karang akong acid karon. Tuig na ug enjoy sa pag-inom sa Samton Plus Coffee Mix.
1: Samton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Samton Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni ligon. Pag-ibig mantaron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di man dili na kuan ko ang una maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Ako man gyud ba naon padung mga bang siguro ni ay. Yun na, magpa-asip ko. Nga babaan bayaran.
4: Hi, sir. Mga bang ka?
5: Yaks! Kaluod!
4: Manong luod man, sir?
5: Di ko ni mo eh. Pareha mo gagnaon sa kong asawa.
3: Ayak!
6: Exciting!
1: Balanced diet?
7: Check.
1: Regular exercise?
7: Check.
1: Vision X Plus?
7: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement Ferment.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko naulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus.

0: Para sa bata at preskong kutis, Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
2: Abli na.
1: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: XFM. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba ato na gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangilindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. Og ang sugar miubos na og nangi normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
5: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kapkaroon labi na og madugayan pag tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Oto, wala akong nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, iNews at taga Jensen.
6: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi.

0: pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E og sisantin para matabangan ang glaucoma, cataract, mga blurred or hinay nga pananaw og katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The secret of health. Sunphone Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Sunphone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia,
1: Sunphone
2: Plus Coffee Mix
1: kamo. Sunphone Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunphone Plus Coffee Mix.
0: Itang mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Sunphone Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Sunphone Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The secret of health.
0: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The secret of health.
0: Osmo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Sunphone Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Sunphone Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Mga katropa, exciting!
4: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. On top ng alas 3 sa hapon, atong time check. Hatod ka na kanato sa atong Sunthone Plus Cafe Mix. Atong kape mag-iigal ang puno sa sustansya, magkapaligon sa itong resistensya, gumikan kay doon ni soya powder. Dapag hindi mag-iigal ay mangustin, doon dapag i-kamunggay, why palpitation sa dugan, wapag i-paghilab sa tiyan. Amo ginang balik-balikon para usab sa mga bagong nagpaminaw, makaingon sila nga, swear ko na ito ng kape, habi. Wapag hindi palpitation, wapag hindi paghilab sa tiyan. Kini nga itong Sunthone Plus Cafe Mix, why caffeine mga kaigalaan.
2: Exciting!
1: Sunthone Plus Cafe Mix, kape mag-iigala ang available sa inyong mga suking butika. Naani niya mag-iigala sa TGP Pharmacy, South Star Drug, Generica Pharmacy, Mercury Drug, Ross Pharmacy, Diddings Pharmacy, Majestic Pharmacy, Queens Pharmacy, Pharmacia Samurag, Konsulasyon ng Mandawi. Ito niya ma-order pag yun sa TikTok o sa Shopee. Sunthone Plus Cafe Mix, inyong pumapalit sa Yes to Health Wellness Center, Cebu Branch. There is my Z Plaza Building. Sa may Dandy Hakosalem, Dakbayan, Sugbo. Sunthone Plus Cafe Mix, kapi na, gamot pa! Alas 3:01 na!
0: Eric Serras Malait, Asintado! Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga isgutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas Nunes Teos Aded Guadivolomos Sed Fachera Guardias Tomes
3: Eric Manait sa XFM Cebu.
1: Ang kagawasan, dili ka tungod sa pagbuhat, suma sa imong gusto. Apan, usa kini ka oportunidad sa magbuhat kung unsay husto.
3: Asintado!
2: Exciting!
3: Eric Manait! Eric Manait sa XFM Cebu!
2: Exciting!
0: Eric Manait!
3: Asintado!
2: Exciting!
1: Luzon, Visayas, Mindanao. Balipay yung hapon usap ka natong tanan magasugiting paminaw. Adlaw karon mag-iigal ang Huwebes. Pizza size ning buwan sa Agosto tuig 2026. Og sa gihapon akos katropang Eric Serras Manait. Pakiguban ka ninyo hangtod ta sa alas 5 manginaot kung naamos mayong panglawas, mayong dagan sa inyong pangunauna. Kapiskay, kadasig ug kamaya. Grasya o kalinas kay ta saan manaa ka natong tanan.
2: Exciting!
3: Asintado!
1: Kamusta man ang ato mga katropa diya karon sa probinsya sa Bohol? Mayong madagas panahon na turiya mga sanok. Ato mag-iigal ang panahon dres Dakbayan Sugbo, init kaadyo. Ha? Matod pag chipatak mga kaigsunan, ato mag-iigal ang mabtikon kayong SG dres Z Plaza Building. Meron po ning mo init panagsa sir, kaya kung magsige lang pag-uwan, irwisyo kayo. Hapon kang SG Patak mag-iigal adres ubos gabahin. Boy alert to kentig bantay mag-iigal doon yung musaka adres ibabaw. Kaya ang uban mag-iigal mangayog magkape. Ang uban mangayog mag. No? Kanya ang uban mangayog tabak. Anyway, kumusta sa ng mga security guards mag-iigal na naka-tune in sa itong XFM Asintado program.
3: Asintado!
1: Sa mga taxi drivers usap, may hapon ninyo niya. Kumusta mga inyong paglinya-linya na spare area? Mingo-mingo parang pretres kaya muragwa pa mudunggo mag-iigal ang light ferry or ang light ferries mga kaigsunan gikas Bohol or baka ang fast cut nga gikas Tubigon Bohol kaya pa to mga alasay siguro ato saan yung mag-iigal ang mga drivers sa taxis mga mall kaya I'm sure daghan ro mga tao sa mall tubigan kay holiday no? Why klase, why trabaho bitin po kayo kaya ugma balik na pong trabaho. No? So sige, may hapon usap sa mga tagigihulgan. Kumusta mo diya magigala sa Negros Island, nagpaminaw sa XFM Gihulgan.
3: Asintado!
2: Exciting!
1: Hindi ka exciting, magigala yun karong hapon na gumikan kay Dire mga kaigsonan sa Kapitolyo, gipaibaw ng Gobernador Pambari 4. Ha? Kining mga empleyado, mga kaigsonan sa Cebu Provincial Government, pagkadawat og 20,000 pesos nga bonus og 25 kilos nga bugas.
3: Asintado!
1: Perteng hojakas, mga empleyado sa Capitol, no? Karon lang hapon, ato ipakita rin pali yung double jake na may video ang unakitan. Courtesy, mga igalas na Freeman. Perteng pakpak nila. Tarawa. Kisa hindi malipay. 20 mil guna. Sa mga manangko nga na, no? Salamat kay Double G. Sumaone, karon lang yun mag-iigal, ipaibaw sa gobernador. Nga ang tanang mga empleyado, koridas, ma-regular, ma-casual, kantong mga contract of service, apil pa mag-iigal ang job order, tibuok, malabong nga 20,000 ang madawat mga kaigsunan nga anniversary bonus.
3: Asintado!
1: Gani lang kay kana, doon na pag-ipakaping 25 kilos nga bugas. Ano na ganindot magtrabaho sa gobyerno? ₱20,000 mangigala pero akong gilili baga kaigsunan po diyanto mga nakalabay nga katuigan og pilay na dawat sa ato karon nga mga empleyado sa Kapitolyo niadto nakalabay ng tuig ang mga regular status Capitol employees na kadawat og anniversary bonus nga 30,000. No? O niya ang mga job order magigala 20,000. Di sempo detong panahon magigala ni Gobernador Gwen Garcia 30,000. Karon lang mga kaigsunan gihimong 20,000 kay gikoridas tanan.
3: Asintado.
1: No? Pero subject pa ni sa approval sa taga provincial board mga kaigsunan. So matong ni Ingons Gobernador Pambari 4 nga pakpak bugmayo, sip-sip bugmayo sa mga board members kaya maprobahan rin so. So atol nis ilang tinuig nga tapok-tapok o raffle draw diin maghigala gipasalamatan di Gobernador Pambari 4 ang mga empleyado sa Kapitolyo gumikan sa ilang hard work and commitment in delivering public service.
3: Asintado!
1: Abot, o gantanan, baka po mag-iigala, doon ay hard work. Basin mag-iigala, o ang uban radya, mga kaigsunan kong yan, yung uban, tapulan. Pero, di koridas man eh, mag-iigala, so ala, sige, no? Mayo king ilang tuig. At least, doon na mag-iigala, ipang gasolina, doon na dito ipang bayad sa kurente. Extra nga kwarta mag-iigala, edi ay bonus nga 20,000 pesos nga malabo.
3: Asintado!
1: Kamu diha karon sa inyo mga nagkanang kumpanyang gipang trabaho, ang tagpila man po i-bonus nga madawat, kamu naas pribado. Kaya diris, gobyerno, maulig gini kong gingon, lahi gini kayo. No? Gamay, reganining 20,000 diris Kapitolyo, kaya dito sa House of Representatives, tag 50,000. Ang dito sa Senado, tag 100,000 Christmas bonus. Mora kong giingon mag-iigala nga paldong-paldong yung kayo ni sila diha sa gobyerno. Ha? Empleyado lang ni. Onsa pa ka mag-iigala ang mga opisyalis, mga amigo. Ako na po rin kalipay kay 20,000 is 20,000 good mga kaigsunan. No, so, kananaang mayan lang po ni para sa mga ordinaryong mga trabahante diha sa Kapitolyo. Okay? So, ang ato lang yun, aning kogi lang yun mo. O niya, kinanglan mo, tabang mo dito, Karos, lideratong Gobernador Pambari 4. No, bisar pa man dito ang inyong loyalty, topas pikas, balhin na mo.
2: Exciting!
1: Kana po, balhin po sila. Basig ang uba, mga empleyado, umiingon po bagay. So, mag-agad rami mga board member, kaya board member, wapang magaan yung balik.
2: Exciting!
1: So, kini, anniversary bonus, mga kaigsonan, ha? Sa Kapitolyo, 20 mil pesos. Pertig yung timing, ha? Taliwa ni Nicarong nagbahal nga palaliton mga higala. No, mga drivers niya, 20 mil. Ang mga kininiang messenger niya, 20 mil. No, unsa pa na diha mga higala, mga regular nga mga trabahante, basta 20 mil. Mga kaigsunan ka ng 20 mil. Di ba yan mga higala, maogyo dito'y madawat sagas mga minimum wage earner. Kang ilar yung madawat matagbuan, 14 mil rin yung taon kapin. So, kung imong itandi, no, bisag sakit sa dugan para suban sa mga naminaw ron, ingon anak magiging nakagalanting gobyerno, gumikan kay, at least po kuno nga, mainganyog maayos pagpanirbisyo ngantos publiko. No, gawas ni anak maghihigala, sayon, raman po ning gastoon kay kwarta man ni mag-iigsoos gobyerno. No. So, di man ni magigala ing nun ta mga kaigsunan nga kining konsensya mo ito mo gamit ni kwartaha kay maoni mauna o niya ba siguan natin para ugban, no? Kay Kapitolyo, pinakadato man po ni probinsya magigala outside ng Metro Cebu. So, waranis kuminking magigala ang paghatag og 20 mil pesos ka bonus. So, sa mga empleyados Kapitolyo, congratulations!
2: Exciting!
1: Kamudya sa mga nagpaminaw, pila ba inyong nadawat ng pinakadako nga bonus sa inyong pagpangimpliyo, no? Panugan ko nomo, kamong mga naadi karon sa pribadong kumpanya, tagpila may pinakadako nga bonus ng inyong nadawat, no? Natagan ba pun mong ingunin ni kadako, 20 mil, 30 mil, no? Sa mga ordinaryo nga mga mamumuo, no? Tagpila may bonus nga madawat po ninyo diha, performance bonus, o sa pana, Christmas bonus. Kini actually mag-agad na gini mga exhaust mga employer. Ang mga employer mag-iigala nga mga galante, of course, muhatag yung nagdako-dako mga exhaust bonus. Pero katong uba mga employer nga medyo tihik-tihik, igu-igo na gini pong ihatag. So, kamong mga nagpaminaw, pila may inyong sagad ditong na kuan, dawat nga bonus. Naingon mas windfall diri nga, paldo-paldo ang mga trabantes Kapitolyo, wala o naunta na oy. December raman ang bonus, wa gabae. May pawalaon ng anniversary bonus, sayang-sayang sa buhis. Okay mang bugas. Murag sopak mas, win pala ni. Huwag tangon lang ko ng bonus. May lang ko ng bugas. Oh, sige, saon, tama na, ngamao naman inaandan. Tradisyon lang diha, manghatag sila kwarta. No? Si Flor Delica, may hapon si Rerek, paldo na po sila, sana all. Tinood, makasana all yun. Okay, asa mga mangitag, 20 mil ron. So, dirilas Kapitolyo, pero tayo mag-iigala. Pero kini, aprobahan po na sa Junta Provincial, and I think, di ba po na si mag-iigala, babagas mga board members o ilang-ilangay nila kay tradisyon na mag-unipod nga manghatag ditong bonus. Ang kineng suggestion ni Winpal nga wag tangon, ambot lang, mawagta baka po na. Baga kaigsunan. Si Jilan Digamo pa shoutout nga rin sa Mananga Tabunok ni Kai Kai nga nagatagod sa panit para himo og chicharon og sa mga Digamo farm family sa Purok 5 Sagbayan Sur gikang Jilan Digamo. Okay, may pagpaminaw niyo sa Purok 5 Sagbayan Sur Sagbayan Bohol si Chris Rod ng hapon from Medellin, Roderick Arangke, si Rorek bahalag init kayo kaysa magbaha problema tan-aw tao. Problema tanang tao sa baha. Okay. Sige, onya. Si Bay Mark, gikan ko kasuntingan, padong dress lahog, grabe ang init na maak. O, ilang kay palabi, ha? Kay basin ning tawag, pangatakihon mo niya. No, kineng pasilong po pag may time. Si Roderick Carranque, nagpaminaw sa Sitio Bugo, Kiyot, salamat. Jomer Herasol, nagpaminaw sa Abdato. Si Roderick Asintado, naka-Santon Plus Cafe Mix na pod. Samta, nagpaminaw diri sa Amua, naka-Google TV from Bilar, Bohol. Gikang Jomer Herasol.
3: Asintado!
1: May pagpaminaw sa mga Bulanong des Bilar, Bohol. Des Bilar, Bohol, okay? Diri sa YouTube, mag-iigala, kumusta mo diri? Elena Natolia, may hapon sa Sunrise Pardo, Corazon Prito Lirit. Okay, gahapon guba ang akong net. Kanya si Iking Mara, madag-umon ang Bohol, sir. O, mo ba? Madag-umon ang Bohol karon diri sa Sogbo, perting inita, yun. Kanya si Winslow Dikdikan. Sa YouTube, sir Rick, nagtanaw mi from Mambaling. Winslow Inserto Dikdikan, Move It Rider. Salamat kayo, Winslow Dikdikan, ang pingsi mong kanuna yung pagbiyahe. Inaot-pautang, adag ko kagkita, inikuli dito sa inyo, ha? Aron malipay dito mga anak o kangasawa. Mga Move It Rider na to niya. Si Marjon, may hapon katropang Eric, pakisauto sa mga business partners. Astangil ngiga, oh. Boss Jaime o Sir Aldo, dirinapis may laray konsulasyon. O na inindot kay mga business-minded, ha? Yung mga business partners ko nung sa inyong negosyo diya karo, mga busing.
2: Exciting!
1: Kasi pwede ta dito karon nga makiga-partner ninyo diya o sa inyong klase negosyo. Ah, Marjon. O nga itong Boss Jaime, Boss Aldo, sa Laray Consolacion. Edgardo Umbahay, may hapon. Watching live, there is my Clarin Bohol. Init po kayo diri. Okay. So asa man is Iking Mara, niingo mo siya badag-umon ko ng Bohol. Pero diri mag-iigalas Clarin Bohol, init po kuno kayo dito. Noy Binoy, may hapon, perting inita. Amping mo niya karon ni taon, ha? Imong kumpiyansa sa mga dunay high blood. Si Lloyd Ivan Arrojado, may hapon, katropang Eric, greet lang ko sa mga Arrojado o Kalipi family. O Kahipi family, Dres Obcatres, Barangay Kiyot. O sige, may hapon, Sir Rick, asintado na, nakasanton plus coffee mix na po. Okay. Lorena Gabato, may pagpaminaw ninyo niya sa Basak, San Nicolas, Sherwin Vulcanizing. Kanya si Hatbin, ingon din ay mag-iingalasos ka ng bonus sa private company o sip-sip kastagiya o sa manager, dako kag bonus. Pero kung nagtinarong kas trabaho, gamay ra kag bonus. Mau ba? Murag vision experience siguro ning kang Hatbin.
2: Exciting!
1: Anyway, hisgot magitag kwarta, dirita mag-iingala sa balita nga di ay makapabuhis dugo ay. Ang kamera no, sa atong pagpanuki-duki diri, di ay na-post nga balita nga matod pa 11 ka mga magbabalaod sa House of Representatives ang nidoso maghihigala og balaod nun no, nga diin maghatag og tag 12,000 pesos matag tuig ngadto sa tanan nga mga minimum wage earners. Bakbak mo! Ha? Kaya diyan na, mga higalang giampo ninyo. Gusto maging mong ayuda, ha? Karon, diyan na yun, oh! Kasi tanahan ninyo, anini, karon, mga tigpaminaw, unsini ka mga magbabalaod gayon. Ah. Doon ay gidoso nga House Bill 10648. Gitawag ni Pambansang Agapay sa Pamilya at Maliliit na Negosyo or Pamana Act.
3: Asintado!
1: Kining maong balaod nun, nagtanyag kinigtag sa 1,000 matagbuan or 12,000 pesos a year subsidy ngadtos mga minimum wage families kadtong mga di-membro manghihigala sa purpis. So, daghan na magkita di-membro ani maghihigala sa purpis? Eh, by the way, ipalihog kong share mag-iigala sa Facebook Live na to kay gusto kong daghang makadungog ani. Kana nga to rapos mga interesado. Paminaw mo ha sa mga nagpaminaw karong hapuna. Di ang mag-iigala ay atong tagaag pagtagad o sa kabalaod noon nga ginuso. Sa 11 ka mga magbabalaod. Ato ning tanaon kay 11 lawmakers man eh. Naabag kay taga Cebu o taga Bohol nga ni Apil ani.
3: Asintado!
1: Kaya di ang mag-ilista sa mga magbabalaod, sa mga kongresista, boss itong, kansang mga kongresista naglaraw pinagis gidoso nga balaod nun, House Bill 10648, nga kining mga minimum wage earners na pod ang ato magigalang tutukan dito's monthly assistance.
3: Asintado!
1: Kinaiba magigita nga kining mga minimum wage earners kanuna magigalang ma-left behind when it comes to ayuda. Kaysagad magigit magigalang tagag-ayuda, kanto na magyong gagmagkita. Sama pananglit aning uplift assistance. Sa uplift assistance, ang gitagaan magigalan nina ang kanturo mga kaigsunang kita nga ubos sa 13,000. Anya ang mga minimum wage earner kay 14,000 pataas man ang kita. Ang mga minimum wage earners magigala pila magyod. To be exact ato ko ng kwintahon, pila dito magigala kita ani nila. No? 540 times 26 days. 14,040 pesos. Now, karon, gitanaw ni mangigala sa mga kongresista, unsi ni kabuhok sila? No? Kay, ila dito karon nakita nga daghan na kining reklamo nga mga tao nga paita maghisgot nga nigayuda matay di magyud maapil ang mga minimum wage earner. Karon di ana. Pinagi sa House Bill 10648. Ila dito karon gustong hatagan og tag sa kalibo ka pesos matagbuwan ang mga minimum wage earners mga kaigalaan.
3: Asintado!
1: Karon atong basahon magigalang kinsa ning mga kongresista hang 11 kabuok. Ang niduso nining maong balaod nun. Sila si Representante John Asidre sa Tingog Party List. Zia Adyong of Lanao del Sur. Joel Choa of Manila. Janet Garin of Iloilo. Jefferson Conghon of Zambales. Gervil Loistro of Batangas, Francisco Paulo Ortiga of La Union, Terry Redon of Bicol Saro Party List, Ramon Rodrigo Gutierrez of One Rider Party List, David Suarez of Quezon, Isabel Maria Zamora of San Juan City. Maoni sila ang niduso niining maong House Bill 10648 or ang pambansang agapay sa pamilya at maliliit na negosyo kon pamanaak mga amigo. Matay kining mga linyahas, mga pangan, ang kanto man ay mag-iigalang sagad ng mga anti-DDS. Mo-appreciate baka mag-iigala ni ini ang mga DDS supporters mag-iigala nga mga minimum wage earners, mga pariente.
2: Exciting!
1: Oh, kay kining mga pangana, mga igala mo, mani, mga Joel Chua, soko kay Sara Duterte, ani. No? Kini mga igala, Terry Redon, soko kay mga DDS, ani. Kini mga igala, ditos, Jesus, otro po rin, Gervil Loistro.
4: God is good!
1: No, mga kaiksunan. Matay kining grupuha murag di man ni mga kaigsunas grupo at to mga kongresistang nag-impis mga igsoong Sara, no? Di a maghihigala sila ginusok nga balaod nun. Matay mo, tanaw na ko, murag di ganaan siguro tayo mo suporta ang mga DDS fanatics ay gumikan kay numero uno magigalas nagpandes balaod nga manghatag og tag sa kalibo ka pesos mga kaigsunan nga ayuda sa mga minimum wage earners mga anti-Sara man eh.
2: Exciting!
3: Sintado!
1: Usao man yung magigalas uban nga mga minimum wage earner nga mga DDS? No? Oh, under the bill, ubos aning maong balaod nun, ang mga eligible families makadawat og tagsak. Matay, kadayo sa mga listas, mga kongresistang di adiriwa, may mga igalay taga Cebu. Naunsa ba na yung pagkaunsa? Sos, mga politiko na nga mga manglangs, mo langsaray pagkasinator, oy, di goro na mulusot ba? Diversion na idol aron makalimtang flood control scandal. Ha? Diversion ko nun eh, matod pang Kuya Ayeng. Oh, diversion ba nang ingon ani? Matod pa diri magigalas mo ang balaod nun ang mga eligible families makadawat og tag sa kalibo matagbuan ng assistance onya i-deposito ko nun eh diyas digital wallet nga gilink gadto sa Philippine Identification System Confilsis. kini ko nung maong balaod nun, nag-defines nga mga eligible families as those headed by a minimum wage earner registered mangigal as Philippine Identification System baga kaigsunan and is not a beneficiary sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ha? So ato ning paklarohon, kining mga minimum wage earner nga makadawat ani pohon kun kini hingpit magigalang mahimong balaod kinahanglan di gyud ka membros purpose. Gipaklaro gyud diri. Pero yun na pa. Na di mga minimum wage earner nga nasod purpose. Nga naman yung doon na may ingunan ni Labi, ang gipasod sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, kanto man yung mga poorest of the poor. Ha? Nada yung mga minimum wage earner nga nalakip na niya karos purpose, nga para ramon tanas pinakapobre. Oh, di ba? Gipaklaro man din nga ang kining mga beneficiaries unya ni ini ha? Sa tag 1,000 pesos nga ayuda sa mga minimum wage earners. Paminaw mo ha? Sa mga nagdawatan diag minimum, di ay gipanday nga balaod nun para ninyong tanan. Nga, kini manghihigala, iampo ninyo. Pero maulagi po, mag-ampo, baka po maghihigala ang mga DDS, mga kaigsunan na nga ang nagpanday rin mas balaod, mga tigpamino, mga kontra nila. Pero sagdi nila na, kaya kini para magini mga higalas tanan. No, doon naman po yung mga DDS ng mga minimum wage earner. No? Pero di ba kani palago trapo nila sa kampong Gerber Luistro? Karon mag-iigala ni Ingon sila dire nga daghan ko nung mga minimum wage earners na report for work every day pero padayon nga nag-ilaid sa kalisod to meet the cost of food, pagkaon, transportation, utilities, medicine, and other basic needs. O kining pamana act ni ila, no? That having a job does not always mean having economic security, mga higala. Oh, salamat in town kay mga kongresista na kabantay. O ilang natugkad, nga kining doon natin trabaho, huwag mo ni magpasabot, mga higala nga, kining secure na ta dito karos dagas ekonomiya. Gumikan kaya nga itong sweldo di man paigo sa mga galas tuunta. No? Naingon diri mga higala sila nga kining Pamana Act recognizes that having a job does not always mean having economic security. Gani, dunay uban diha mga higala mga trabahante, wa gani dito security of tenure mga pariente. Nay uban diha mga higala nga gipangdawat mga kaigsunan. Why security of tenure? No? In fairness nga to sa mga gagmang kumpanya. Pero dunay uban diha mga security, dunay mga agency. No? Dila mga security guards kundi dunay ubang mga agency diha nga di gyud mohatag magigalaw SSS, PhilHealth, Pag-ibig nato silang mga
2: ayaw.
1: So karon niingon magigala sila diri nga ang kining donatay trabaho sa Pilipinas wa mo gyud ni magpasabot magigalang hayahay na ta. Ilabipas kamahal sa mga palaliton karong panahon na. No? Ingon sila diri oh. Daghan ko ng mga minimum wage earners padayong nagtrabaho matag-adlaw nga tanan chipatak eh? But still struggle. So unsa man magigalay pasabutan eh daghang nanarbaho nga mga minimum wage earners karon pero padayon nga naglisod, no? Nga makapalit sa insaktong pagkaon, makabayad sa transportasyon, bayad sa mga bayronon, medisina o guban pang nagunang panginahanglan. O recognize ko no mga igala aning Pamana Act that having a job does not always mean having economic security. Kining maong balaod noon nga gipanday nila, nag-provide kini target nila assistance ngadto sa mga working families nga dili membros purpose but continue to face serious financial pressure. Now, karon, and akong pangutahan na ani mag-iigala, di ba ka mo reklamong Department of Budget Management ani? Kay pila man kabuhok ang mga minimum wage earners aning nasura? Pero di man naghana? Ha? daghan man pod, although daghan gyud hinuon magigala ditong gibuhi sa gobyerno labi na sa purpose, no? Baga kaigsoonan, pero kini di anaman pod magigala. Kining tan-aw na ko ba ilang gipanday ning balaod noon, murag ang mga reklamo siguro ni kanton lang magigala ang mga abab minimum. Moingon po siguro ni sila nga, what about us? Kaming ababs minimum nga naglisod po dito sa pagpatubil kay mahal kay krudo gasolina, di po may tagaag ayuda. Ngayon diri self-employed and informal sector workers earning at or below the regional minimum wage, pwede ko nung mo-apply pinagis ilang local social welfare and development offices. Ah. So, kung sa may tanaw ninyo, mangayo ko sa inyong tagsa-tagsa diya ka mga opinion, pabor mo ani, nga kining mga minimum wage earner na, pangtagaan dito tagsa kalibo, mangigalamura na dito karog financial assistance ni Lulog ni Lula sa Cebu City. So, kamo manghihigala diri, kung sa may inyong tanaw, da? Angayan ba ka kini manghihigalang ipadayon? Para nako, kwarta man ni angayan gyud eh. May lampod mga kaigsura mabambahin ang tas buhis. Pero sa mga nagpaminaw karon sa inyong tanaw, paigo kaning usa ka libo nga ayuda ihatag ngadtos mga minimum wage earners mga katropa. Ha? I'm sure ang dili interesado aning balita ang kantor yung way trabaho. Pero kantong dunay mga trabaho mangigala, I'm sure, no? Baga kaigsunan, may interest ni sila gumikan kay additional income ni. Although, sa kalibo rahin noon, matagbuan, pero may nalang po ni kay ngayong 14,040 per month, dungaganig sa kalibo, so, murag, okay-okay gamay. No? Okay-okay gamay. Kay, para ba'y kasiguruan mag-iigalas Oktobre, doon natin umintos split, umintos wildo. So, unsa may inyong tanawan eh, kamo mga katropa na to nga nagpaminaw o nagtimbang-timbang aning balita nga ang atong mga minimum wage earner nakit-anas o ba mga kongresista o niya niingon sila nga ato na puntagaan sila o ayuda tag 1,000 matagbuan para nila. Now, sa inyong tanaw, okay ka ni? No? De, mangutana ko na taas mga viewers na to karong hapuna o kamo mga kaigsunan, waba mo dito ko reklamo ng 1,000 pesos monthly assistance sa mga minimum wage earners. Remember ha, first time lang eh. Because every time makadungog tag-ayuda, para ginig dito sa mga driver, para nga dito sa mga kabos, para dito karong sa mga pobre, kisa pa na diha karong matagag-ayuda, etc. etc. Da? Pero karon ang mga minimum wage earners na mo gipunterya. Pila kabuk minimum wage earner dere sa Region 7 lang. Ato ko nang tanawon mag-iigala og pila ni kabuk, be? Kaya may ni mga kaigsoonan may bawo na tungdaan sa Central Visayas sa mini minimum. Ato ko nang pagtanawon mag-iigala ang Google. How many minimum wage earners in the or in Central Visayas, be? Pila ang ihatag niya mag-iigala. Diyas mga banabana, Region 7, ang mga minimum wage earners is 337,476 kabuok. Oh. Mauni mag-iigala ang banabana. No? Mga kaigsunan sa ginaghanon sa mga minimum wage earners mag-iigala sa Central Visayas. Around 337,476. Okay? Kining dito sa Metro Manila, daghan gyud noon. No? Pero lain-lain man ta magigalag ingnon ta kantidad sa minimum nga gihatag every region. Ang dito sa Metro Manila, 695 man. Andres ato, 540. Pero bisan pa man ni Ana, di a magigalag if mabalaod, mahimong balaod, kining maong House Bill 10648, sila dito musamot og kadako. Kay dako nang daan ang ila dito ikumpara sa ato. No, mga kaigsoonan. Nya gipon-an parog 85 nya dapat yung 1,000 magigalapohon kon maprubahan kining balaod noon. Tiba-tiba po sila dito. Mingon diri si Crescendo Tangina Tanginan. Sir, Eric, mas mayo himuon ang lagtag tricky. Oh, gamayan ras Crescendo sa 1K. So mas mayo kurong tricky. Okay? Onya si Kahipmat up wag vlog ipadayo na. Okay kay na ang dakong panguta na matagan batanan. Of course, matagan gini kay na manibilista magigala. Pangayuan man ni mga employers good sa mga listas empleyado nila, no? Onya koti-koti hon na sad ta ana onsaon pag-apply? Pinili rapod sama sa SSS daghan keng wa kadawat. Los-los. Kanigati pugunaon anis Kahipmat up wag vlog. Ipasabot na nas SSS ni Antong ni Aging pagbisita dre, no? Di magyong tanan, ako bitaw, makadawat ba di ko ng tag 2,000 mag-iigala sa SSS. Nga, gihatag sa uplift assistance. Di a mag-iigala ay ingunini nga ang tanang di yun maangayan mga kaigsunan, no? Kapak.blogs, good afternoon sir, 1K run niya, minilyon ang sods malita. 1K run niya, minilyon ang sods malita. So sa may pasabot ni mo kapakdot vlogs. So pakaan eh, kay 1,000 rihatag.
4: Ayaw!
1: Si Joel Badayo, Sir Rick, kanang mga na-involve sa mali-malitang kwartang ng mga senador, digid on tanak butaran para makamgo na sila o mapanaminan sab sa uban. Oh, isulti na si mo mga silingan, Joel. No? Sulti ang tanin-tanan nga ganto mga nilang biggest flood control di na butaran. No? Oh, hasta mga silingan, ato nitong sultian. Miguel Patambag, may hapon. May hapon, sab. Si Francisco Bihagan sa Mambaling Skywalk. Oh, may pagpaminaw ninyo diya. O sa may inyong ikasultian ng 1,000 nga ayuda, pabor ba buwan niya? Okay mo ni? Good PM, sir. Benz the Farmers, Rosales Racuma. Onsa maning ila, ulo-ulo, mga DDS. Pero ug matinood ni ngano good nga dili dawaton bawi-bawi sa tong tax ba ati aw na
2: exciting
1: hari akong gingon bench the farmers Rosales Racuma kini para maginista ng mga minimum wage earners da is hana o gihana ni dito karon sa pag doso actually to ana gini dito magigala na file na ni but di ba tihonon pa ni? I don't talk, mga senador mo, aproba ka po na ni. Mata mahibaw, magigala, o doon na ba po yung laing version nga pagahimoon mga

0: Pangandam ko nun is eleksyon, magigala, pamawi, magigala. Yawat na lang kini sila mga kaigsunan, dili kanunay initan, kay kining mga nagduso rabang nga mga pangan, puros antay Sara. Okay, tanawa ni magigala mga pangan. Okay mo diring basahon, magigala mga pangan, tanawa ragod riyo. Jod Asidri, obtingog partilist. Kauban magigalang yida. O niya, kisa pa ni magigalang uban. Si Zia Alonto Adjong, Lano Del Sur, Joel Chua, kaya mga Janet Garin. Janet Garin, magigalang best friend po mga kaigsunan na ito karong ga, miaw miaw. Kasi nga na ito miaw miaw, si miaw miaw, congressman. Isa ba ito miaw miaw, si basta miaw miaw. No? Sa Cavite ba ito siya? Sumunting ko na itong bata. Uy, pareha ka. Batanon mag-iigsoon eh. Kwan? Libiste. Limutan. Tangta mag-upo si... Anyway. Kisa pa ni. Si... Jervin Luistro Batangas. Jefferson Conghon of Sambales. Terry Ridon of Bicol Saro. Party list. Kisa pa ni uban. David Suarez of Quezon. Walang yung mag-iigalay taga Cebu mga congressman. No? May taga suportaran po nis 11 ka mga kongresista or 12 ba ni kabuk or 13 ba ni kabuk. At least baka feel po tas gugma, no, mga kaigsunan sa ato mga kongresista pinagis pagsuporta nining maong balaura. No? Kay di na ta ka feel magigala na muingon ni Tagaro nakapamahaw na bang tanan. Hindi na magkita magka-feel ana nga concern. Ang kinigil magigil ang pagsuporta ni ining maong balaod nun. Mainta, baga kaigsunag, badugagan pa ni. Kay diri magigil sa planong pag-usag, pag-uswag sa barangay eleksyon. 64 naman ka mga congressman ang nipirma. 64 naman ka mga kongresista ang nisuporta. Now, ugdaghan sila dito karong nagsuporta sa pag-uswag sa barangay eleksyon, may tagdaghan po kay mga kongresista ang musuporta aning plano daw nga tagaan og tag sa kalibo ka pisos matagbuan ang mga minimum wage earners mga kaigsunan. On sira man ni kabuok. May tag madungagan eh, pinagis ato mga kongresista si Bugbohol. No? Bahala maghihigala dito karong unsa ikasultis uban, basta ilalang unta ning sigundahan. Kay man naman lang niyo sa kalibo. Kisa mo na iwa, manginang lang kwarta niya. Salamat si Barsaga. Kiko Barsaga, salamat Madam Ilina Natulia. Noy Binoy, Barsaga, sakto, sakto. Si Kiko Barsaga, kanto. Mamuti, best friend magigalan Janet Garin. Di ba? Kining, para sa mga minimum wage earners, kita gani usahay magigala mag-overtime. Onsay tumong aron lang yun manghihigala nga kining ato nga kita nga magkubras kinsinas budako-dako yawat na lang. No? Sa onsa pa ka kung parlitag dunay idug nga tag 1,000 per month? May na lang ni siya. Ang ato lang ditong dakong pangutana og aprobado baka po ni DBM doon na baka po ikahatag mga kaigsunan nga pondo para aning maong balaod nun nga maghatag dito tag 12,000 pesos matagtuig sa tanan nga mga minimum wage earners mga igsoon. Remember, taghan ra ba gyud kayo gigahinag pondo ang gobyerno karon. No? Gahig pondos AX tupad there is purpose uplift program, walang gutom program. O kung sa panadiha karong diapay sa kusina nga gasto gapos gobyerno, daghan ang gasto sa gobyerno eh. Ang ako lang ani basig mo ingon mga tigpaminaw ang taga DBM nga matay. Perti naman tadaghan ng programa labi na diri sa DSWD. Unya karon i-insert na po na diha karon ang mga minimum wage earner. Dako ra man ang diskalibo i 500 lang.
1: Exciting.
0: Wa na. Kanunay gyud dito karon ga bunog ang mga minimum wage earners na kalakiya. So kamo mga nagpaminaw ron. Edgar Kenyanola Dinglasa. No? Sa may Balabagon Mualbual. Unsa may inyo ikasulti kalabot ani? Si Francisco Bihagan ingon nagkasinabot ang mga buhay sir. Namahin din sila sa ilang kwartang minalita. Dili man ni ilang kwarta Francisco Bihagan, no? Magkuha magyud og pundo gikan sa tong panlunan sila lang

0: dito inihimog lakang. I don't talk on sa dito ko rin ila mag-iigsoong tumong, no? Tinod-anay, bagining tabang, or baka pakwanswilo, ha? Gato sa mga tao. Ilabi na yun sa mga DDS, mga kaigsoonan, nga, mainta dito ang lurang-lurang ng ilang kalago tato, atong gaman nito balaon, akini maoni, manghatag-tagtag sa kalibo. Sumitan ani mo na, Sir Gadi. Ah, ninduta tong imong si Sir Salad, hinoon, Sir Paniuto. Naglaway ko tong imong si Sir Salad, ha? O niya, Engons Binondo Costanios Gina, Pordoy Gobyerno. Pinto kay Gisulti, Pordoy ko nung gobyerno. O maon ni maghigala nga magsigilag hatag? No? Ang ato, mga kaigso ng gobyerno, nga to, katiaw mo na, diri maghigalas lokal. Hatag tagkwartas mga solo parent, hatag tag sa kalibo, nga to, mga PWD, hatag tag sa kalibo, nga to, mga lulag-lulo. O sa panangoban, di maghigala ang ipanghatagan, monthly na. Kini sa national ni. National hinoon ni tag sa kalibo, nga to, sa mga ingnunta, minimum wage earners, mga amigo, di ni kay Luka lang, kundi nationwide kini. Aning balaod nun nga gidoso sa kamarabaha. Ang ato lagi ani mag-iigala sa inyong tanaw, doon na kay puruhan nga maprubahan ni, nga wagi mo babag ng mga Hesus gobyerno sama panalit sa DBM kung ang Department of Budget and Management, mga amigo. Napo ba kay igong kwarta yun? Ang ato mag-iigalang pangagamhanan aron suportaran kining ingon-ining klaseng lakang. No? Pero, di lang tayo maghunaw nag-negative ani nga di ni mapasar, mahinaotag mapasar ni kay yawat na lang mag-iigala, magsigitag dawat o tagabuag tag sa kalibo. No? O niya, kining, magkadugay ni mag-iigala, magkadugay, once implemented ni, ang uban mga kaigso makaingon nga, kining, nakasway in taong tagdawat aning ayudan tag sa kalibo in memory of Jerbil Restro. In memory of Terry Ridon. No? Pila ka to igikan karo magigala mo yung makinomdo bang tao nga. Sus, kanara ba ko sa kalibo dong sa una? Amo gina dito karong hinunduban nga kanang na topic ng Eric Manain sa Sintado na ito mga 20 katuig na nakalabay, 30 katuig na nakalabay. Unya, nakatigam-tam tanak kay ang mga katong anti-DDS yun. Mo dito yung nag-una-una pasar, anak.
1: Exciting!
0: Ha? Nga naman di mag-iigalang sila mapo dito ko rin so ani mo na ora, eh? Ang kanto hinoor mag-iigalang mga pro-DDS wapon mo share amo suporta ani. Or kanto po mag-iigalang pinklawan. No, pero anyway, di lang ito ni koloran. No? Ang ato lang ani mag-iigala, iampo tanis kay tasan nga kini maaprobahan aron kitang tanan nga mga minimum wage earner. No? Or kamong tanan diha nga mga nagdawatan og minimum nga suhulan, makatagamtam og tag sa kalibo na puhon-puhon kon kini maaprobahan sa atong pagagamanan.
2: Asintado!
0: Hinaot pa unta, ha? Ken Ilarcosa, kinis Ken Ilarcosa hinoon, wa mo di mag-iigala, mag-anadog, mag-agadog swildo, kaya nag-communicate niya karon sa Silsyap niya. Ingon deres Rinaldo Sinoy, ipapasar nila ang 1K, ang 8 hours niya daghang trabaho, mga company walay discrimination, basta pwede pa makaliok, sir, niya prison, masan eh, prison ang dili mo trabaho. O saan ni Rinaldo, iklaro ko nung chat na Mr. Rinaldo Sinoy. Paliw ko nung kong paklaro. Di po ko musuportaan ng pag-oktaba na po sa barangay election. Oy, kay sus, puula na sa among barangay na imbis mulambo, nag-ubos na wa na gani daycare center, why midwife, paita, og na yung mga anak at tospikas barangay. Ang ayuda noon, okay kayo ko anak. At least makatilaw punta anak. Gikang Vince, the farmers, Rosales, Racuma. Asa man yung barangay in taong inyo nga wakman mulambo ng inyong barangay, inyong daycare center, why midwife, usapan na, etc., etc. Okay, ha? Si Nico Barber Constante, Boss Eric, sa una ang 500, musulod tag grocery, bugat ng basket, hapsay ng naong. Pero karon ang 500 mosulong ka grocery, half sa yung basket, bugat ka na. Exciting! Sinanggos ni ko, Barbier Constantine, kumusta mo mong pagpanopi niya? Kanihinoon, magigala mga barbiro. Basta lang mga kaigsunan o maayong kita, paldong-paldo man po ni sila kay tagpila gudron magigalang patopi, 150. O niya, napagyo dito yung tip, 50. So every patopi nako, 200 mga kaigsunan mabayan nako. O na, magigalang ang mga barbiro, maglipay po ni kayo, say, pakapin naman itong kape. Exciting! So ikaw niya, Nico Barbier Constantine, kumusta mo ang imong kita? Dagodag ko, siguro labaw pas minimum. Pareha ba kagahapon sa mga GSM taxi drivers? Ningon sila nga, diri mami na boys incentives, sir. Kaya incentives, dagko man kayo. Ha? Sana all, dagko incentives mga igala, diris GSM. Now, what about mga igalang uban? Macram James, Bongbaya, ingon siya diri, wanay ayo sir, kaya dili na sabtanan nga minimum wage earner ang makaabil ana. Ang klaro sa kaan ang sweldo sa minimum. Ha? Ingon si Bongbaya. Mau ba? Maing hapon ni Michael Manuela sa Lapu-Lapu City samtang na drive. Wa ko roy ayo. No? Walay lae na hunahuna ni BBM sama anang toke hinabang ni BBM para sa mga pobre. Onya maestra, nurse, kapitan, ngano na apil man, binuang. Okay. Binundo Constantius Gima or Gina. Dini kang BBM, diri ni sa House of Representatives, binundo, no? Lahi man tong sa ubang mga ayuda, kini diri, paaginig panday balaod, no? Sa minimum nga tag 1K. Sa paninguban, nga mensahe be, Naomi Alficia Susuman, o niya may pagpaminaw ni Nanay Mirna, Phil John Padilla, nang share sila sa ilang kinawat. Exciting! Dari sa YouTube, magigala si Files Archive. Kaidihin sa kaayo para sa mga ordinaryong mamumuo na ay paghukom ang Ginoo. Diyos ay nakabalos inyong gibuhat na ay silos inyo ang mga way kasing-kasing. Shoutout sa bigo na ko nga nas Bible House sa Dayas. Nga wild nga palit ko og Bible before Simbas at Bang. Okay? Og sa mga kurakot nga ginabulsa unta matagamtam ninyo ang hukom sa Ginoo. Tugin na sila ngayon po, magigala, masiluta na sila. Nga si Hatbin K6G, ipadayo na. Okay kay na, ang dakong pangutana, matagan batanan. O niya, kutikutihon na santa ana, o saan pag-apply. Pinil rapod sama sa SSS, daghan kang wak kadawat. Okay. Cecil Hinson, dili kana makalibog. Ah, dawaton lang kaha na bahalag ng lutaw sa baha. Ikaw dawat ka. Dili kana makalibog. Dawaton lang kaha na. Asa man kaning 1K? Bahalag ng lutaw sa baha. Ikaw dawat ka. Di ko kadawat gyud na, kay di mami minimum dire. kami dire sa XFM, di mami minimum mangigala, abab minimum man mi. So, kining akong gitakol is para nais mga minimum wage earner. So, si Cecil Jensen, ikaw minimum ka, abab minimum ba ka? Ingon si Iking Mara, kagamay ng 1K per month, ka 10 spin raman na scatter, sir. Oh, gamay ra ko ng 1,000 kinapo, ra ko ng kaspin sa scatter. Magdidigay. Ayaw, hindi man siya pang sugal na umusin. Ayaw, gisugal. Lumayan naman siya 1,000 per month kahit napura ko nung kaspin na sa scatter. Murag idangat, anak. Sige, imuha po na, ha? O niya, bones gumapak, wanay ayaw, kahit di tanan makadawat, anak. Basin ang mga tambay. Ini di apa ingon ini mga balaod non di silang ta maghunaw nang negative. Kini magigala na hibaon na magitang ang uban mga kaigsoonan nga mga kananaa karog programa labi na ning mga programa ang gipatuman sa DSWD da wa magita maka pahimos niya na pero kining ingon ini magigala nga nationwide nga
1: monthly assistance, no? Kay panday magini kay balaod doon magini. Automatic ang problema ni di ka maka-appeal, no? Sa pagdawat sa 1K, baga kaigsunan, problema na sa employer nimo. Kana kunwa kagiila nga empleyado kanila. Kay I'm sure kini maghihigalang pagpatuman unya nini. Pangwaon magini maghigalat tanang lista sa mga empleyado nila. No? Although makasabot ang maghihigala dito sa kadispirits uban, no? Kasagmuyos uban, gumikan po ng gawas ng mga balita nga wa mapil sa lista, ingunan na mga yuda-yuda, pero kini, monthly, murag, mahugbag monthly pension. Sag monthly assistance lang ni. No? Mag-iigsoon. So, I'm sure ilag siguro ning tarungon kay bumirang rabo ni nila. O balita, di gini mag-iigala, ipato magklaro ning maong pagpanghalta o tag sa kalibong ayuda. Matagbuwan, ngadto karon sa mga kining minimum wage earners mga kaigsunan. No? So, kini mag-iigala kay ila naman yung gipanday, ato lang tanaw ni mga kaigsunan makalusot ba. Kay for the meantime, to pa manis kamara. O niya, sa ako nang giniingon, perti pa manin taas sa glabangon. Di ba tihon pa man po ni? Mararagod po ni pabuhis dugo. Ayaw! No? Ila siguro ang tanaw nga sa baas mga radio station dito sa Cebu Oil, labi na asintado program Eric Manay, sigbalik-balik dito, ayudas minima, mare, gamaan na ito ni Balaod, be.
2: Ayaw!
1: Para mahilom na sila diha. Saba, kaya ng asintado program, sige, pangumparar ng ayuda nga ito, karos mga minimum, unya, mga minimum, misioner, wakadawat. Oh, tiaw mo na, karon di ah. Paulang gini, ang butog, pampabuhis, dugo, rabakan eh. Kay, kini maghihigala, karon mani mga kaigsunang adlawan na balita. Now, I don't know, og, unsay kaugmaon aning maong balaod noon dito sa Kongreso. No? Malusot magigaan eh. Kay, kini, ang pagsangat unang lakang, debate, unsa pa na diha, unya, ang pag-implement unya, mo'y sunod nga lakang atong atangan. No? O kini ma-implement, bagyod. Kay, kining ingunini, gibalita, mantuod na to, nga di ay balaod noon, nga gipanday, paghatag-tag sa kalibo, but the question is, ma-implement bagyo ka ni. Kay basin, baliko na ko, pampabuhi rin is dugo, aron dita magsig, dita sig reklamo diri.
3: Exciting!
1: At ang oras, mag-iigala sa XFM Cebu, 4 minutos sa dipang alas 4 atong time check. Katod ka na ka nato sa ato karong Santhon Vitamin C. Ang nanasidik o alkaline base ng Santhon Vitamin C.
4: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Go!

0: Pantone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Pantone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Pantone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan na ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Ako si Dracula.
5: Unya ako si Dracula ka?
4: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
5: Sige, suway yung supsop kay... Supsopo sa ko na kay imuha.
6: Ayaw!

0: Paray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
0: Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Santhol Plus Herbal Oil.
2: System Pain.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang sa Sis the Pain.
4: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhol Plus Gold Coffee Mix.
7: Santhol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
10: Yes to Health Clinic.
11: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
12: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
13: Ug matag Domingo.
14: Libre na magpakonsulta sa doktor.
15: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
16: Ug mapalit nimo dinhi
17: ang mga produkto sa Yes to Health.
18: Yes to Health Clinic.
19: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
20: Hilid sa Barangay Hall.
21: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
22: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 4:02 na mga katropa atong time check. Hatod ka na kanato sa atong Santon Plus Gold. Atong Santon Plus Gold mag-iigala doon ay mangustin, doon na pag-iahos, na pag-iigala mag-iigala ay spirulina, doon ay kamunggay, doon na pag-ipalia. Pagkatropa na to diha, balik-balik ko na to, labi na kayo, di balik na po ng tinginit, e magkumpiyansa in town, palihog, mga exons, grabe yung kainit. O sana dito, magka-trigger, mag-iigala sa stroke. Ha? Inom ka nun ng tubig, mag-iigala. At the same time, magpahangin o niya, magpasilong, magpalandong. And at the same time, atong batasano ng pag-inom sa Santon Plus Gold, batag-adlaw nga tanan, kaya magkatabang kini, pagpaubos sa blood pressure, mag-iigsoon. Santon Plus Gold, taga 350 lang ang buknini. Ang pingig yun, mag-iigal ang panglawas. Labi na yun, magkaigsunan nga tos mga dunay high blood. Kay once may go kag stroke, pagkadako, yos gasto. No? Gawas mag-iigal ang maproblema, tas gasto, simbakog, basikwati ka. Mapareha ka suban, mag-iigal ang one strike policy. Awa na, perting pagkamalasa. Ito mga kaigsunan, seriously, ato mag-iigal ang pingan na itong panglawas. Yatay aprobados FDA provenantiste na yung kayong Santon Plus Gold. 14.50 lang inyong mapalit na sa inyong mga inilang ang mga suking butika. Rose Pharmacy, Mercury Drug, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Pharmacy. Napo ni mag-iigala niya karon sa Yes to Health Wellness Center na to. Sa may Z Plaza Building, Obos Las XFM, there is Dan D. Hakusalim, Dakbayan, Sugbo. Ang landmark mag-iigala, Z Plaza Building. Kompleto. Ang ato mag-iigala mga produkto niya karon sa Yes to Health Cebu Branch mag-iigsoon.
1: Seras Malait. Asintado.
0: Resultas King Dragon, alas 3 gabula, 1-2-5. Alas 4-5 na. Si Lito Dacoro nagpaminaw na to ron niya si BJ Rin Cristi Lagumbay. Wala man gani pirmahin ni BBM tong puno nga 200 batag adlaw ang sweldo sa mga trabahante. Boy Tagship is watching. Francisco Bihagan gamarasad kaayo ang one kisser, ang among buhis dagko kayo kaltas maogi pod. No? Si Ken Ilarcosa kagamayraan ang one kisser Eric Osaka masyada na. Sarap po kung masyada sa buwangan, maantay po ni Skin. Sarap ka masyada ng ilngigang kino, o sa ka masyada sa kalibo. Kanya, niingon din si Binondo Costanios Gina, pa-aprobay dayo na, sir, rayawat na lang makuha aning akong kalagot, ano nila. Pabugas-pugas ba para 2028? Okay na mga tawhan ang magpa-re-elect ni sila sa ilang posisyon, no? Mga kaigsunan, ang taga Cebu di mga po magkabutar ani kang mga botante ani ilara pong distrito. No? So, depende na ni nga to karo mag-iigalas oban nga mga district representative, gawas lang aning mga party list representative kinsama ni sila. Kini mag-iigalas Jun Asidri sa tingog party list. Ay duntog, mamutar pa mabos tingog party list. No? Mga kaigsunan. Kini, pwede man ni mag-iigala nga taga Cebu, makabutar dito karong party list. Kaya nasyonal man ni sila. Kini mag-iigala si Zia Alonto Adjong. Lanao man eh. So, wilabot Cebu ane. Joel Choa, Manila po ni. Janet Garin, Iloilo po ni. Wilabot taga Cebu. Kini po si Jefferson Cunghon, Sambales po ni. Jerby Luistro, Batangas po ni. La Union po mag-iigala si Francisco Paulo Ortiga. Kini si Terry Ridon, Bicol Saro party list. Pero di magunsagan mag-iigala ang botong diri sa Cebu, ang murag lanog na kayong party list diri mag-iigsoon, kiniramang sagad na butaran no? Sa mga Cebuano kaigsoonan, kiniramang agimat mag-iigala kay Gitabangas, Mungoan, Uwano, o kini ako Bisaya.
2: Exciting!
0: O kini di ang kuan po, Aloti UCP. No? Apil po ni, daghan po na mutaran ng Aloti UCP. Sa payuban. Nga party list diri sa Cebu nga kusog murag may gibutaran aning ubang mga taga Cebu. O ang uban ay dutong namutar ba po party list kay uban pwede raman dawato raga po sa computer di kang butar bagay galag party list. Isa ni si Juan Ramon Rodrigo Gutierrez sa One Rider party list. O kini pwede mo ani bagegal ang makabotar o dili. Kasi David Suarez of Quezon man eh. Isabel Maria Zamora, San Juan City man po eh. One line, kisa ko, okay, maura ni. So, kani mga party list, no? Pabugas-pugas ni para sa 2028, ngadto silang distrito. Kini po magigala sa party list, apil na po mo diresibo. Now, it's up to you, magigala kung mutar mo aning mga kongresista, ha? Labi na ning mga party list representative nga apil sa nagduso ning balaura.
1: Asintado!
0: Alas 4:08 na, di ay balita po magkaigso na nato na kuy-kuyan. Ang Amerika magahigala formally ask Philippines to extradite Kibuloy mga kaigsuunan pastilan
1: asintado
0: nihangyo na karon ang Estados Unidos deres gobernos Pilipinas nga extradite na magahigala dito sa Kibuloy no? At to'y surrender na mga kaigsuunan ang maong televangelist Apollo Kibuloy tungod sa getubangan ng sex trafficking o guban pa mga criminal charges. Na? Matod pa kining maong hangyo sa Estados Unidos was sent last month by the U.S. Embassy in Manila to the Department of Foreign Affairs which then forwarded it to the Department of Justice. The DOJ, the lead agency, nga gitaasan nining pag-handle sa extradition cases was reviewing Washington's request. The request ng Washington. Si Kibuloy, magahigala, 76 anyos, suod nga higala og spiritual advisor ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte was indicted in 2021 by a U.S. federal grand jury and was on the FBI's most wanted list on charges of committing conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, and bulk cash smuggling. Karon na prison is Pasig City Jail, no? Over domestic cases of alleged sexual and child abuse and human trafficking. So di na, gipagawas ng balita, mangyigala nga ang Estados Unidos. Nihangyo nas gobyernos Pilipinas nga ipasurinder na mangyigala sa Apollo Kibuloy. Oh. Wala. O si tanaw ninyo ni? No? Si Kibuloy, ihatag ba ni sa Amerika, sa gobyernos Pilipinas gato po sa Amerika? The same what happened gato digong? Nga, to agi, tanyag po dito sa ICC's the Netherlands mangyigsoon?
1: Asintado!
0: Baka mabungkag ng simbahan aning Kibuloy. Sus, maura ba niya mag-iigala appointed son of God? No? Si Kwate mag-iigala por bida. Uyawa, didian ng Washington magkakaigsunan ni Hangyo nas gobyernong ipada dito mag-iigala as ila ang kinipinirisos Pilipinas. Alas 4:11 sa atong pagpanayon, mag-iigala sa atong tulumanon. Matay-dian naman po mag-iigala, gipahibaw. Ang electricity bills kunos Metro Cebu, musaka kuno mag-iigala, dining buwans Agosto, mo nang mag-andam taas ato niyang Byronos Kuryente.
1: Asintado!
0: Namurang idangat, aning kalakiha. Hibaw, magkakaigsunan, nga wapay uminto sa Swirdo karo, musaka na po dito mag-iigalang Byronos Kuryente. O niya magsige para magiging brown out. Ha? Kagahapon, pag-uli na to, mag-iigson, sumas programa, sus probida, nag-iob lang mag-iigalang balay, way kuryente. Ibuon lang sa itong mga silingan, kinanggawas na silang tagsa-tagsa ka mga balay. Nga nung namamos gawas, brown out lagi sir, ikon na, muray gidangat.
1: Sintado!
0: Ay, kaganiha, ako man po ni gisgutan ganiyas buntag sa itong Solid Impact Program dito Solid FM nga kining blackout ba or kining pagsige dito karong trip of surprise kuryente naghulga ni Bisayas karon. Mao na nga paibawon ko kamo ako ning gi-discuss kaganiha magigala nga diri baga kay Exonance Bisayas magasinati ta karon og pagputol-putol sa surprise kuryente gumikan kay dunay mga plantang nangaguba mga paryente. O niya, karon po ang pasbalita ngang ato ko ng Byronos Kuryente, musaka ko ng buwas Agosto. O saan naman lang ni? Eh? Wapay klaro serbisyo. Magsigi pa dito brownout. Musaka pang pero nun. Wane mabilin mga exhaust wildo?
1: Asintado!
0: Eh? Kuwang naman lang pangayo o nila hurot mga igal ang atong swildo hinaguan gikas kinsi kaadlaw eh.
2: Exciting!
0: Ang uban magigala ningon sus porbida. Wagid mo'y kaloy, hot na lang niya mong kwarta. Kami naghago, kamoy mo pahimos. Hurot magigalas bayad. Magulbol yung taon ng uban. Akini baga kaigsunan, depende na gina diha ninyo kamo nagamit mong kuryente o saon ninyo magigala dito sa pagdaginot kay porbida magigala din na po yung laing hulga. Sa Bayronon, maga kaigsunan. Sus di ako. Ang kining beko nagsig o sa nililion ko na itong beko be ilang mga advisory possible rotational burnout to oh. As of this time the Visayas grid remains under yellow alert status to keep everyone informed and prepared please be advised that if the grid status escalates to red alert which means power demand is higher than the available supply rotational burnout may be implemented aron kuno pagtabang magigalas overall grid stability. Alas 4 sa hapon, karong oras hanggang to sa alas 5, Cebu City, Camputao, and Capitol Site. Sa last week po, di ba, boss, nag-programa ta, na-pin-off ng puta dere. Kinomdomo to na programa ta, kanang sintado nga, wama, dayon tong ubang discussion na to, kaya nikalit na dito pin-off, mauna, doon ay rotational burnout karon. No? O niya, alas 4 nga to sa alas 5, Camputao, and Capitol Site. O niya, alas 5 nga to sa alas 6, Cebu City gapon inayawan og bambaling. Unya alas 5 alas 6 na ha, attention inayawan og bambaling burnout unya. Portion of Talisay City, San Isidro og San Roque. Alas 6 kadto sa alas 7 na pod burnout ta pod bagiigalas Talisay City area, Lawaan 1, Linaw, Kansohong, Mohon, San Isidro, San Roque, Tabunok og Tangke. Alas 7 kadto sa alas 8 tigatog na ni. Cebu City na pod Camputao, Capitol Site, Guadalupe, Kalunasan sa Pangdako. Alas 7 ka to sa alas 8. Ay, intaw mo pa maong dito sa kuryente magabi. Uy, paita ning ingon ini. Ngating katog, magigala o niya, perting iganga. Pwede rin mag-rotational burnout. Siguro tingali, magigala kadlawan. Alam po itaw ni Apil ng gabi.
1: Asintado!
0: At least agad sa mga tao, tuwa magigala sa trabaho. Karon, ay, atinawa. Di ay gibasa na to, magigalang rotational burnout possible. Rotational burnout. O niya, ni pahibaw ron. Nga, magadamandam ta sa atong electricity bill mga kaigsunan by August karon ka buwana gumikan kay Musaka ang Bayronon maghihigala sa kuryente. So mauni nga ang uban diri mga kaigsunan nga nakabasa ningon paitaan ni manarbaho ta unyang atong kakita igor ang ibayos kuryente o sa may parakao na ni
1: Asintado.
0: Atong mga opisali sa gobyerno maghihigala wag gigimo kalabot ng pagsulbad sa Bayronos kuryente, asa supplies kuryente. No? Astilan. Ya, wala bagay mga politiko nga makasinati o kalisod o doon mga brownout kasi sila bagayigala andam naman ng ilang mga balay o mag-brownout ganit naman sila yung solar, naman sila yung generator. So, itang mga ultimo, alkansi kita. Astilan. So, mag-expect mo ha, kamo mga consumidors biko. Ang August power rates, mangigala, Musaka. No? So, tungod kay Musaka, mangigala, automatic na mga kaigsunan, nagkong makaltas sa mga binuan ninyo dito sa hulan. No? Niya, may lagkining presyo po mangigala sa gasolina, magsige na po nag-ubos, although, itong Martes, ni Ubos maninoon dito, 60, paita po sintabos maghihatag. Kawagi pulos. No, ari ka magigala supplies kurente, di po maayo. Ari ka magigala supplies lana, di po maayo. O saan may maayo in town, Runoy? Nagdigil ka oyos, Boss Jopring and his Plus Housing. Boss, may pagpaminaw diya always. Boss Jopring. Capio de Sanchez. Grabe maghihigala ng ingonini nga pag-antos nga sus, karbiha. Pwede man nung tanig kapangitaag paagis mga opisyalis sa gobyerno pero sila dito mag-iigsoon perting bisiha sa ilang pagpamulitika. si Joel Flores de ingon dresser bastag may ayuda, may buaya. Da. Tagdona ayuda, saon ta man bagi igala kwarta lagi bastag kwarta baga kaigsoonan kanang mga tua dito sa ibabaw mo sige nga. Ingon po si Rinaldo Sinoy, prisohon ang dili mo trabaho. Uyaw po ning iya. Prisohon ko ng dili mo trabaho. If na ay daghang nag-hire, need yun nga mo work. Kay daghan naman ang mag-hire. Kay daghan naman investors. Mo negosyo sa tua, iptarong na ang atong gobyerno, sir. Spoko mo na. Lorelin Silisanas, may pagpaminaw ni mo diya, madam, sa inyawan. Ako na mag-ibasa, Drenay Brano, sa inyo, ha? Kuwanan niya diya, madam, ha? Payang hapon, Sir Rick, puwerte nagyong paita. Sir, magdala ko og 1K, inig-uli ni mo, sinsilyo na lang. Sige on, sinsilyo na lang. Sige on, og hatag ayuda. Ha? Gobyerno, murag hapon, sige hatag ayuda, gamay ra kayo, na, tungod. Kay mahal, kay palitunong, sir. Oh, so si Madam Lorelin Silisana. Bahala dito karog mahal ang palaliton, madam. Basta buhi lang. Ngita lang tagpagi kung saan ba. Si Joel Badayo, si Rick, kana magipangkawat sa mga politiko. Kawatan, ilaha panang gibalayan kanang matag matuog sa sidewalk. Bisan payag lang. Matipakan pang ilang gaba. Hindi pa sila matuog gaba. Kaya kini mga politiko, padamguhon pala ni uban dito mga politiko na ngamatay na, nga una nila, o niya mo ingon tong mga ngamatay kani adto mag-iiga lang, oy, kamo mga buhi diyan na sa kongreso, tinuod na ba yung dunay sa dunay impyerno, pangundang na mo ng kawat.
2: Exciting!
0: Wa man po, Brad Norman Ibarli. Ha? Mao na nga karon ang mga politiko, mga kaigsunan nga tuwa dito sa kongreso. Sige, kinawatay kay wa pa man sila dito karon mga kaigsunan. No? Maka-experience nga doon na mga congressman nga nangamatay nga tuwa na mangigalas impirno niya ni Bali kung nihong nila. Matay pre, tinuod niya ni impirno. Undang na diha.
2: Ay, exciting!
0: Kisa ba mag-iigala kay mga tawahan nagmutuo ni Gaba, mutuo ni impirno? Although, mga matay, magigitang tanan. Pero kini sila good kompletan mga kaysa kini mga kawatan politiko og madutla ni Gaba naman po sila lain pagi adto manis gawas magpatambal. So wag ya po tay nada, wag ya po tay baot ba. Pertinga, laay gi kayo mga kaeksyonar mo ingog, makabawas baka mga Pilipino. Sus, paita. Ang atong bawas magigala ka na rin yung di pagbutar nila. Altia Batumalaki Puntillas. Eh? Maribel Biligas, may hapon. Pait paspanyawan, rong panahon na, unsaon lang. Yeah. Pero ting paita yung tinuod, no? Magkadabitang manarbaho ka, o nianikabot ni Mos Balay, kwinta-kwinta ka, sunod si Manas, wildo naman po. So, kwinta-kwinta ka dito, pastilan, kini, klase ng mga bata, money dito allowance, money down pliti, yung ini, o niya, bayas kurente, bayas abangas balay, bayad sa tubig, ana, usap ng mga bayro nun, nga mga baylo, yung ana, utang. Ang mabilin sa kwarta, ang mabilin sa imong sweldo, sinsiyo na lang. Ha? So, usap ng atong pagpanarbaho, mag-iigala para mabuhi lang yun. Dili, malipay.
2: Ayaw!
0: Yung ana, ang naas mindset sa uban. No? Tungod sa kita, nga gagmay kaayo. Ang ato, mag-iigala ang mga naas gobyerno kay banghata mga dokumento, lalison pa.
2: Ayaw!
0: So, kung imo ditong tugkarog maayo, matalayo rin kita sa dugha nila. Ah, pwerte rin kita layo sa dugha nila. May lang ni sila dito karon mo, dagbat-bat nga kamo, ako mga pinangga, dool kay mo sa dugha. Ah, pangampanya rin na.
2: Ayaw! Exciting!
0: Di ba, Boss Jopring? Mayla na sila dito karong maingon nga kamo, kanuna yun na mong giunauna, mauna nga dia, ang amo mga programa at proyekto among ipatuman dias inyo. Pero gari mag-iigalas atong paghinabuyan, doon na ba sila gikatabang? Ha? Sige tag antos, mag-iigalas mga palalitong perting mahala. Bugas, tanaw ang bugas. Kumusta? Nalimta na? Ismeringhoy nila lami ron si Rai po din anak.
2: Ayaw!
0: Dili na gabaan sila, sir, kay manimba man pod. Gikajis. Gikajis Pir Lopez. Awa, di ko nang lagabaan kay manimba man pod. Ilang pong bawion ko nang mga iksons simba. O niya pertindag ko agi bota dito si bot.
2: Ayaw!
0: Good noon, Sir Rick. Nag-brown out na mi gabi eh. Mga lasays, nisiga, mga lasiti. Wala gyud mi kabalo. Napalong lang og kalit. Oh, tiaw mo na. Parihata. Ah, Maribel. Pag-abot ako dito sa amo, wala na. Brown out na. So, ablita ng bintana, no? Kaya, aron nga, doon na pa'y musod nga gagmang kahayag. Mintras nga, wala pa musaw pang adlaw. Pero pag alasay sa gabi, naghana ng lamok.
2: Ayaw!
0: Sa muka. Nya, saon tama na nga di man pwede mag-iigal. Igal lagi kayo, no? Nga, wala man ta mag-iigal ay solar. Wala po tayo generator. Oh, baga kaiksura, nakaunaw na nagungkong nga. O, di ganini mo siga hangto sa las 9. Ito na kumatog sa kinan.
2: Ayaw! Exciting!
0: No, muna akong idea. O, palitan o di gito mo siga kay charge sa cellphone. So, at tukotog sa kinan o di gani. Check-in ko maghihigala. Kaya ron, check-in ta dito karong kwan hotel. Di mo silbi matog ka nga. Perting iga nga. Mag-alindasay ka o niya, musigaw, makibaw, kapila, o, oh, pila ka oras ang run out. O na nga, labad sa uban, labad pas os is trabaho. Tiga mo sa balay, maglabad pang uke, way, way magamit ng kurinte, yung unana. O niya inig, wang kurinte, wapon magigali surprise tubig, hasta ang paita.
2: Ayaw!
0: May lagdag kong tangke. Gabi, Idris, Balaga Drive, Alopis, timing nga, nangaon mi, o panihapon.
3: Oh.
0: So, timing ko, no, pahumpun ila, maulagi na, no? Yung saon taman ni nato mag-iigal ang panawagan nato sa itong mga kongresista, sa itong mga opisyalis gobyerno. No, Cebu officials nato. Di gini mapagitaag paagi. Nga, mangibitar ta dito karon og mga investors nga ang ilang negosyo bayan sa kurinti. No, butag dugang plantas kurinti diri. O sa man eh, kining... Palihog ko nung magsoba yan, ibig kay paita ining ingon ini. May malamod diya kay mag-burnout sa inyo. Di mamo di akaro maka-feel dito kainit kay naman mo dito'y generator. Naman mo'y mga solar diya. Ang mga butante in town ninyo, sa oma na. Niya si Andy Olyamot, ang maayo radio chair, ang maayo hotel o maayo hospital. Kung na ay ayuda, automatic paldo si Rick. Niya Doris Arnaez, gabi diri sa Balaga Drive sa Lopez timing. Nangaon ng panihapon. Niya good noon si Rick, nag-burn out na mi. Okay. Nag-burn out na mi, gabi mga huwag hindi kabalo, napaong lagkalit. Oh, Sharon Garin, way gamit. Okay, gikang Ulysses Alferi Sayago. Good PM Katropang Eric, Great Coast Barangay Lawaan, dumanog ka ng 1K Katropang Eric o Saraka Sultadas Buangan. Ready na unta kayo ning ako mga gob IDs. Problema di gyapon ko qualified sa mga gipaulan o gipaulang kwartas gobyerno. Ready na unta ditong government ID Sir Gadi, pero di man qualified.
2: Ayaw!
0: Pero di ni qualified si Sir Gadi magigil ang mga government ayudas, pero sige man nagtambay sa bangko.
2: Ayaw!
0: Na nakalahi po, no? Onya, kinini ang si Romel Unabia. May hapon, sir. May hapon po. Great lang ko karong diri. Nila ni Bay Ryan Magji sa Butungan. O sa akong mga anak, nila ni Day Irish Marimil, Day Melissa o Dong Milir. Namino ni mo kauban ni Jonah. Exciting. Okay. Onya, BJ BJ Rin Cristel Lagumbay, one tahanan sir, one tahanan sa brigada, no? May hapon katropang Eric, nagdali og pasar sa House Bill pamugas-pugas sa 2020 election. Kinini aga brown out. Sige, niya, dako gihapong bill, may unta sir og sige brown out niya, mugamay ang bill paita ni. Mao lagi, no? Paet kayo, magkabayad ka, magigalag monthly bill ni mo dito si Mabalik, 4,000.
3: daw, 3,000. Unya karon mo abot og 5,000. Ah, grabihan na pud ani oy. Ah, kanus sa pamaintaw no barato ning kuryente di sa ato. Nga sige brown out. Arita sa mga reports. Alas 4:28. Ingos Noel Briones, di pod mahimong magsobra ang surplus kuryente kay muubos pud ang ilang kolekta. Kung mas taas ang demand, mas makapaturatoy sila sa presyo, maunang nanggara na sila. Maulagi po rin noon. Pero ang ato lang dito ba nga, kung pwede mga kaigsuno, ibalas-balas ng punta nga di pa antoson ang mga konsumidor kay mamayad man ta. No? Mga kaigsunan. Ang sama ng ilang pagsigi burnout, protesta na kay huwag tangong system loss charge.
2: Ayaw!
3: System loss charge. Gabae na sila. Basig protesta na magigala kay huwag tangong ng system loss charge.
2: Ayaw!
3: Ipantos na sa... Sige, brown out. Shout out ko nilang Papa Aling Gambi, nga ulos na Minaw, si Paminaw Cross Radio, gikang Maricel Gambi. Ay papaminaw, no? Ni Edward Gambi, Junli, og ni Christine Celia, ni Mika. Si Rick, ilan ang gitoyo, nga magsigig brown out, kay plano na nilang mag-uminto, gikang Francisca Vergara. Alitas mga reports, mag-iigala, alas 4:29, day 33 anyos, nga lalaki ginakop, human misuwaig dunggab sa silingan dito sa daga. The report, there is June 14.
1: XFM, Police Report.
4: Usa ka 33 anyos nga lalaki ang gibanakop ni sa kapulisan human gipasingid lang bisuway ni dunggab siyang siligang babae dito sa Purok Pandayan 2 Barangay Balirong City of Naga alas 8 ni kagabi Agosto 5, 2020 sa gining suspect na ilan nga si Jomar Agosto Atilio 33 anyos ulitaw residente sa Boga dapit sa mga gining biktima na ilan nga sa alias Gladys 43 anyos adunay kapuyo residente usab sa Boga lugar sa investigasyon sa kapulisan gituhuan nga hubog gining suspect sa diyang nagsigi kinig singgit naghagit ko ni matun pag-away sa iyang gabaga silingan nga nakupot ni Kutsilyo sa diyang nakitaan sa suspek kining biktimang babae gigog kalit kini niya gigukod o gisuwayan niya dungga batubong sa dughan sa biktima apan nakalihay ni nga biktima napunggan sa igsuon nga si alias Juanita agabog pagpangatake mo o huwag kini makaigo human sa insidente may dagan kining biktima apan gigukod gihapon ni sa suspek samtang nag po tungkol si Leo tungkol sa dali kapag-responde sa mga barangay tanod sa mga barangay na pugngan o gadakpan kining suspek kung nakuha o sabgikan kaniya kaya gigamit nga kutsilyo ang suspek karon gitanggong na sa custodial facility sa City of Naga Police Station samtang giandaman na kining kasong attempted homicide batok dini. Mga katropa, yung kalimut magtumarog sa Anton Vitamin C ang alkaline nga Vitamin C alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas.
1: XFM Report.
3: Adya laing balita, di apoy kalabira nga napalgan dito sa Lungsos Balamban. Gito ang usa sa mga namising sa Bagyong Tino. Di reports Benji Talising.
1: XFM Police Report.
5: Kantong napalgan ka kalabira sa taong nga mapipilag ka mga bagong dini nga napalgan na itong hapon sa adlaw Lunes, pasado alas 5 kontak na sa hapon Agosto 3, 2026 dito sa sityo Himungbungan sa barangay Kantuod sa lungsod sa Balamban, gituhan nga ang pagkataon nini mao ang netong kalabira ilang gituhan nga usa kini nga nalagipa nga nagpabiling missing nga biktima human sa pagkahugros sa Bagyong Tino sa probinsya sa Subo. Sa interview nga tuna sab kang Police Master Sergeant Donard Pitugo, investigator sa Balamban Police Station nibutyag nga ang maong kalabira narisgubrihan sa mga bata dito sa maong lugar samtang nanguha kinig mga mangga nga nangatagag ka. Ang maong kalabira nakitaan sa mga bata ilawom sa punuan sa mangga kundi dito usabig sila namunit og mga nangatagag nga mga pruta sa mangga. Atulos sa pagkarisgubri sa maong kalabira tupad dini ang gusok ingon man ang postiso na recover usab gitil o nibitugo nga ang mga narecover nga mga bukog sa tao di na kumpleto. Sanglit nga dako ang pagtuo sa Balamban Police nga kadtong kalabira nga usa ka namising nitong Bagyong Tino. Maong ilang gipang kompleto karon ang mga papeles aron mapasa na ang maong kalabira dito sa buhatan sa Regional Forensic Unit kun RFU7 aron mahibal-an kung kinsa kini maong tao sa maong kalabira. Matod pa ni Pitugo nga kumugawas ang resulta sa maong resulta DNA test sa kalabira mamahimo na mailhan kung kisa kini man tao nga maapili sa missing sa katoga Bagyong Tino dito sa lungsod sa Balamban. Nasayran nga ang dapit kung asa napalgan kini maong kalabera sa gihimong pakisayod ni Pitogo, halos mga nagpuyo sa mga lugar ni Butyag nga wa sila mga gabanay nga na missing. Gawas lang sa katong 13 ka mga tao nga napabiling missing sa posibleng ipang-anod ni Luto Saba sa pagkaguros ni Bagyong Tino ni atong milabay ng mga buwan. Kasagaran sa mga nangamising ni atong tura nagikan sa barangay Kabagdalan sa nisgutang lungsod nga nangaanod tungkol sa pagbaha ni atong Bagyong Tino. Sa pinagkaulohing atalaan sa Balamban Police gikan sa paghaguros sa Bagyong Tino o sa ang lungsod sa Balamban, ang nabiktuhan nini moabot sa 13 pa ang nababiling missing ni atong mga higiyuna. Sa nanglabay ng mga buwan, karong tuiga lang, usa ka bukog sa bata o hamtong ang na-recover dool dito sa lugar kung asa kining kalabera na-recover ning Bagohilang. Nining katapusan lang sa pagka-discover sa kining kalabera kung mulusin tumanggani ang resulta, gikan sa DNA test sa RFU7, ana-ana lang sa napu ka mga missing ng mga tao sa lungsod sa Balamban.
6: Wala na mabalik ilang kaliwat na dako kaming pagtuwan ni sir na katuning sa Bagyong Tino. Mga missing, kaya daghan mo mga missing niya itong Bagyong Tino. Labi na din to sa barangay Kabagdalan.
7: Ang galing ganito, Jo, o Kabagdalan distance, pero ang Kabagdalan is mountain barangay.
6: Oh, yes, sir. Yes, sir.
7: So, basta, kung ibang mga member, as of this time, pila na yung pabiling si Aron Tino, which is possible kini si Augustino, ato na siyang mag-counted na nga DNA missing kung ma-identify through DNA test.
6: Oo, oh, oh, sir. Okay, sa mga niagi po nga pila kabuhan na kalabay, sir, naka, dito sa doon sa nakabuhan, nakakuha po ni lain po nga hospital.
5: Ang pamahayag ni Police Master Sergeant Donard Pitogo, ang imbisigador sa Balamban PNP. Balitang anhepos sa kapulisan sa lungsod sa Balamban. Alang sa Lukiyosang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, Benji Talisik, XFM News.
1: XFM Report.
0: Natigom nga 3.3 milyones ka peso sa Ardis Cup itukod og Mobile Command Center sa PRO7. Report ni Ms. Eric Amaro.
1: XFM Police Report. Police Report.
8: Katropa kay Eric, mga kinalaan gilara ko ron sa Police Regional Office Central Business o PR47 nga kay Orlin, ubos ni pag mag-usab sa Regional Director Police Brigadier General Arnold D. Abana nga itukod ubos sa ka fully equipped mobile command center sa PR7 ang natigom usab nila nga 3.3 milyon ka pesos nga proceeds, no? Atol ni sa gibigayan sa Katropa kay Eric nga for the Ardis Cup diin aga mausab nga kinipog kalihukan gisalmutan ni sa 1,048 shooters sa kinibukan usab nga kinipog habig sa kinipog kapulisan na diin ang mausab nga kinipog kalihukan gitpagarik mga katropa gipasalamatan usab sa PRO7 ang mga sakop sa Regional Advisory Group for Police Transformation and Development RAGPTD 7 nga gipangluan usab sila chairman na Erica Mendoza kinipog kining pasalamat usab aga mga sakop sa Cebu Wonderland Shooters Club CEO Felix Goodson III, mga sponsors, local civic executive stakeholders, mga partners, organization kinsaway po usab sa pag-suporta ni mga kalihukan sa PR7 nga makatigong pundo para usab sa mga himuon usab nga mga proyekto to diin ang among kalapusan matud pa sa regional director katubang Eric nang patud lang sa kinipog katakos o gaingon man way po aso sa mga kinipog koordinasyon sa kapulisan mga private sectors local government units o komunidad aron sa pagpakita sa kining partnership nga diin makahatag og meaningful no capability enhancement alang na usab sa kining tingwa nga mga breakthrough nga makapatunay pod sa capsay og kalinaw dili sub sa rehiyon na Siate. So mga mo na ito kasi kasigikan sa PRO 7 mga katropa para abtik lang si kondisyon ang inyong panglawas at gamita mga kiglan at mga kape no, sa Yes World Incorporated o sa nana Anton Blast Coffee Mix. Katrong Eric.
3: Nakagawas na to si Kwan, si Inday, katong English Paka nga batanon na dakpan dito sa club. Nakapian sa ba?
8: Kung nakatulbang Eric, no? Check pa lang to kung nasentol baging tingay kay usaman to sa mga kinipong kung gina, gito bang gina nga kaso kung nakatulbang Eric kay okay. Kay lagi, ang kinipong pang-dipensa to nga mamilipat lang siya
3: like, oh, yeah, nanalagi. Because Eric, I thought nakadungubit ako sa interview nga I thought that was my friend, Tomboy.
2: Ay, yeah!
3: I thought and I pick it up and

0: sa mga phytonutrients nga mopektar sa itong mga mata, ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino, para sa Pilipinas, kinang katropa Greggy Magdaro, XFM News.
1: XFM Report.
2: Patay kong oras sa itong pagpanaguban, ikatong tulumanon. Salamat sa inyong pagpaminaw, pagsunod sa itong istasyon. Kaubara ko, Dris Master Controls, Jubin Jimenez. Sa Newsrooms, Almi Mata. Manager John Limin Chavez, Viking. Huwag tagbalik, ugma po. Alang sa nakayosang Pilipino, para sa Pilipinas. Akos katropang Eric Siras Manay. Namilit og magpasalamat sa inyong makanunayon nga pagsuportang pagpaminaw katropa mo. Exciting!
3: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, untop ng alas 5 sa kapunan, mga tropa kini. Pasingot, abunta mga higala. Ugwa mo dihay igong inariya. Review of D3 soft gel mo din. Source of energy, vitamin D3. Mga tropa, unye mo pagawas din sa mga sobra-sobrang tambok. Sulod sa to ang lawas para dilita delikado. Mga katropa sa kininiag diabetes. No? Ayan, premium D3 mo paligons to ang kabukugan. Hataw gihapon bisag taga sa tag-idad, grabe gihapon kaligoon ang tuhod. Una din na sa itong mga katropa nga minus yung kayo kusog na pag premium D3 mo mga katropa, suwayin ninyo, di ba? Grabe ka productive, tibuok ninyong adlaw basta naka premium D3 mo. Nindot niyo mga katropa, premium D3 kay sansan na gama sa yes to health. Pasingot na ta
2: ali na ang programang mo hatag og linyaw kana gumpwede.

0: Sex FM sa Buffalo Queens Standard Time. Alas 5.32 sa mga katropas gabo. Noon itong time check. Hatid ka na ito sa Sanfone Plus Coffee Mix mga katropa. Latin brand na kape sa mga coffee lovers. Ito din ha. Kape, kape, kape nga tambal mga katropa kay Adonai. Mangustin, suya. O kininga mo rin ka mga gala. Pwede na painom sa inyo mga anak. Dos anyos pataas. Huh? Kaya Santon Plus Coffee Mix Kapina, gamot pa! Alright, hello mga katropa! Welcome one, welcome all! Adlaw nga Thursday! Happy, happy Thursday mga katropa! Solo sa taro, solo, solo! Solo si DJ Butch, ako ang kanta, ako ang sayaw! O niya, na-black na, wala tayo live mga katropa, no? Naputo na tong live ka kanina sa tong page nga sa XFM. So naan lang ko, nag-live na lang ko sa kuang page nga DJ Butch. Ayan mga katropa, ha? Comment lang mo, comment kay kuan na di ato nag-live na sa tong page nga DJ Butch. Ato ni Greet, nag-anaga na po baga nag-comment rin ni Pita. Hello ni katropang Alberto Agoncillo. Hello ni DJ Butch. Shoutout ko sa mga Agoncillo family. Lano kayo ang mga Bluetooth speaker dito sa may Panagatan, Bao, Sugod, Cebu. Salamat! Yes, katropang Josephine Pakulapa. Maigay po kumino na ito din ha. Request ko na siya huwag makarena. Ito na i-play niya itong taon ha. DJ Valds, Villaflor. Nagtanaw ko na diya sa Maililuan. Salamat kayo. Sa Pinigupan, si katropang Farida, Joseph Baruman, Kabalkinto. Shout out, boss. DJ Russell Chem. Niya, si Anome Fuerte Lave. May hapon na itong tinandiyan mga katropa. Commercial sa tinig, balik na ito, no? Masig ma-okay na ito ang live sa itong page mga higala. Oras sa XFM, Cebu, Philippines. Standard time, alas 5.34 na mga katropa sa kahapon. Kini nga itong time check, hatod ka na ito sa Turbo Food Supplement for Men nga makatabang sa mga kalalakinan. Nga, ubos na kayo lahang libido mga katropa, din inagayo kakumbate panahon sa labing-labing. Pag turbo na kayo sa turbo, wagas ang lakas.
1: XFM XFM XFM
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Drew. Gusto kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dog Aslom akong kutukuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan. Suabi

0: Plus Coffee Mix.
1: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Taxi driver, bila di ay pataksa metro ba? Bila ba yung kumplitihan di ay?
3: Astang buang nga ba'y nakalimot mo ni kumpun sa metro?
2: Mo ba? Parehas di ito ba'y? Nalimot si kugda sa kupitaka?
3: Nge! Ay!
4: Exciting!
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulo ka high grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One,
8: Turbo.
7: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Oh, nganong mo naman nagbili santo na imong naong ni Honey Jibots?
10: Ay, kalagot ko sa kong asawa, bay.
3: Nga naman?
10: Gabi, iganahan to kumutira niya, pero pagtang-tang na ko siyang panty, doon na may no entry?
3: Oy, kasayo na bay.
10: Unsa ko naman?
3: Ay, inigrog ni mo, bay, ang imuhasang brief by Botanginag Demolition Team.
11: Ay,

0: fabulous. Sashay the way, still marvelous. Labag kasi to the whore, I'm a diva one more. Pag sinabi kong gawa, baklabilis. Sa paligid ang aming mga toxic. Lapakibasa ako, ecstatic.
1: Ecstatic!
0: Fantastic! Maglalakad ako sa EDSA ang track.

sa XFM sa Buffalo Queen Standard Time, alas 6:02 na mga katrapa sa kagabi na itong time check. Hatod ka na ito sa Sanzone Gold Coffee Mix, Sanzone Gold Capsule, no? Alay mo naman ito ang kape mga katrapa. Kinikapsula ni Sanzone Gold Capsule. Kani mo tang-tang, mga katrapa, mohili sa mga nagkadaiyag mga bukol-bukol sa lawas ato niya. Sa mga adunay mga bugon-bugon, adunay mga sis, ala adunay mga gweter. Kanya mga katrapa, kini ang inyuhang tumaron para mahilis ng inyuhang mga problema karon din sa mga hubag-hubag o bukol sa lawas. Adunay ni ampalaya, malunggay, mangosteen, garlic, o spirulina. Yan na anini sa suod mga katrapa itong santon. Gold, no? Mega kapsula. Eh, na tumar na sa mga nag-maintain. Ani, mo kalimot, ha? Kung magpanihapon, tumar. Mga diligid mapaltahan, mga katropa inyo, nga gimaintain ka rin na para mabalansin na inyo ang blood pressure.

0: tagas yung presyon sa dugo, mga haibla doon niya, mura na guwa, rabitaw. Kibawa mo kalit lang atake simba ko lang mo lang kung ano kita managang tangdaan mga katropa ito mo kumpiyansa Sunzone Plus Gold the support self aritas to greetings no? Di ba ananam tas live na di ani dagang nag-comment risk katropang alerta Alfred iya ko no sumay barili hello katropang Lorna Margarita anya shout out ni Andot nga nagsugba ko nung manok diha sumay barili kay nakabihag ang iyahang litag wow. Nako, bate, libre ng soda, no? Sa kanang manglitag, bitaw. Kasuhay ko na sa una, pagamay na ko. Kaya naikahoy nga, baugon, no niya. Butang nga nito, kuan, malangas ka nito, kuan, na, bulabtik to siya. O niya, ang makuha, ang manok si Montillo.
1: Ay,
0: kakuyaw, kakabali na, ha? O niya, kisa mo rin natin, eh. Yes, katropang Yuhinyo Boy, tagsip, maiga hapon. Sa mga nagpasingot atong mga tropa nila. O sa man ninyo, nagsayaw mo. Sa man, ako ba ng labang o ba ng... Ba na ganang nagbugha o kahoy? Ang uban, DJ Turbo, nag-ispiringhoy ko no. Commercial sa mga katropa, inigbalik na to. Alita ni DJ Turbo. Oras sa XFM sa Philippine Standard Time, alas 4 na itong time check. Hatod ka na ito sa Sunzone Gold Coffee Mix, mga katrapa. Kini, ganihan natin capsules, ito natin kape. Kini, kape po ni nga doon ay glutathione o collagen. Nga makalimpyo sa tuwang atay, sa tuwang dugo, ang resulta na hamis, puti ang ato ang pamanit. Sunzone Gold Coffee Mix, gama sa Yes to Health!
2: XFM.
3: Naon sa mga DJ Turbo nga murag birisanto na imong nao?
4: Kapoy, habitaw sa akong lawas. Eh, nga ano ka ni no?
3: Sa yon rin na DJ Turbo, pwede rin sa yon na na.
4: Unsa man kanha bay?
3: Oh, dana. Di ara, magtagay ta. Pakusga na imong inom system.
1: Ayaw!
5: Exciting!
6: Ang kape ko, Sunzone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sunzone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sunzone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Sunzone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Ariston, saka na mga mam. Ipag-adlaw dyan ko ang kapainit kung niya magsige pa dugugdo ko. Kung gibate po nato ang paglaban sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong misis aning Sunzone Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usang kasimana na wala na dyan ang paglaban sa akong ulo.
7: Sunzone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunzone Vitamin C.
9: Iba ang Zinzone dahil sa malabong vision, hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zinzone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
10: Mauna kong gusto ni mo, nga mahimo kang opisyal, sama na ko. Ganon di nagkamahadlok sa gubat. Tanawa na yung lawas. Kahit na kayo, sa sige na mong jogging. Napayamunti yan, no? Mura nagpandisal. Stanside, Tiger Loop, stomach in. Mauna kong gusto sa kong anak. Tunay yun ka lalaki. Kasabot pa ka?
11: Yes, sir!
10: Louder!
11: Yes, sir!
10: Louder!
11: Yes, sir!
10: Pigtan ko rin yung mong diyan kung unsa ni kagay.
1: Agay! Ayaw!
5: Exciting!
9: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa

0: PCO, ug Moringa Oil.
1: Mapalit na sa mga butika.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the zone, ah. Ina, kapay ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
2: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.

0: Butch, kung sakin ito yung apelido ni mo?
1: Kada pang pirmi ni mong kapitan mga basis tirba, o niya, gamito ni mo, igdayin ni mong katog.
0: Sa ano pa ang iyong apelido? Ang palaya?
1: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
0: Ay, yeah!

0: XFM.
1: XFM.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong dinainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dog Aslom akong kutukuto. Ana akong silingan. Try ni mo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong sulayan. Suabi Jojo Tutunlan. Lami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade. Ako mahurot sa isa kaadlaw. Highly recommended yun ako ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si George. Sakit o kapoy, sige, ako lawas. Wala d'yo'y lami iliho. Nakinom na kong klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagpukumanda na ko amin. Santon Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-advance akong lawas.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Balance diet?
6: Check.
5: Regular exercise?
6: Check.
5: Vision X Plus?
6: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit na sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yun is galona, senyor citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha your skin.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: X.
1: X.
0: F. M.
1: X. F. M.
11: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. Alas 6:11 na mga katropa. Ating time check. Atin kinato sa Vision X.
2: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus. Alaga sa mata, araw-araw.
12: Alian

0: ora sa XFM sa Cebu, Philippines Standard Time, alas 6.34 na. At ang time check, mga higala, hatod ka natin sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape, mga katrabang, dili tabi ito mabalaga ka magka-diabetes. Ha? Kaya dili asukar ang ipatamis, kung di stevia, mga katraba. Kaya asukar, doon na bigini some thones of vitamin D3, a source of energy, mga higala. Nindot kayo nga kape. Pisa ka magkutaw ka o kalima sa sagad daw. Way kuyos, diabetes, mga higala. Kaya ipatamis man sa stevia, kini nga ang Premium D3 Coffee Mix. Ha? Kinama sa Yes to Health! At ipang greet rin ang mga nag-comment sa toang page sa XFM. Has ka-drop ang Joseph Dinopol. Maying hapon. Mayong gabi. Shoutout. Salamat po. O isa pa yan. And then si Chang Si Fu. Ang Perting si Paa Sadsad. And Minaw. Diri sige rag TikTok. Sige, sige kunok paasa. Asa may napita. Eh? Diri na na sa Mactan Island. Hasta Bugoyan and Chang Si Fu. Nila Carbon, tanaw pa, nila Scortes Ball, may pagsayo-sayo ni mo din, ha? Paningot gigro yung bugan. Eh. Kanda, man, importante kayo. Pasingot ba, no? Nabagopiansa di, ha? So, pag natropa na ito, huwag mga sports, huwag mga pasingot, ah, delikado kayo na, no? Ako, kung ano, kayo ko, jogging baga ko, ana, mag-cycling baga ko, pero giundang na ko ang pag-una-una. Ayaw! Ano tas greetings, DJ Turbo? Imo DJ Turbo,
1: bigay. Alright, may hapon. Mayong hapon sa pagsadsad, diha mga katropa. May hapon dahil sa akong family, this may barangay Tisa. Labing naging this akong asawa nga ng laba. Nalabi sa gapo na. Alright, may hapon po dahil sa akong mga parinti des Bohol. Hurot lang yung tanan diha. Mga parinti na ko, labi na dito sa may binabista Bohol, mga amigito family. Maorto din. Uy, kuhanday ka ng available me ha. Available ko ha, Sabado only. Alright.
0: Anyagi si Kuan Presidente, si Colas Nibay. Hello, DJ Butch. Hello, Colas Nibay. And then, isa pa niks, katropang Alex Comendador, may gabi din mo di Hanoi. Anya sa kong page na diri si Harold Abalo Minorca. Yan. Ang si katropang Charim Kabugnason. May gabi ko no, birahi ang mga remix. Nagtanaw ko sa live. Shoutout ko sa taga diri sa Babaw no, sa mga kauban na ko diri sa shops lang Jason Rodriguez. Diri ka lang gaman, lutak ako ni mga silingan. No. And of course, si Charlene, may gabi din ha. Katropang Charlene.

0: Plus XFM, Cebu Philippines, the nerd time. Alas 6:49 na mga katropa. Kinigat ng time check. Hatid ka na ito ni sa Sis the Pain sa mga dunay bughat, Pasmo, Hilana at Sipon. Ingot ang ilong mga katropa. Sakit-sakit sa lawas. Nag-Sis the Pain na. Tanggalang pain, fast and safe. Arita sa tong final greetings mga katropa. Si Lorna Margarita, manihapon tayo ninyo. Salamat kayo sa pagpangagdaw kaon sila ng tropang Lorna. Then, ay mo kalimot ha? Kanong Sabado na, sad-sad sa katropa. Catch DJ Boots. Nako din na sa bahay, Sitio Danawan, Barangay Alpaco, Naga. Happy Fiesta niya. Salamat sa pag-invite sa Janjan Disco Mobile. Karong Sabado, happy fiesta rin yung tanan niya. Mga taga Danawan, Alpaco, Naga. Kanya ni Kapitsa 15 na ako din as may Lawis Mambaling, Cebu City. Kita kids tanning mga pitsahan. August 15, das may Lawis Mambaling. Ako ba na ko ang Arnoco One Tesco Mobile. Kanya sunod si Mana, 22. Na ako din as may Haklupan, Talisay. Kaoban ako ang RCA Disco Mobile. Happy fiesta po sa mga tropa na ito din na. 27, nakos may si Bago Lamak Pinamungahan. 28 na ako din na sa may kiniingkuan. Sa may barangay Buot, Cebu. Sorry, kaoban ako ang RCA. Onya na po ng uban, kaya di na masago. DJ Turbo!
1: Alright, Maghapon once again. Kung final greetings niya, hi din ni Philmar. Ang amigo si Vincent Makasiro. Vincent Makasiro versus just my Dubai. Nagpaminaw ka rin na itong hapon na. Ogam, advance, happy birthday sa Alpa Caparu. Alright, sa tanan akong mga kabrader o kasay, happy birthday in advance. Karoon na lang Sabado. Alright, karoon ng Domingo day. Ayaw mo kalimutan, natay Salsa sa Katropa Sunday Edition from 5 p.m. to 7 p.m. Of course, your si DJ Turbo with DJ Chris Scorpion o ang X-Spinners DJ. Para to DJ Boots, dadang salamat.
0: Ikong panahon, salamat kayo ha, DJ Turbo. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas sa konyong katropa.
1: DJ Turbo!
0: Katropa mo!
1: Exciting!

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Textile by 33 years, taga Marco Dieng. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganyan kong kamarog tambal. O to, ning dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog yun akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karon.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
3: Ako si Don, sa kamaestra,
4: magka-ulcer ko.
3: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, nakuna jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold,
5: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin, usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro ang mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
8: Zafon Plus Cough and Mix User.
9: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawas Santon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karo wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
10: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
11: But! Nanuwa nam ka mamisita din ako.
12: Day, si Kuya magod ni mo. Murag dili ganahan ako.
11: Dili, oy! Ganahan magin si Kuya ni mo.
12: Mau ba? Ganahan din si Kuya ni mo na ako. Ako, bud. Ganahan sige ko din Kuya ni mo.
11: Ayaw!
13: Exciting!
2: Vision Next! Daghan na ang natumangan!
14: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na kong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision X Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
2: Vision Next! Slay ang kaipitibo! Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Sip on. Gahi nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
15: Turbo.
16: Pakusog.
15: Turbo.
16: Pagdugay sa away.
15: Turbo.
16: Doble ang kalipay.
17: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
18: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
17: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
18: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo, food supplement from eh. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
19: Turbo, wagas. Ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Yes!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 7:08 na mga katropa. Ito ang time check hatod ka na to. Sa among labing bagong produkto ni mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Kape nga healthy, adunay glutathione, adunay collagen mga katropa, makapanindot is imong panit, makapaputi, at the same time makalimpyo sa imong atay mga katropa. Again, ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Morning, ingon nga kita mahiligom tag kape, so why not arites kape mga katropa nga healthy na, makahatag og benepisyo sa atong paglawas mga katropa, at the same time makapanindot sa ato ang panit. Kamoy mahatag ni nimong Santon Gold Coffee Mix. So why not arites kape mga katropa? Ano na'y kayuhan? Inay puro ibutang ta pagpalpitate. Huwag kabuhi ang ihatag sa ato ang kutukuto niya mga katropa. Santon Gold Coffee Mix. Nangapin na ka. Nanambal ka pa katropa, at the same time musamot pa kagwapo kagwapa katropa.
0: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo, gikan sa Tibuok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto o tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan, mas gipakusog o mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.
2: Katropang Attorney Paul Zeno Lopez.

0: Libertas veritates es fundamentum prinsay. Ang kagawasan sa pagpariag maoy pundasyon alang sa kamatuoran. Subo, Kabisayan og Mindanao, maying gabi kanin tanan. Maying gabi rod sa itong mga suking tigpaminaw, itong mga katropa niha. Bisag asang sok sa nasod og bisag asang sok sa kalibutan. Nga naabot niya ito ang mas gipalapdan nga pagsibya. Sa Gyapon, kiniubos nga lagad sa kanginan og inyong angkorman. Katropang Greggy magdadaro, mga katropa. Mag-uban-uban ta. Hangtod sa alas 8:30 ang takna nini karong kagabion sa adlawng Webes, mga katropa. Pizza size sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Holiday, mga katropa, ika-457 ang anibersaryo sa pagkahimugso, pagkalalawigan o pagkaprobinsya sa Sugbo, mga katropa. Muna nga holiday karon og nasa ulog ta sa ato ang adlaw nga natawhan sa atong probinsya Sugbo, mga katropa. Muna kita kung galing watay trabaho, way klase nini mga tungura, magmaya. Agwikan kay nagbunga na og nahimo ng posible. Agwikan kay nahimo tang probinsya, mga katropa, 457 katuig ang nakalabay. Pilam na, akan mo lay kwinta, kay murag lisod-lisod ko mo kwinta ng mga kalakihan. Anyway, maing gabi eh. Dayon, dayon ka mo mga katropa niya. Marag buwinas ito mga Empleados Kapitulyo ni mga tungura, ha? Wow! Una gingon nga sana all. At tumikan kay gianunsyo kaganihan ni Governor Pamela Pambariquatro, mga katropa, ang anniversary bonus sa probinsya sa Sugbo. Ha? Way labot yung kuhanan ni Empleados Kapitulyo para si Empleados Kapitulyo rin taon eh. Wow! 20,000 pesos, mga katropa, ang anniversary bonus kamadawat sa Empleados Kapitulyo. Apil ang usa ka sakong bugas, mga katropa. Amo na giingon nga sana all. Apil baka mga kwanan eh. Tig-cover po nito. Amo na giingon nga sana all. Bitaw, joke na. Pero naaaw, dawaton siguro po na sa mga tig-cover nito eh. Sa kay 20,000 pesos ang ilahang anniversary bonus, mga katropa. Kanya 20. Usa ka sakong bugas mo igipangapunapod ni Governor Pamela Pambariquatro. Atol sa kining kasaulugan sa ika 457 nga anibersaryo sa founding anniversary sa ato ang probinsya Sugbo, mga katropa. Busa kamo wa moy mga lingaw diha. Si Tabrins Kapitulyo gumikan kay diha sa may ground. Mo ba ni chat ni mo si Gumpap? Guarda ko no kining ginagbay ra ko katro mo si Ben. Igor ta makapalit og kwan binlod. Awitaw, ha? Kaya pagkaman, sa nipatang panahin na, ito ang King Dragon STL Sweat Result. Alas 7 nga draw, Agosto 6, 2026, mga katropa. Ito ang resulta 573. 573, mga katropa. Kaya pagkaman, sige kayo na ako, pwede makasuro, Ines Kapitulyo. Pagkaan ka niya sa parking lot, at tubangan niya ng Iscario Street, mga katropa. Ay mo kahibulo, ano, pwede naghana niya sa mga sakyanan. Mga busy kina nini mga tungura, gumikan kay naa diha ang mga booth sa mga local government unit kung LGO, mga katropa, nga naninda sa tagstagsag ka mga produkto. Hangtod na karong adlawng Domingo. Pero ako ba, kasagarang ganyan, ang uli naman, ang hinatilan mo, na uli na kung hibawaan ganiha. Wa pa ganyan kong kabisita dito. Wa pa kahapit ba, nakabisita ko sa Kapitulyo, pero kahapit dito, gumikan kay na busy po ta. Kung hibawaan, murag nahipos naman. Abot, tapo ba na ugma. Pero ang ubang mga LGO, hangtod pa na Domingo niya, mga katropa. Muna, bisita mo nito. Makita, makapalit mo nito mga delicacy, mga ipanghambog na mga produkto, mga katropa, sa ato ang mga local government unit. Lungsod sila tila, na ipalagsing nito, na isinakol. Kunting lamian, na itinumpi. Pero ay doon to, base na pa ugma. Pero murag akong hibawaan. Initial, basing nanguli na kaganihan. So, may gabi. Og dayon kamo, mga katropa. Sa itong panagkoy kong panag-uban o niya pagkaman sa itong mga suking taxi driver na mga tungura o modern PUV o PUG driver, may pagpaminaw o may gabi ka ninyong tanan, mga katropa. Amping mo sa inyong biyahe o padayang pagbarasbada sa Metro Cebu, aron mohatod o mga pasahero, gabi na sa mga trabahante o pauli na ninyong mga tungura, mga katropa. May gabi o dayon ka mo sa ito ang tulumanon o inyong kinaham nga tulumanon matag kagabion, mga katropa. Nagnusara ka ron ang itawag o dos dimpulis. Ikan kay na importanteng gilakaw si katropang Atty. Paul Gino Lopez. Pero sa di pa ta mapadayon, nung ingon man, di pa ta makuaan. Oh, sa gihapon, di gihapon tayo makuaan o kaikag mga katropa pagpadayag. Ah, paghisgot-hisgot mga katropa sa mga isyo nga may labot ang haring lungsod mga katropa. Ikagatid ka at pagtagad mga katropa ang kining assessment. Sa usa ka adlaw ang milabay, human gipatuman mga katropa ang kinikarong gitawag og discipline zone sa may Panilad Talamban area mga katropa. Yes, Pantal Road kung na naagi mo diha. Pagkausamos mga motorista, mag-agian diha mismo sa sigutan nga napit. Nahibulong mo kagahapon nga nung restricto gipatuman diha mga balaod sa trapiko mga katropa kanang no unloading, loading zone. Kinikarong no stopping o bagkaha unsa pa na diha mga signages na gipatuman sa tuang kagamhanan sa Dakbayan Sugbo. Bigkan kay ganahan sila nga matod pa mooni ang usas mga apil sa ilahang pagtuon nga matod pa ang kining maong traffic flow diha mismo sa isgutan nga lugar mga katropa mulambo o maimprobar. Headshot. Ah? Unang ilang gipatuman diha mismo sa isgutan nga napit ang discipline zone diin ang mga modern PUV, ang mga traditional PUG mga katropa na ikaw galingong agianan diha mismo sa isgutan nga karsada o kanang MG Quinco Avenue mga katropa nga mulatas diris may barangay Apas di address may barangay Talamban barangay Banilan o sa may barangay Kasambagan mga katropa. O niya pagkauman kung galing ka mo nagmotorsiklo na pong may kagaling agianan naamoy gitawag o bicycle o motorcycle lane. Diya mismo sa isgutan nga napit mga katropa apan sumupalandungon nga ang isgutan nga pagpatuman kagahapong adlawa murag isugat o gamayng kontrobersiya mga katropa. Gumikan kay dunay mga reklamo hilabi na nga murag mas nihuot ko ng dagas trapiko. Gumikan kay mga motorista. Di na magkaagi nito sa may ibabaw sa flyover. Yes, may Banilad Talamban area. Gumikan kay gitagada lang kini alang sa mga sakinan o ingon man. Sa kato mga modern PUV o traditional jeepney mga katropa nga muagi. Diya mismo sa isgutan nga dapit. Niya pagkahuman, doon na pa'y kontrobersiya pag yun nga laing nahimutang o nahitabo kagapon. Gumikan kay nag-viral social media ang ibutang ta amiga. Ni katropa ang posjubin ni Menes, may katropa. At ang itago sa pangalang si Pangulo sa may Cebu City Traffic Operations kung CCTO, may katropa. O Transportation Office. Madam Raquel Arce. Gumikan kay ni viral ang iyang video sa social media. Gumikan kay ng insulto o matod pa ni Sakay ang tingog. Diyang nisita siya o binakop o usaka kining driver. Usaka pasiruan sa jeep mga katropa. Jeep ni pasiruan ng BN. Paingon nito sa Talamban. Kagahapong adlawa mga katropa. Nunod sa gipato. Kana. Momene. Kanang tunga. Mura manigi practice sa kuan. BRT tanaw na ko. Kay kanang maugi-agian sa mga sakyanan ini mga tungura. Kanang dunay duha ka lane diha. Double solid lane mga katropa. Mauna ang agianan sa mga sakyanan. PUV, PUJ, modern PUV, modern PUJ mga katropa, traditional jeepney. Muna agianan sa mga kining motorista na upat kaligid o four wheels mga katropa. Ang kanang blue diya skilid, mauna agianan sa mga motorsiklo. O gingon man sa mga magbisiklita nga mga dos ilang trabahuan. Although, ang mga slow-moving vehicle sa akong naibawan, kanang hinay kayo ba, dili magpaturatoy, di magpa... Labi po niya, wagdas niya silahang kuan, ilahang sakyanan. Pwede mo agi temporarily o magamit temporarily mga katropa ni anang maong gitawag o motorcycle lane. Pero di po niya magpirme diya. Gumikan kay kung gali po nga diya po magpirme. Uod po kayo diya sa mga motorista, labi na sa mga motorsiklo. O magkabaldag yun mo, basig isyuhan mo nagsitisyon sa itong mga sakop o personel sa Cebu City Transportation Office. Ingunan na ang nahitabo. So, money karon mga katropa ang pagpatuman ani kagahapon. Kaya paghuman, giuwan man yung kakisam ning tudlo. Kakturno ning kuhan, vegetalising. Giuwan man yung mga pag-alma. Pagsaway, gumikan kay mo lagi. Ang ubang mga motorista, di na kasaka dito sa flyover. Kita kabantay mo ng flyover sa unahan. O, di naman sila kasaka diha kay Ari mas ubos tanan pag-iun mga katropa. Gumikan kay Paragyod mga kuhan. Mamanay, ano viral video kagahapon? Ato, tanawag balik mga katropa. Gumikan kay di ay tubag. Si Madam Raquel Arce nini. Ato na, mamanay ano viral video kagahapon. Oh. Ha? 13 sine, Talamban. Mamanay ang nag-viral nga video kagahapon. nga murag batod pa gi arrogantihan kuno sila ni RC Mikatropa. So atong tanawon ang kining maong video. Ato di hukman. Kuno galing tinuod bagyo pero dunay pagpasabot siya ni kaganiha. Dali pa ta mo isgot ni Mikatropa og di ta mo padayo sa tong komentaryo. Kay ato tanawon ang tibok kitabo Mikatropa kagahapon adlaw ni. Kaya mismo sayo sa buntag gumikan kay di algi driver pulsay nga wa masayon. Ingon man na limitado sa iyang kaalam ang katropa, may tungkol sa kipatuman karon. Siya kausapan, di mismo sa isgutan nga napit. Ha? Ibalik ko na itong unagin katong magpara katong magjubin. Kaya dito ko na itong marambatod pa, marag disingka si Madam Raquel Arce yung mga katropa. Ba, kare. Ilugar tarong, mana ilugar remote? Ilugar tarong.
1: Atanang motor ni agi dire. Kena akas tunga. Kargo.
0: Ba, bone. Sayop police driver gud puri. Ay, sama. Usa may nakakwala sayop. Ang pag-approach la siguro ni RC moy naka-issue ani. Ah, gisampula ni, gumikan kay sa motorsiklo man yung tiron niya. Nya pagawa ni agi siya, oh, may siwan yung ticket ana. Ah, moral ito ang katong pagsingka din niya di. Ay, ah, kanay mo ni moral na ka-issue di, pagsingka. Ah, pero di ay pagpasabot ani si Madam Raquel Arce, ipakita ko to. Play ko itong katropang Bujuben ang katong pag-kwan, pag-explicar o ingon man katong video niya. Ito lang i-courtesy mga katropa sa My TV Cebu. Partikular silang reporter nga si Sir Mark. Gumikan kasi naka-interview ni Madam Raquel Arce kaganiha. Gumikan, nining maong nag-viral nga video. Diin siya gihukman mga katropa. O gisaway ni social media nga matod pa murag arrogante kung kayo makabanghag. Makasingka nining in fairness ni Madam Raquel Arce. Kung ano gini siya, mo bitaw nga gibutang ni siya sa iyang pwesto diha. Kumikan sa iyang pagka maisugod gyud. Gani sa una sa probe pa ni siya. Katong kanang mo gukod og mga vendor. Gahion mo gini siya. Ha? So kwan kay ugi ka diha, di ka pa mugahig tungol diha mga katropa patay sa inyo na pugas mga driver. Wow! Kay kabahan pa kani mga driver nga mga paugat, di ila pud ingko kutanan. Kay upan ani mo kwan pa pud, namo mga paugat jud kayo. So kani mo na medyo gahion gani. Pero kani og mo magani pud nga doon siya kasaypanan, at least iyang giangkon mga katropa. Kung iyaha nga gipasabot ka ganiha. Ato sa interview mga katropa sa My TV Cebu. Ang ami kuan, gumikang gigi-assess man eh. Yan, karong adlawa, ang kausaban diya mismo sa gipatuman ng discipline zone. Ang kato mga motorsiklo, gipasaka dito sa may playover na. Pero I don't know kung ugali man ganing until to ugma. Gumikan kay posible yung po, nagipasaka sila kaganiha, gumikan kay karon halindin din ni mga tungura mga katropa. Headshot. So again, ako, wag ko'y question eh, ni karong pagpatuman. Kaya, ato paminan, ini mga tura.
1: Natural nga, kusugan akong tingog, kaya na ako saba na idaghang sakyanan. Mura lang kung nagsyagip o nangasaba, tungod kay ang microphone, ang iyang microphone, mas duol-duol sa ako. No? Gani, makita sa video, nga katong wala na ang microphone sa akong duol, diha na ko sa driver, dili na gani sila makadungog, but still maurag yahapon ang volume sa akong tingog. Wala na nila makuha. Unsa gani akong gisulti, kanibalhin man ang microphone, ang video, on the opposite side sa to sa pika side. Mm-hmm. So, dili na kuan na ko nga, with emphasis ang akong gihimo, unya, nag-educate ko sa driver. Wa ganito na ko isuhi ang maong driver.
0: Awa gani isuhi dai.
1: But ko sa iya explanation nga wala siya intention nga muhunong dito na pita pero nanganaog naman ang mga pasahero maong wa lang sad siya mo abanti kay basing kuno na ay madisgrasya na hinoon kay nakapyot naman ang mga pasahero. Mm. So ni gidawat na to ang iyang reasoning. But kato pagpadapin ako, kidako jud na ko di man mi magdungog. O unya
0: Naita po lang, nga dungol kayo ang microphone mo, ang kusog kayo ang tingong. Sige, so ito, ibalik, ibalik, ibalik, ito mo si Ben.
1: Nahitabo ato. Natural nga kusugan akong tingog. Kaya na ako saba na idaghang sakyanan.
0: Okay, modi ay saba mga tinod mo.
1: Wala lang kung nagsyagip o nangasaba tungod kay ang microphone, ang iyang microphone mas duol-duol sa ako ah. No? Gani, makita sa video nga katong wala na ang microphone sa akong duol.
0: Sa media nga ni cover nito.
1: Dili na gani sila makadungog.
0: But still, ang kamera, naman na microphone ang kamera.
1: Wala na nila makuha. Unsa gani akong gisulti, kaya nibalhin man ang microphone, ang video on the opposite side sa to sa pika side. So dili na kuan nako nga with emphasis unya with emphasis ang akong gihimo unya nag-educate ko sa driver. Wa gani to na ko isuhi
0: So wa gani isuhi gyud. Wa isuhi gi kuan gi pasabot ta dunya.
1: Hunong dito na pita pero nanganaog naman ang mga pasahero maong wa lang sad siya mo abanti kay basing kuno na ay madisgrasya na hinoon kay nakapyot naman ang mga pasahero. So ni gidawat na to ang iyang reasoning. But kato pa ko din ako. Ida ko jud to na ko.
2: Headshot.
1: Oh, unya. Naita po lang nga duol kayo ang microphone mo ang kusog kayo.
2: Headshot.
0: So moto ang pagpasabot ni Madam Raquel RCDI. Kalabot ini karong nag-viral nga video nga daghang ingon nga arrogante gini si Kwan na gining Arsene ana ba. Udo dito ka basol po sa uban gumikan kay mo ilang una nakita sa video. Pero at least karon gipasabot ni Arsene mga katropa na Kwan gidi ay gining mortong na murarag na hug nga na out of o sana na over overblown baron gining maong iyang pagtudlo kanto sa driver. Pero ato makita gyud sa kuan sa kining una gyud nga video kato yun ingo nga mo na imong kuan mo na imong lugar ana ba ha mo dito siguro ni kuan ang mga tao murag ni-react gamay ba nga murag kuan man kining what if ko no ha dili kining driver sa pampublikong sakayan baka jeep ang katong gipara baka inato baka siya kasingka og kabanghag o pay mga pangutana dire pero at least karon gipasabot ni Madam Raquel Arce, nga mora to, iyang ipasabot at the same time, wapong kuno siya mo issue kung citation o baka wag niya isyuhi ang katong maong driver gumikan kay kasabot mo siya sa reasoning ni mga katropa. Pero mo ni ang mga gipatuman niya kagapon. At wala niyang gibalik o gingon man gi-play karon ni mga tungura. Gumikan kay nunay pagpasabot si Arce, kalabot ni ning issue nga naglambigit nga to kaniya mga katropa. Kalabot sa giingong iyahang pagka-arrogante. O baka pagpangasaba, kining saka siyang tingog, pag ibutang karon kining ibutang ta pag banghag headshot. Sa usa ka driver sa jeepney pasuruan. Traditional jeepney for that matter, may katropa. So at least, giklaro o gingon man klaro na nga doon na goy pagsinabtanay lang. Although, misunderstanding lang to gamay, gumikan kay pag-cover siguro. Pagpaduol sa kamera, may katropa, matod pa niya. Dire na dool mo tong mura kuno siya ni saka siya tingo pero in fairness nining si Madam Raquel Arce may katropa dugay naman ko naka cover anin niya pod sukat pa ni atong bag-o pa ko nga reporter o ni social media may katropa dito mo speak si Bianan medyo may pagka isugon gini siya kuno galing mo enforce may katropa og balaod og lagda diha sa ato ang kagamhanas probinsya Sugbo kinadak may Sugbo ilang diha sa kwan sa traffic kung dili apila dito sa una kining napa ni siya pagpanakop sa mga vendor iya gini barugan kung say sakto kung say balaod ng ipatuman kaya mismo sa ato ang kagamhanas dakbay Sugbo mga katropa mo poy rason kanong siya gibutang diha gumikan kay epektibo siya yan ang maong trabaho mga katropa og yan ang maong posisyon so karon kining maong ibutang ta pagbag-o og ingon man kausaban pilot naman ko na gumikan kay tanawon man ay kung nagali mangganing unsay sangputana ni ini tanawon man ko na sa kagamanas probinsya ang kanadakbay Sugbo may katropa kung nagali mangganing unsa ang kining resulta ni ini karong ilahang pagtesting ni ini gitestingan naman eh kung nagali mangganing nga mo alibyuhan bagay tinuod ang kining trapiko diya mismo sa may Bantal area o kanang Banilan Talamban gumikan kay nila sa pag-unsa o ginang lugar diha nga murag kada buntag hapon murag syakoy juga kuno galing mun agi kay mga katropa. Ha?
1: Samot na kuno galing mag-uwan-uwan. Gumikan kay kanang maong lugar ra mga katropa usap sa mga baunon. Mug flood prone nga mga lugar diri mismo sa Dakbayan Sugbo. So kanang nahitabo karon diha. O kanang gipatuman karon again ako uyon ko ni ana mga katropa. Atuala ng tagaag benefit of the doubt ang kanang maong
0: study. O pagtuon. Pagtuon may tawagan eh. Study may gitawagan ni Mayor Nestor Archibald. Gumikan kay Kunugalim ng epektibo ko na. Diya mismo sa iskutan nga napit mga katropa. Ipatuman ko na sa ubang mga bahin diya mismo sa Dakbayin Sugbo. Although, ato makita initially, mureklamo yun yung ato mga motorista uban. Gumikan kay sa ilagong tanaw god labi na to mga motorista mga katropa nga motorsiklo ang gamit. May gabag batay din takasakan sa babaw.
2: What?
0: Which is ako sa akong tanaw po mga katropa base sa assessment o ingon man sa pag kining rason kung itanaw karon sa ato ang Cebu City Trap Transportation Office kung si CTO tinuod yun nga kung nagali mang ganing di mutuman sa designated nga mga loading o unloading mga katropa ng ato ang mga jeep ni pasaruan nga biyahe ni mga tungura partikular na diha mismo sa naisikutan ganapit kung sa plus rason nga nog yun nga tinuod nga magka-traffic pagka-buhol-buhol mga katropa sa Tagalog pa ang traffic diha mismo sa naisikutan ganapit mga katropa. Muna nga karon kamo mga modern PUV o traditional jeepney mga katropa nga nagbihian diya sa may bantal area. Baga sa itong mga motorista, sundan lang ninyo ng maong ibutang ta kining study o pagtuon karon nga gipasugdahan sa ito ang Kagamhanas, probinsya o Dakbayin Sugbo. Aron usab maklaro ang kanang solusyon diha sa traffic mga katropa. Subasin pa diya. Although, murag pa na para nako, di ginay mo yung long-term solusyon mga katropa. Gamay lang eh, nga alibyo o band-aid solusyon sa iskutan nga problema diya o suliras trapiko. Bigkan kayo, mag-iskot ang long-term solusyon. Ang kinahanglan kita mahimog karsada nga medyo dako-dako gin mga katropa.
2: What?
0: Ha? Kanya, pagkaw man, kabawa naman tayo kita makaway din eh. Ang kinahanglan kita mo pasaka diya sa to ang karsada pa ingos babaw.
2: What?
0: Sama na kung mato tas Manila mga katropa o dito sa kauluhan. Ha? Diin, matagkaroon nga niya ang mga nisulbong, nipusot niya ng mga kining karsada. Pero wa diha giway din ning gumikan kay maglisod naman pero tuwa dito gipatong mga katropa aron lain na pong kagian ang ato ang mga sakyanan. Which is maupon siguro ni kuno gali man ganing kana mag malapuso ng ilang study diha. I hope bisa lang butangan na des babaw ng skyway mga katropa. Haligi lang des tunga ba. Kaya pag tuwa na babaw tong mga sakyanan. Ina mo ta ang problema god maglisod ta gumikan kay usahay. Ato ang mga politiko diri managlahig baruganan kanunay. Na ay mo propose ka mo niya di pud kauyon unya mo puli di pud kauyon gumikan kay lain pud iyang gusto mga katropa diha ta mga problema og mo nang wag itawag og continuation mga katropa sa mga proyekto gaon ta ang aya ipatuman so kani nang hinaot ta nga magkuan ay magbabungaho ni mga katropa ang kining maong kining paagi og ingon man solusyon nga nahunaan sa ato ang Dakbayin Sugbo kalabot ni ini karong problema og suliran sa trapiko diya mismo sa isgutan nga dapit mga katropa partikular na diya mismo sa Baybanilan Talamban Road o Bantal area. So ugma atong talaon gumikan kay kaganiha ato nakita nga medyo nalibiyuhan ang trapiko diya mismo sa isgutan nga dapit pero di pa takaingog successful gumikan kay ato nakita ganiha halindi man karon. Ay doon to ugma umusay sitwasyon kalabot ni ini pero sa pagkaron ang mga motorista muna igiingon nga discipline zone disiplina kita mohunong tagsakto sa mga insaktong hununganan. Pakanaog tagpasayro sa kato insakto po nga pakanaugan. Kaya kita mga motorcycle, aari kita sa tuang lin. At aari na skilid, kanang naigipang blue diha nga mga linya. Di kita mo ipon rin sa tuang mga dagko nga masakinan. Kung magkitawag kong mga four wheels mga katropa, kaya mo ipon ta niya. Delikado itong maisyuhan. Atong tanaan, ako itong tagaan ni Higayon mga katropa, bisag uska simana lang. Uska buwan, kung ugali magandang epektibo ba, ang kining maong pagpatuman diha. Although initially, sa kikaingon ako, nakasugat ning mga pagsaway kaghapon, hilabi na sa mga kanang magmotor. Pero di mo patang makaingon, nga di gina-epektibo, gumikan kay ang kani, gitanaw na po ni nila. Sa kayuhan na ni, pero sa kikaingon na ako, kani, short-term solution na gini. Ha? Kining pagtuon, pag-study diha, pag-research may katropa, testing na gini. Pero ang klaro yun, na solusyon niya na may katropa, maginunta ang pagbaton, magingon man, pag-himo. Dugang kasada pero so pa lang dungon ganin na mahimo ni mga tungura gumikan kay wa na yung lugar o wa na yung luna nga ika-extend. So ako lang nang ibalik gumikan kay na issue mangod ang kining maong nga pagpadakop gahapon hilabi na usab nga nag-viral ang kining video magingon man na dagang nagsaway dagang ni palatag sila opinion may katropa nga man ako na ginagmay ko ng pagkahilason pagka kuan ko si Madam Raquel Arce pero at least iya tong gipasabot pinagi sa interview usab dito sa My TV Cebu may katropa nga unsay natabo o unsay tinuod nga natabo kaghapong adlaw atol sa pagdakop niya o ingon man pag-apprehend. Dili gina yung matawag apprehend. Kaya wag niya issue ganit ko ng ticket may katropa o citation. Iya rin ipasabot o iyang tawag ang atensyon. Kumikan kaya ito ang Cebu City Transportation Office. Kung wako masayop ni mga tungura. Kuan pa, kining ibutang ta mas nilabtanon pa kalabot ni ini. Ah, masiliptanon pa kalabot ni Mayor Katropa gumikan kay bago pa pagpatuman gud. Pero ako ginaot kaunta. Ah, magbalapuso ni og magbabungahon ni positibong resulta. Gumikan kay kisamay di ganahan nga malibiyuhan ani ang diskutan nga dapat kaperting trapika gid matag karon kunya. Wow! Hilabi na ko nugali magkuwan magani nga perting bauna ang diskutan nga lugar Mayor Katropa. So again, sa ato mga motorista atua aring buhaton morgen ang pagpatuman ini og pagsunod sa kini karong hangyo. Ingon man ang lagda og palisiya mikan kay kini naaraban ni kuan naaraban ni corresponding nga mga penalty may katropa ako naibawan 1,000 ka pesos ang multa sa mga may suwag sa edition ticket nya pagka mag ikaw driver ka diha o baka kanina masahero ka padakpan pa jud og 1,000 matay sakit na jud kay na nini mga tungura headshot sakit na kay para nimo so at least karon ato lang taga bisag us ka semana lang unta ato makita ang resulta. Kung positibo man ang resulta ni ini Katropa at the same time, panginaot na nga sa uban po ng mga lugar, diri mismo sa Dakbayn Sugbo. Doon na po yung mga pagtuon o study may Katropa kung saan pagsulbad ang kinikarong suliran. Kalabot sa trapiko may Katropa at the high rang Dakbayn Sugbo. Sumoto ang kining maong hisgutanan kalabot ni ini. Lato lang ipasup o ipasupot o gingon man gi-appel doon usap sa pagpadayag. Ingon man pag luwat og pamahayag ni Madam Raquel Arce usab nga giingong ang kini pagpatuman kagahapon sa discipline zone ang iyan hinong personal nga pagkatao o na hinong sentro magkatropa gumikan kay nag-viral lang yung video nga matod pa arrogant ni siya nga may para sa jeepney basuruan which niya gipasabot magkatropa nga kabahin rin ito sa pag-inukar ni itong nisgutan nga driver magkatropa which is akong tanaw o kiman sa ako pong pagkaila hinong si Madam Raquel Arce inanagin siya usay mapatuman og lagda. Bahalag kinsay maligsan o bahalag kinsay masuko. Basta kay lagda, rules is rules di siya mga katropa. So muna ang kamo niya, kung nagaling manganing, magreklamo ta. Magyayaw ta ni mga tungar, tagay lang yung buos ka si mana. Muna ang kining nisgutan nga pagpatuman ini, efektibo ba or dili, dili mismo itong Dakbayn Sugbo mga katropa.

oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:40 na mga tropa to ang time check hatod kanato. Sa among laing produkto ng mga tropa sa kape ang Santon Plus Coffee Mix. Kape mga tropa ang healthy, di maghilap imutian, di kutkutin imutian. Safe ng inumon bisag way so di imutian mga tropa gumikan kay sukway sa ubang kape. Wala ni caffeine mga tropa. Inamay ni sa mangustin, soya powder o malunggay mga tropa. Magkapalagsik sa ato ang panglawas gumikan kay maprotektahan tanini sa mga sakit o ubang pangbalatian. At the same time mga tropa

0: Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule na patunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Sir Police, Sir Police! Kita pa nga kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
4: Nga nang duha raman, nga tulo mo kayo tabang ni mo.
3: Maluhoy mo ko sa usa, o yung muragwa si inahan ba ko so, kay mo tutoy! Ayaw!
5: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
8: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
7: Isang pahid lang
8: ng Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang galang katikati.
8: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyo
7: magaan.
8: Sister Pain.
9: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Yes to Health Clinic.
15: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
16: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
17: Ug matag Domingo.
18: Libre na magpakonsulta sa doktor.
19: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
20: Ug mapalit nimo dinhi
21: ang mga produkto sa Yes to Health.
22: Yes to Health Clinic.
23: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
24: Gilid sa Barangay Hall.
25: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
26: X FM.
27: Oras sa XFM Cebu, Philippines Start Time, alas 7.45 na mga katropa. Ito ang time check, hatod ka na to. Sa among gitawag rin mga katropa o King of All Food Supplement mga katropa. Ang kining gitawag o Santone Plus Gold mga katropa. Kompletos ricados ni adunay mangustin, adunay ampalaya, adunay malunggay, adunay garlic o adunay spirulina mga katropa. Diin ang kining maong sangkap. Mauni maghatag na itong igong kabaskog, igong kaligon sa itong paglawas mga katropa. Malikay ta sa mga sakit o ba't pangbalatian, gumikan kay tunawo na ini ang mga toksin sa tuang kalawasan mga katropa. Nakakuha na ito sa mga gipangkaon, atong gipang-intake niya mga katropa. Kapurisulta nga kita magkasakit o magka-kining dunay balation sa itong paglawas mga katropa. Which is kung tunawo na mong toksins, nini mong Santone Plus Gold, mawala ang atuang pagkasakit mga katropa. Ang pation sa kalawasan mga katropa. Muna ay mahatag ninyo mong Santone Plus Gold mga katropa. So sa 30 kadlaw, imo ning tumaron.

kausah matang kuman ni mukaon. Every after meal may katropa nya pagkuman ikaw magtayin takadlaw kung nga lang ipikto. Makita ni mong resulta may katropa, pwede na ka mo maintain lang ni kausah skadlaw. At istingin lang may katropa. Di may makakdari may katropa o di may mukaingon. Ganin ipik nibo. Kamu nalang hukom kung nga galing mo palit mo. Then mong Santon plus gold may katropa. Iyagin ni sa Yes Health Incorporated. It supports your health may katropa.

Balik dari satu pada kuih peranguban main katropa 46 minutos sama milabay ang alas 7 sa kagabion. Main pagpaminaw sa ito ang mga suking tigpaminaw na inay mga tungura, partikular na ni katropa ang listat pi adinog. Di ara ang iyahang entry karong gabi una. Di ara may katropa, ato rin basahong ron taod-taod. Matod pa niya. Ato rin crown rin. May murag di apat rin sa kwan. Ano man yung murag nilag man yung ito adring kwan. Internet. Kini ato ang kwan. Cellphone. Sige lang. Ato ang basahong ni mga tungura ni ato ang mga kuminto sa ito ang mga suking tigpaminaw. Gumikan kay nga nga mene, kung saan hitabu, isa, be. Ito ang klaroho ni mga katropa, ni mga tungura. Di. Ito ang basahon, kay nga mene, murag loading mene. Nga nga murag loading ni mga tungura. Di. Katropa, ang listat, pwede nog. Matod pa niya, bawat pagsak ng litray, parang baril. Na kumakasak. Sa bawat kalabit ng machine gun, lahat ng kurap, walang kawala. Ito na ang idol ng bayan, Cons Greggy. Sana all yung manalistat. Managingon nga, makasanaol na ta sa imuha niyang mga balak nga imuhang ipa-ambit na sa itong programa. Kanya pagkaman, katropang Lorna Margarita. Good evening, Sir Greggy. Dahan sa Manis Dimpol. And along sa Suwang, be safe and God bless. Watching from Barangay Sambagdos, Cebu City. Good evening, ma'am. Niya pagkauman, di apod si Alice Comendador. May gabi ay Cons Greggy. May gabi naman niya. Pag-great sir o happy birthday sa among barangay kapitan. Ay, mo ba? Si K.N. Winceslao sa may barangay Sambagdos, Cebu City. Salamat sa magbasa, Sir Greggy. May pagpaminaw. O gingon man, happy birthday ni Kapitan K.N. Winceslao. May katropa niya sa may barangay Sambagdos. Digdak ba yung sugbo? Murag ganing barangay Sambagdos o saris mga barangay. Nga malipay may katropa kuno galing matinuod og madayon gyud kani mahitabo nga dunay SK og barangay eleksyon karong maabot buwas Oktubre. O buwas Nobyembre may katropa gumikan kay kabaw ko nga gimahal ni. Sa iya mga 20 og sa pagserbisyo may katropa. Ang kapitan diha nga si Kapitan K.N. Winceslao may katropa. Ay pagkauman di abot si katropang Bunny Gakayad Gubapak. Good evening Sir Greg. Bang gabi mo diha. Sakto ra naghimo ni Madam oy matod pa niya. Mo lagi sakto to. Naalmahan na gamay ang katropang Bune ang katong iyahang murag disakay ang tingo gamay o niya murag tanaon ba nga murag kung makasta kuan kuno kayo kining ibutang ta kuan ba grabe makabanghag matod pa sa mga nisaway o giguman ni komento niya sa social media mga katropa ina ba pero inato mo usahay ng kuan tingo og tono nining si Madam Raquel amo bitanang gibutang siya niya gumikan sa iyahang pagka gahi ba kanang pagka perm. Mubarog yun. Usay, angay ipatuman nga balaod sa dakbay sugbo. Pero mo ito, ipasabot niya kaniya. Mo ito, atuan lang pong ipanungog mga katropa para pong makanungog mo. Yagabi, kalabot niya yung kontrobersiya nga unta nagsintro. O gingon man, nagtutok unta sa kayuhan o gingon plano karon sa dakbay sugbo. Kaya mismo, sa skutan nga napit, niya atuan ano ang RC mga katropa gumikan kay dagani kuminto. Isaway nga gingog, murag hambugira rakunong kay ba. Inana, gani. Pero at least, gipasabuto, pinagi usab sa interview. Kaya mismo, my TV Cebu, my katropa. Kaya for me, Ma'am Raquel, not good. Mawala gani. Munang, managlahe gano'ng opinion. So at least, gipagawas ang yung habig, kalabot niya ito. Nga medyo na kuwan ra. Murag ibutang ta na nasubraan ra. O baka na ibutang ta na overblown ang proportion. O sa English pa, mga katropa. Hinayon lang tag-storya. Pwede po nung ta. Apoy punto si Ma'am Lorna Margarita kalabot ni. Kanya pagkahuman na Cecilio Hinson ha. Ilisin na unsa man ilisin na ar si Siko Kok na sab matod. Kisa man si Madam imong pasabot ni mga tungura. Pagkahuman okay good explanation for the situation by approaching the driver but isambod yun ang traffic thing first before the implementation. Mo na disamot po ng traffic gumikan lagi kay Kwan kining daghang mga motorista nga nakuratan, gumikan lagi, labi na ng mga nagmotor. Kanina sa kasakal, bababaw bahin dito sa kwanda sa may flyover, mga katropa. Kaya si Lito, Guapo, Dakuro, may pagpaminaw o may gabi na ni mga tungura. Marlon Ferrer, may gabi, katropa ang Sir Greggy, pa-shoutout, watching this may barangay Kimba, Nakbesta Lisay. Diapod si Tulitz Ibali Clavido. Good evening, Sir Greg, watching live, this may barangay Paho. Sa Seaside, Lapu-Lapu City, may pagpaminaw na ni mga tungura. Anya pagkauman, shout out ko Sir Greg sa Clavido family o Ibali family. This
may barangay Paho, Lapu-Lapu City. O sa Tapal, Ubay, Bohol, may katropa. Ay pagpaminaw, nini mga tungura sa itong mga kaigsunan diyan sa may seaside, barangay Paho, barangay Paho. Nakapis na Lapu-Lapu, na ako'y mga parinti diya. At wala itago sa pangalan ng mga patalinghog ba to? May pagpaminaw diyan sa itong mga parinti o kaigsunan diyan sa may luyo sa Lapu-Lapu City Hall. Pagkawaman, speaking of mga katropa ni hindi karong birthday ni Kapitan N.K. Wisislaw, kaya mismo may barangay Sambagdos ng Dakbayan Sugbo, ato ning ipadayon, gumikan kay kunugaling sa miaging mga adlaw o miaging mga gabi may katropa nga nagtuki o nagisgota direk kunugaling madayon ba ang umaabot iski o barangay eleksyon sa umaabot Nobyembre 2 o karong Nobyembre 2, 2026 may katropa. Human nga dunay ni file o petisyon o resolusyon o balaod nun gyud eh. Di resolusyon, balaod nun gyud eh. Ha? Balaod nun, di amismos ubos by balauranan may katropa. Si Kongresista Benitez nga ipabalhin o giuswag ang umaabot SK o barangay election may katropa karong umaabot Nobyembre 2 hangtod o ngadto na sa Nobyembre 2, 2028 may katropa. So daghang ni Alma, daghang niingon nga, ano man ang ingon ana man nga ubos sa mandato kinahanglan magyug mag-eleksyon ini mga tungura. Wa pa matagbaw di katropa mo Juben ipakita atong bag-ong gi-file pod kaganiha. Ha? Nga balaod nun ni Senador Chis Escudero diya sa Senado may katropa. Kay uswag gyapon ang pinili ay ngadto sa 2028 o gawas pa niini usbon pagyud ang termino sa ato ang mga barangay opisyales. Headshot. Gikan sa upat may katropa ngadto na sa lima ka tuig. Headshot. So pasabot din yun eh, kung galing mo rin madayon eh, November 2028 may katropa ang kining maong termino. O ingon man ang eleksyon may katropa, kung galing madayon ha? Kinagan na bang mga haters diya may katropa o mga bashers o baka ganahan naging mudagan o mulingkod sa tagtag sa mga barangay? Ha? Ingon nga, wala na panahon na. Kan kay ang proseso ana taas og ingon man makuti. Ah makuti bagyan kamo dia umlingkod mo sa barangay ninyo makaingon mo di man ikuti ning pagsesyon. Ah di man ikuti kun og galing makasinabot. Ah pero kung di mo makasinabot mga katropa dito yung barangay ah, kuti jud kayo ang pagpalabang og mga resolusyon diag mga balaod nun. Pero kun og galing maganing harmonious mo dia. Ah pare sa mo aris barangay San Roque lugso sinatilan nga gineng ibutang ta so isig suporta gyud sa kayuhan sa barangay. Aw sayon ra pagpalabang unsa ito ang mga kinahanglan nga ipalabang diha. Pero kuno galing mo ning magsubi-subi. Aw dugay yung kay og langay jud kayo. Ha? So mo na ay rason mga katropa. Dinhi karong gipile og ingon man giduso. Ni Senador Chis Escudero mga katropa kaganiha nga balaod nun nga iuswag gihapon ang umabot nga pinili ay mga katropa sa SK og barangay. Ngadto na sa tuig 2028. So, although ubay-ubay na isang kilay, gumikan kay Matod pa, sobra na po kayo eh. Sobra kayo. Ang ilabi itong uban, mga katropa, nag-photoshoot na ni mga tungura o baka nang andam na sila pagkamang. Inyong pagkawan, iuswag na po tuig 2028, mga katropa. At na, muna yung giingon nga masagbuyo mo, gumikan kay kung galing ako sa akong personal opinion. Di na layong posibilidad nga makalusot ning maong balaod nun, mga katropa, nga mag-uswag o mag-postponer na po sa umabot ka pinili ay kato mga nilingkod isip mga opisyalis sa barangay sukad niya itong tuwing 2013 muna igingon nga 15 years yung magservisyo kung galing madayon ni mga katropa at tuwing 2028 pa na yung pahigayon ang sunod nga eleksyon mga katropa. Headshot. Kumikan kay Matod pa diri mismo sa resolusyon gagipahil ni Senador Francis Chis Escudero kaganiha nagbutyag man eh nga ang kining maong balaod nun an act fixing the term of office of barangay official and members of the Sugdanan Kabataan kon SK ngadto sa lima ka tuig may katropa og amindahan ang Republic Act number 12232 for an act setting the term office of the barangay official and members of the Sugdanan Kabataan for other purposes. Ang act wala pong pangutana ani ngano pong wa po ni gilaos na ni atong miagi nga pag-act ani. Ilan ang taneng giaminda ni atong miagi tuig ba? Ako katong oh, ni atong miyagi tuig. 2025 may katropa nga ni pasar sila ani. Ilan na talagang ibutang ng lima katuig? Upat katuig pag yun niya. Karoon, puna na pong laing tuig. Borbe o kalibugan may katropa, pero ay mo kalibog yapon ani. Gumikan kay ang kining ingon ani nga pagpail mo ingon katropa Greg usab nang barangay election day. Kuan na diya, di mahuman na magsigil lang ta diya kuan og ano sa anang ganahas kongreso. Kana mga katropa, gumikan kay mo sugot tag sa dili. Para ris mga gumika kay daga kay mga managlahing opinion.
Ningon nga bawal na ubos sa kuan kini naanay jurisprudence na dito sa Korte Suprema na ni-file si Makalintal mga katropa na nagsulti o nagbutyag na di na pwede o unconstitutional ang kining magsigi o postponer sa usa ka piniliay. Headshot. Tinuod na nga illegal. O ngayon man, wala yung illegal. Illegal sa plan term na. Makibadunga tas mga abogado. Ano, patay taan eh. Tinuod na nga dunay hukom. O ngayon man, jurisprudence na kalabot niya na atong Korte Suprema nga ang Makalintal versus Comelec may katropa nga nagdeklarar nga ang pagpusponer ni atong milabayang tuig 2022 nga SK o barangay election may katropa unconstitutional o wa nasubay sa konstitusyon may katropa. Pero ang nakalahi mo kung ato, gipusponer ato, gumikan kay ganahan na po sila siguro ato. Sa argumento to sila na igo, o na silo, o na piti ni Makalintal. Pero pagsuon niya ng pahil mga katropa, katumiaging pagpusponer, o ingon man pagbalhin, pag-uswag sa piniliay, ni pahil magpetisyos Makalintal ato, nakaigo ba siya? Wa makaigo eh. Wa makaigo, gumikan kay nasubay rapod sa konstitusyon, ang ibuhat sa mga kongresista, gumikan kay wa man lang gipusponer kay ganahan na og filang nila. Giposponer man itong milabay nga miaging piniliay mga katropa, gumikan kay giusab, giamindahan ang balaod, kalabot sa barangay o SK mga katropa. Gikan sa tulo katuig na termino, nga dos upat katuig, which is maupoy na lutsan ni Escudero karon gumikan kay gibutang niya. Kapag posponer mga katropa, sumawot piniliay karong Nobyembre 2022, nga dos sa Nobyembre 2022 mga katropa. Mauman ang pag-usab na pag-usab sa term mga katropa, gikas upat katuig. Muna ang pag-usang ay palima katuig pag yun ini mga tura. So, ubos sa konstitusyon. 1997 konstitusyon, mga katropa, ang usa ka magbabalaod o ang House of Representatives at ang mga magbabalaod, mga katropa, mga kongresista o mga senador, mo'y gitahasan nga mo'y muset sa termino sa mga barangay o SK elect o SK nga mga opisyalis, mga katropa. Headshot. Muna'y wa nila masabte. O ingon ta, kining uban nga, ingon na yung, yaw-yaw kay manay ba, pataka lang, kay ganahan po ka, ikaw, katropa Greg, ganahan po ka, pabilis po isto, ako, wala ang itaong ko'y problema, o kung kay manayog dili. Ako na lang gisangon, nga dos mga butante, kay kung di sila ganahan, o makaoyon na to, pwede kitang mangundang anytime. Pero, ato lang nang gibasihan ba, objective ang ato ang pagtuki, objective ang ato ang pag-ayag na ini, o pag-ibutang ta, kining, usay tawag ka pag-analisar kalabot nining maong balaod noon mga katropa gumikan kay ubos sa section 10 sa ato ang 1987 constitution di adre akong basahon gyud para di gyud ta ma miss ko ano ni miss kot ingon man pataka na siya diag tabi diha niya wa maganda yung basihan gyud tinuod ay di na agin taon di ako gigunitan re mga katropa nga section gikan mismo sa atong batakang balaod kalabot nini karong pag-postponer. Sa una, wa ko kasabot nini. Manaway jugo. Manaway jugo nini mo mga kongresista to. Mga senador, mga katropa, gumikan kay ang kining maong igunani nga pag-postponer. Kasagaran o sagad nini, mga politika gihinungdan. Nga, makaminos gasto. Gumikan kay ang mga yangungo lang mga barangay official at tumgapos mga kongresista. Kaya pagkaman, basic ang mga kongresista karon na pobre na. Gumikan kay wanay flood control. Kaya naman, basin lang. Pamasin lang ako. Pero karon ako po nasabtan nga ubos sa konstitusyon na yung mga katropa, doon ay gitagana rin ang atuang iski o barangay na mga opisyalis mga katropa ang muset o magbuot mga katropa o pila sila katuig di amulingkot ang atuang mga magbabalaod man di ay. Headshot. Ang atuang mga House of Representatives ato mga kongresista mga katropa ato mga senador di ba po pwede diha nga magbuot niya ang usang katao nga opetisyon dito nga maingog kanay dili na pwede dapat madayon yun gumikan kay ubos sa balaod. Ako'y seksyon nga isa't mga katropa dire aron sa makadungog mo o masayod o makasabot mo kalabot ini. Kaya uban mo, dali kinihukom ba nga sus, wala na. Puro na ginakuan pang extend. Ingon man, kuan rin ka ng political accommodation na gina. Political accommodation gina na. At no to postponement mga katropa, gumikan kay sakto na tong kuan. Yung sakto lagi, pero ang problema, ubos sa 1987 Constitution, saon tama na nga mga magbabalaod na to. Ha? Ang kining ato ang mga senador mga katropa sila may adunay katungod o gitahasan nga mo'y musit sa atong termino kung ugali mga ganing moingon na ito mga babalaod nga ato ipa 20 katuig ng termino awa tayo mahimo na gumikan kay sila may mabuot na mga katropa ubo sa atong 1987 constitution kung moingon kung sa katuig aw, pwede po tamang undang na tayo ina na ba muna ito huwag masabti sa una sa ako ang kaniadto nga pagsaway o pagkuhan pero karo nakasabot na ko human nga ako
dukduko o giduduan ko dini karong section sa atong 1997 Constitution mga katropa ato ang Article 10 Section 8 sa 1987 Philippine Constitution mga katropa nga nag-ingon ni Andre nagsulti yun ah the term of office of elective local official. So, elective local official, konsehal, mayor, gobernador, may katropa, diya mismo sa atuang tagtag sa mga lokalidad. Ha? Kongresista, apil. Senador, apil, may katropa. Ha? Presidente ra may unong katuig. Ha? Presidente ra. So, kani ha, no? The term of office of elective local official, may katropa, except barangay official, shall be determined. Ha? Ha? Except, except barangay official which shall be determined by law. Oh, muna. Diba? Tanawa? The term of office of elective official, mayor, konsehal diya sa inyohang lungsod, gobernador, local official eh. Mayor, gobernador, provincial board member, vice mayor, o uban pa ng mga kining apwisto diya mismo sa inyong local ng mga lokalidad. Distrito, musipyo, may katropa o baka ha, diya mismo sa inyohang kining lungsod, musipyo, probinsya. Mone, ha? Local official except so pasabot, why appeal ini ang mga barangay official? Gumikan kay ang barangay official, may katropa, ang ilahang termino madeterminar pinaagi sa balaod. Ha? Shall be 3 years and no such official shall serve more than 3 consecutive terms. So, mo gini ang balaod. The term of office of elected local official except barangay official, mga katropa, which shall be determined by law. So, ang law mo'y mo, kuhan ani? Ang balaod mo'y mo determinar kung ano galing pila katuig, buli ko na usa ka barangay official. Ha? Shall be 3 years and no such official shall serve more than 3 consecutive terms. So, muna ang inyong mga mayor diha, ang inyohang mga kutsihal, mga katropa, diha mismo sa inyong tagstagsa ka mga munisipyo, tulo katuig, ragi na sila mulingkod, gumikan kay monay mandato o monay nalatid sa itong 1987 Constitution, gumikan kay exempted niya ng mong tulo katuig na termino o tulo katuig na paglingkod sa usa ka termino, mga katropa. Maura ang mga barangay official, gumikan kay nalatid sa 1987 Constitution, mga katropa, na barangay official na termino ang mudeterminar ni anak pinaagi sa balaod. So which is karon ini mga tungura, ang balaod nag-ingon nga ang usa ka barangay official upat katuig nga mulingkod sa katungdanan. Yang karon kay naa may balaod na pod nga ihimong 5. Wa tay mahimo ana gumikan kay ubos sa 1987 Constitution. Ato ang mga kongresista mamoy gitagaan og katungod nga mahimo og balaod kalabot ni ana. Headshot. Una klaro pag istorya. So kamo diha mga sweeto kay diha mga gitaw og sweet child of mine diha mismo social media. Wow. Nga nagpasiata bug mayo diha nga mo ni dili sayop kay ubos sa balaod ka ko ana supak na hay supak boy. Nakabutang man reo section 8 sa article 10 mga katropa nga ang muset gyud ay sa term sa usa ka barangay official mao man ini ato magresista. Nga kay ubos sweet child of mine diha mga katropa gumika kay sweeto na pug kayo diha pag uban pag content. Wengon diagno to kuan gumikan kay mo ni mo na sila na man ni rason. Iayag man ni gawas ni ning mong mga argumento nga gilatag dire. Lain putong argumento kalabon sa energy crisis by katropa which is bisa ato ang Commission on Election kun Comelec. Di to o og imong butyag nga matod pa lisod po silang habig. Gumikan kay lakwitada silang budget kani adto pagpahigayo pinili ay. Diya to mao gumikan kay perting mahala sa to mga palalito ni mga tungura og atong gasolina. Headshot. So, dana, ato lang ang atangan. Pero kung nungali, magaling maingon nga marag walay chance ni may katropa, marag hanap, hanap ko no sa Gispanas, na ay mo pagdahom, kay tingali kung nungali, nanganda mo riyang mudagan, kaya kumaabot, November 2, 2026, o baghan, excited na mo diha, o so, pulis yung tagstagsa ka mga barangay opisyal, na basin o masyak lang mo diha, o ingon ta, maingon, maghilak, mustago, may katropa, na gasto na mo niya pagkahuman, di ganyan madayon ng umawot pinili ay may katropa. Wow! Gumikan kay nalatid magyod nga ang determinar kalabot ni ini mo magyod ang kining kuan ato ang mga magbalao di ay so kuno galing mo sa aprobahan diha pwede mo petition og mo-file mo sa Supreme Court aron mo question ini pero depende sa argumento niyo may katropa so mo lagi ingon nga wait and see lang ta ni ini so kamo diha nagplano pud unta wa ko maingon nga ayaw mo dagan una-una asa nini mga tungura o baka kining hunat-hunat lang mo gamay pero ay kay ipalabi ikan kay basig mga gasto mo kahat niya pagkuman nini madayon nini mga tungura mga katropa ang pinili ay.
Ara sa XFM Cebu Philippines Standard Time mga katropa, alas 8 size na to ang time check hatod kanato sa among gitawag dream mga katropa og alkaline based vitamin C. Ang Santone vitamin C mga katropa. Di maghilab imutian, di kutkuton po imutian. Safe ning inumon bisag way so imutian mga katropa gumikan kay kining maong vitamin C na modere, non-acidic og ginama sa mangustin mga katropa. Makapalikon sa atong immune system, magprotektar na to sa mga sakit ug batang balatian at the same time makabatok sa fatigue sa atong kalawasan mga katropa. Moni giingon nga Santone vitamin C, the alkaline based vitamin C.

0: si Don sa kamaestra magka-ulcer ko.
1: Nag-research ko kung sa'y maayo o bigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong koto-koto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Bebeng, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
2: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Ay, nahumanig kita si Katulog karahondan. Yun na pa. Anong sikim na namang hikap ng agwa?
6: Nalawag yung kamingawan ba?
5: Ang sumay mga kamingawan nga. Kuha na matagtulo. At alam, usban ka ng tataod. Nagturbo bitaw ko.
6: Ay, gimingaw yung ko eh.
5: Ang sumay mga kamingawan mo. Nga sikim ka hikap ng agwa.
6: Naamang kukuhani sa una. Ayaw!
7: Exciting!
8: Lupig pa nimo ang na-scene zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong ma-scene zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulok ka high grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiipog higda. Dili na pod mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gi try, wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. To Health Clinic Cebu.
7: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
14: XFM.
15: Oras XFM Cebu Philippine Star Time alas 8:12 na may katropa to ang time check hatod kanato sa amo ang produkto ni may katropa inyong kaabag panahon sa kagabion may katropa ang mubaskog inyong gibate diha mapabarog inyong gusto may katropa bigkan kay kining turbo dietary food supplement for men money ang gitawag may katropa ng kauban o kaabag sa mga lalaki nga mga himsog o isog mga katropa. Bigkan kay kining turbo mga katropa. Makabot yun ang himaya diya mismo sa kumpati babaw sa kama. Bigkan kay kining mga katropa ang turbo dietary food supplement for men. Wagas ang lakas.

0: Balik na sa to para kayo kapag-uban. May katropa, may pagpaminaw ni Cookies Garcia. Ingon man ni Ray Duran. Nga naminaw po, nene mga tungura. Good evening, Sir Greg. Watching here sa may Dumanog. Shout out ni Louis Duran. Sa may Malbual, also watching. Thanks, may pagpaminaw, pagtanaw nene mga tungura. O niya paghahuman, nangutana si Cookies Garcia. Usa ko ng magpapil. Kuana, kining muna ang resolusyon. Muna ang balaod nun, ang ipile ni Chis Escudero. Perti katawang Ma'am Lorna Margarita. O niya paghahuman, ari sa tong YouTube channel po, may katropa. Di si Lilibit Labra 9535. Good evening. Jenny Bermoy, good evening Sir Greg. Kinisang mga driver sa jeep. Pakusog sa dagan, ug mahunong bisan asa. Dapat unta na i-stop jud asa sila hunog asa sa musakay ang mga pasahero para way traffic mo nay rason nga nadakpan og naparahan to. Awa madakpi naparahan ni Madam Raquel Arce ang atong driver sa 13C may katropa nga nag-viral og nasipyat ang mga tawo sabot kalabot diadto. Kanya Elena Datulya, good evening may katropa, pagkagubot na matud pa niya. Og di sad ko moangay mutan-aw sa mga motorista patakal og suod sa ubang sakyanan unta inig-stop og asa nakahunong di na mo sibog. Opo, na mga problema mo na ito ang mga solusyon na nining mong study o pagtuon ng himo sa Gamanas, Dakbayan, Sugbo, may katropa. Kapag standby speakers linya, gumikan kay day babae sa septic tank, aksiditing nahulog. Biktima, adunay Alzheimer. Dito ni Sming Ganilya, may katropa. Kunuha ko masayop nining mga tungura. Ato ni Siron, pinagay sa report ni katropang Benji Talisik. XFM Report. Yes, katropang Benji.
1: Jobe gagin ang buntag na palagang kini mo babae nga dito mismo sa septikan nga nakahapa o galing nagulub sa akini mo sinag dito mismo sa akini phase 1 sa Deca Home sa barangay akini Tungkil sa lungsod sa Manila. Ang mga kabanin ni Daling nga dito man nga ilan na dawat na report sa pagkakaplag sa maong nga ating wala siran nga galing mo nga bigyan mga si alias Liza sa Oranios sa namisim niya itong Lunes. Mato ni Police Major Abolis Lieutenant Colonel Maria sa Teresa Magatangay nga ang ganoon maong bitima para sa gipa report na kini sa iyang mga anak nga misin itong Lunes mo itong nasiksa balita at ang ganoon mo dahil usag ka kasi sa repeat mo naka ang kanyang ang nakaplag sa maupatayang lawas kulin matuma nga diyan nabantayan ang scene sa katong kitabon sa sipta na ubus na tuwag niya maong balay nga da, mismo kita kini maong bitima diyan bando na katong mga ito nga ang silingan mo nagbantay dito inabong rin tayo nagbaho po na labit mo itong ilaging check so dito na sa itong adunay ang kanyang ang maong diguang nga akin ni mga babae sa pag-ato sa anak ni Kudumar nga ikaw ito inhantukod kaya ang chanelas sinumoyin kita alitong paglagaw sa ilang panimay dugo sa anak nga gini mo ang iyang inhantukod kini Alzheimer's so medyo unay panahon nga akin ni makahibaw ko aso mulag tao ikuman ang mawa gini sa iyang pangangisa o pagbuhat o katumagigi mato nga pagkakita sa maong nakuha sa maong bigyo na dito dito sa mga murag na hoswasan ang kabana ito kung kaya nagkitagin ilang inaanapan medyo at masalap kung kaya pati maligi si Magatangay o sa panghepe sa Milenia Police Station ibutyag na ilang na rule na why wala foul play yun man ang galing gawa tayo aksidente o gisituwang nahug sa sinitang tukusab sa posibleng nga tungo sa nanglabay mga adlaw medyo kusugang uwan mo ito nga huwag kabantay sa ito naglagawa ni mga bitiba ang nahundo sa katanguga sa dam na sa labit dito sa may Adeka Homes. At mayroon ang pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Magatangay.
2: Aksidente ang hitabo because pagtanaw na to sa background ano na maong victim na natagak sa tiktang as also intimated to us with the family na ano siya sakit no, ng Alzheimer's. So, agit itiguangon ba na mabalik sa pagkabata ang paminsan nila. So, na, the night daw, Domingo, kadong Lunes ba? Hindi ko Lunes. Na natuog ni sila na sa ilang panimalay and tiguang guri na tulong sa ubos. Kaya ang gabantay at tayo ilahang family relative, no? Ilahang apo. Dito natulog sa taas.
1: Ang pagdinaw ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Magatangay ang hepe sa Milenia Police Station. Katropa, sa iyo pa maglimot sa paghaplas, paggamit sa haplas nga sang tone herbal oil, magkatabang, labi na, katong din mga panuhon sa lawas o kanyang mamao sa lawas, magkatabang ninyo, matagal ang tanan. Hini mo sa Yes to Health Incorporated o babalit sa mga palmasyo butika sa iyong lugar. Alas ng kiyos sa Pilipinas para sa Pilipinas ng Katropa, Benji Talisik, XM News.
0: XFM Report. Daga salamat, Katropa Benji Talisik sa iyong report. Tamtang sa Pigas Bahin, babaeng bland matod pa. Dakpan atol siya birthday. Unsa may kaso ani? Be ato ning siren pinaagi sa report ni Katropang Eric Amaro.
3: XFM Report.
0: Yes, Katropa Eric.
4: Abainti otso anyos kada pagkakrek no makakilala naman sa mga nadakpan niya tulong sa mga mission sa mga kalinga sa city mga required process, no? Sa Tapos Media, Department of Justice, OGA, parang kaya official ang masiguro ang usong proseso sa pagkuha. Sa tanggong CCPO sa tanggikan kaso gapo ng mga kupo ng mga CCPO mga katropa sa situasyon sa Team Santo Last Columns. Thanks, hindi na patuloy sa Maro ISF News.
0: XFM Report. Daga salamat Katropang Eric Amaro sa imong report. Samtang gingong gunman nga dakpon sa kapulisan, angol human nakipinusilay sa kapulisan sa Luzon, Cordoba. Ato ning siren pinaagi sa report ni Katropang June Cator.
3: XFM Report.
0: Yes, Katropang June.
5: Yes, o sa kalalaki ang ilang suspek sa usa ka miaging kaso sa pagpamusil ang naangol ni human makikpinusilay matod pa sa mga kapulisan at tuloy sa usa ka armed person operation dito sa may sitio Tumoy parang kay ibabaw lungsod di sa Cordova mga alas 11:30 kagabi Agosto 5, 2026 kining suspek gilang si Merson Fernandez Manching alias Palo 31 anos residente sa sitio Bangkal barangay ibabaw Cordova. Base sa report sa kapulisan, kinagawa itong tawag, ang kabuhatan sa kapulisan sa Cordova, alas 11:20 kagabi, kabahin sa usa ka armadong lalaki nga nagsamok-samok matod pa sa mga lugar. Inungdan ka ilak kining girespondihan pagkabot kanila, inanakita gini ka o sa kalalaki nga bitakdo sa description sa gitaho apan sa lihaga na matikdan sa suspek ang kapresensya ni ini. Midagan ko nun ni matod pa sa ngadto sa abandonado nga balay, sulod ni iskalibunan nga gingong deposil na yun ngadto sa mga pulis. Gamit ang usaka revolver nga armas mibaho sa usabang kapulisan nga may resulta yun sa pinusilay nga may hinungdan usab nga naigo ang kining suspek og naangol na sa iran usab sa investigasyon nga kining suspek mauni ang giingon nga gunman si kaso sa pagpamusil nga nahitabo niya tong Hulyo 12, 2026 sa may sitio Bangkal barangay ibabaw Cordova din namatay kining biktima nga si Roberto Sini Tampos alias Jojo nakasaka na usab yung kasong murder batok sa suspek sa Provincial Prosecutor's Office sa pagproseso sa lugar sa insidente na recover sa soko gini ko sa ka-revolver nga doon ay upat ka mga buhay gabala doon ka pakete nga doon ay gituwa ka sabu nga mukapat ni sa 6 gramos o milaig mga drug paraphernalia. Padayon pa ang investigasyon sa mga insidente samtang giatiman gining suspek karon sa ospital. Mga katropa, yung kalimut mong tumarog sa Anton Vitamin C, kalkalain ka Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa, June Katora Extra Club News.
0: Daga salamat Katropa June 14 sa imong report. Samtang Foodland flyover gipagian na pagbalik sa mga motorist motorsiklo karong adlaw. Dianes may bantal may Katropa. I don't know kung galing hangtod ba ni ugma o baka ganiha ra ni gumikan kay holiday. Kay ato ning siren pinagi sa report ni Katropa ang Crystal Joy Filler ka.
3: XFM Report.
0: Yes, Katropa Crystal.
6: Gipaagian na pagbalik sa Cebu City Transportation Office kon CCTO ang Foodland Flyover sa Banilat Talamban Corridor ngadto sa mga motorsiklo sukad kaganihang alas 8 sa buntag. Mahinumduman nga kagahapong adlawa sa unang adlaw sa pagpatuman sa Opland Bantal Discipline Zone wa na kinipaagii sa mga magmotorsiklo. Hinungdan nga daghan ang mga nagreklamo tungod kinangatanggong sa huot nga dagan sa trapiko. Matod ni Raquel Arce, ang pangu sa CCTO, nga sa gibuhat nga adjustment, wa kini nagpasabot nga dili epektibo ang discipline zone tungod kay usara ka aspeto ang ilang gi-adjust. Dugang pa niya nga sa pagkakaron padayon pa nilang gistudyuhan ang bag-ong pulisiya. Karon nga gipagian na pagbalik ang flyover ngadto sa mga motorsiklo, hugot gihapon nga gipatuman ang no overtaking sa tibok flyover aron masiguro ang kaluwasan sa tanang motorista. Giawhag sa CCTO ang mga nagmaneho og motorsiklo nga magpabilin sa ilang lane, sundon ang no overtaking policy, mutuman sa mga traffic signs o giya sa mga traffic enforcers ug magmaneho sa husto ug luwas nga gipusgod. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo, kay makahilab sa tiyan, ang Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkay-usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
3: XFM Report.
0: Daga salamat katropa ang Crystal Joy Felerca sa imong report. May pagtanaw ni katropang Eugenio Boy Taksip. Daghang padlungon ko no. May gabi katropang Sir Greggy. Nagtanaw midris may sitio Kawansi. Barangay Kinasang-an, Cebu City. Daghang padlungon ng mga motorista. Di mo ila matod pa o pedestrian. Bisa na imang labang, pabulhot o padagan. Labi na mga maglag motorsiklo. Wa na idakop sa kasabas ng busos motor. Wa na yun. Tinood katropang Eugenio Boy Taksip. Wow! Bikan kay niato may aging adlaw ni pagawas og memorandum ang Land Transportation Office kon LTO nga undangon na ang pagpanakop sa Tambutso mga katropa. Bikan kay sila ra pud sayod og ngano bitaw ilang gibutyag nga ila pang i-review. Iskutan nga palisiya katropang Eugenio Boy Taksip. Unang batay-bantay diha gumikan kay mobalik kasaba nitong palibot. Gumikan kay giundangan nagdakop sa LTO ang ganang pagpanakop ni ana ni mga tungora. Anya pagkaman Gary Tolintin may pagpaminaw. Good evening, Cons Greggy. Galanog-lanog ka, Responsi Capital. Please ko pa shout out sa Tolintin family o sa akong wifey nga si Maripi. 88.3, exciting mga katropa. Good evening, kung magpagpaminaw nyo diya. Pero wala tayong panahon mga katropa. Gumikan ka itong pag-uban-uban. Aduna yung kinutuban mga katropa. Sa kala sa mong station manager, katropang John Lim and Chavez by King. Amo ang news director, katropang Philip Sirojano. Among kauban sa Lawak Balitanan, katropang Almi Mata Idol Toy.
7: Wow!
0: Akong sparring partner sa Pikas Lawak sa may Masters Control, katropang Boss Juven Jimenez alias Doc JJ. Hangtod lang sa Lunes po, mga katropa, sa mga taknong istasyon. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Greggy Magdadaro. Manamilit sa paingon. Pinagi kaniya, uban kaniya, ugdiha kaniya, dalaygo ng Diyos, mga katropa. Katropa mo! Exciting!

0: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marilo, sorry sa kong upload. Mangihi ko na sakit dayong muto ni inong puog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangihi. Dili na masakit akong puson. Nga ko salamat ako na naayo ko sa Santon Plus.
2: Mabilbilin nga ba? Sumasakit yung puson ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Oh anak, mo kini mong yaya. Gwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
8: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
7: Anong di magkamukis ni yaya? Magwapa man kay na.
8: Dili ko maoy, dili ko maoy. Maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
7: Ayya!
9: Exciting!
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sista Pain.
13: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kod ko gabalon og Sista Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo sakit ang akong mga joints og kalawasan.
12: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.31 na itong oras ang tunagin ninyo sa Premium Debt-Free Instant Energy. Premium Debt-Free Instant Energy, madali sa itong lawas, batong sa mga bakterya, mga virus, kabagatang kung kaluya ni ini, mga katrupa gumikan kay, magapaligon kini sa itong immune system, nga maghatag og mulahutay nga enerhiya sa itong lawas, Premium Debt-Free Instant Energy, mga katrupa. Muna ka na daw inom, yun, duha ka soft gel sa Premium Debt-Free Instant Energy. Aron sa ingon, dili ka matakbuyan og sakit, ingon man, bakterya, mugna, or bakterya og virus, mga katrupa, nga magkahatag og sakit sa itong lawas, mga higala. Premium Debt-Free Instant Energy, inyong kinig mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyong kinig mapalit sa Shopee og Lazada. Labi na ngayon, inyong kinig mapalit sa Yes to Health Clinic Store. Yan ang may mutang sa ubus kabahin na itong Sibianan. Dari sa may G Plaza Building, Barangay sa Patera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. O niya sa gihapon, ato ang painom-dom, ha? As ato ang servisyo publiko, libreng check-up, libreng konsultasyon sa ato Yes to Health Clinic, mga igsoan, matag Domingo, alas 9 sa muntag, ganto sa alas 5 sa hapon, mga katropa. Paimodsin ninyo kini kay libre higala. Premium Debt-Free Instant Energy, inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Napon sa itong Yes to Health Clinic ang itong store, mga katropa. Ngayon nyo haga mapalit ang Premium Debt-Free Instant Energy o uban pa nga mga Yes to Health product, mga katropa.

0: Mamukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapag ang patay sa barangay pagpundog ng patay sa LDB partner.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw o kauban sa inyong pamahaw o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting
4: Good Morning.

0: Sogbon, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa inyong tulumanonang Exciting Pilipinas!
1: Good morning!
0: Inigap niyong angkor man katrupa mo, Jerry Kemser Auxilio Jr. Magigubare ka ninyo hangtod kita sa Lasay!
2: Exciting!
0: Diring adlaw, mga katrupa ka Biyernes! PGIF! Thanks God it's Friday! It's a size! It's a 7 sa bulan sa Agosto tuig 2026! Inaw ka na ka mo sa kapiskay sa malawasan yung pagpanikay sikay! Samtang nanikay sikay ka mo ni ato yato na kaninyo mga pagkita mo din sa ato sa kauluan o sa gawasan nasun ka gahapon o karoon!
1: Exciting! Good morning!

0: Paabton ngatos 2028 mga igsoon!
1: Wow! Sana all.
0: Kinibasi mga kaigsoonan sa mga balaod nun. Lagi palabang sa Busbay, Balaoranan, ingon man nga to sa Senado mga kaigsoonan. Sa Senado mga katropa, Senador Ches Escudero may palabang og balaod nun. Nga may gimong 5 katuig sa termino sa mga barangay og sangguniang kabataan. Officials mga kaigsoonan. Ingon nato nag-uswag sa Barangay Sangguniang Kabataan election ngadto na sa Nobyembre 2, tuig 2028 mga katropa. Pasi mga igala sa balaod nun gipalabang ni Senador Ches Escudero sa Senado, mga igala. Una nang nagpalabang ang mga kongresista. Sa isinta, mga kongresista, mga katrubas, ubos may balaurana. Nag-uswag sa Barangay Sangguniang Kabataan election. Nagsugyot, mga igsoon. May iswag aga Barangay Sangguniang Kabataan election. Unyanas, Nobyembre 2. Tuig 2028, mga katrupa. Uswag naman gani, nga no pizza dos, magyos no brimbring, tigdagkot man ha. Namos mga kalag dito sa probinsya. Ay noon, para na napoy rason katropang rap-rap, na mauswag ang barangay eleksyon, gumikan kay kalag-kalag. On sa inyong reaksyon, mahitugod ni ini. O yun mong iuswag ang Barangay Sangguniang Kabataan election? O ipadayon karo Nobyembre mga igsoon? Ipadayon po katropang rap-rap, apiktado daw kunoy. Ang katotohang mga eskwilahan, mga kaigsoonan nga ito ipahigayon aga nga himuon nga pulig center mga katropa matag eleksyon. Nangaguba man mga katropa, gagilino. Kasa magkuno himuon ang eleksyon. So, sa gawa sa classroom. O niya, mag-uwan, mga basang baluta. Exciting! Wapa daw kuno mag-recover. Mahal pa yun kayo, mga kaigsoonan. Ang krudo karon o gasolina. Na maapil mga igalas budget sa kumiling. Ang pag-uminto sa presyos produktong petrolyo. Mahingon mo nga no, mag-iskot mga katropag Jerry o produktong petrolyo, uminto sa produktong petrolyong election man eh. Ito, pero ang pag-travel, ang travel expenses sa tuang mga baluta. Plitihan man na siya. Man mangitag kumili kung kwarta iplitis mga basura. Basura naman hinoon. Aung sa matani, basura naman hinoon. Mga baluta, nagamiton inig election at ito nimo iswat ang pagalas kandidatong imubutuhan. Una pa'y nagang rason ang mga kongresista. Anong iuswag mga igala Barangay Sangguniang Kabataan election. Nas Nobyembre 2, tuwing 2028 mga igsoon. Wow ni mga katropa. Pero katong gusto mag-opisyal, katong nagsugod na mga kaigsoon ng paghatag buga. Nagsigi na mga igala, nagsugod na og sponsor og sumba. Nagsugod na mga igala, papapainit mga katropas, mga silinga nila. Pagkadungog lang sa inyong balita, mura nagkusmon mga katropa. Nauna nila, dako na naman kong gasto, giahag na niyong kalakiha. O niya, liso man sa nundangon ni mong sponsorship sa Sumba, kaya klaro kayo pamuliti ka.
2: Exciting!
0: O na mga kaigsoonan, Kusmodro sila mga katropa. Ug aprubahan ug palabang gayud sa Kongreso. Ay mo kabalaka diya mga mukandidato. Wa pa makalingkod sa trunos barangay. Kay kining tanan mga sugyot malaudnon pa lamang kini mga kaigsunan. Kay sugyot malaudnon lalisan pa nis mga kongresista mga senador. O yan posible pang dili pirmahan ni Presidente Bongbong Marcos. Ora na ang chances na to. Ora ang chances day ninyo. Ang problema mga higala, kaya di man po niya itong mga kongresista o mga senador magpalabang o balaod nun. Dili ni sila magsabot daan aron maaprubahan mga igsuoy. Hindi po ni sila magpalabag-balaod no, nung dili mananghin ka itong presidente. Kasi nung dili aprubahan. O na nga. Kung ako mga katrupang, ako inyong pangutan noon, katrupang rapra. Anas 80% na dili madayon ang eleksyon karong Nobyembre 2. So katotuang mag-gusto managan, pagka-kunsihal, pagka-kapitan, ingon pa, pagka-iski chairman o kunsihal, iski councilor, napamoy 20% nahabilin nga badayon ang eleksyon. Kung ako, nas 80% akong pangagpas, kadili madayon ang eleksyon, ug adto na kinis Nobyembre 2, tuig 2028, mga iksuoy. Nako kalaay bihaan ning kalakihan. Matod pas ko ba ng ambisyon mo kandidato karong umabot o binring election mga katropa. Kaayo na sila mga igala kada gumikan kaya di na po madayon. 43 minutos mga katropa na kalabay sa alas 4. Padayon gapon ka mo nagapamatinin nga itong tulumanon. Exciting Pilipinas!
1: Good morning!
0: Tanugang pabagabalita dito sa kauluhan. Department of Public Works and Highways sa mga katropa Secretary Vince Dizon. Mitangtang sa District Engineer dito sa Camarines Sur. District Engineer sa Camarines Sur mga katropa. Kumikan sa... sa Manisya, corruption? Atong pamation ang resibo ni inimong balita. Atong pamation ug tanawa ninyo. Atong Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, mga igsuon.
2: I just want to make two announcements. Number one, effective yesterday, I think, I have already replaced the district engineer of the first district of Camarines Sur. No, because we need to make our people accountable. We already ordered all districts and regions nationwide na kailangan maging very, very strict tayo sa standards ng safety. And second, we will hold the kontratista accountable kasi responsibilidad ng kontratista yon na maglagay ng tamang safety signs. And meron na tayong standard na stricto. At kung yan hindi susundin, buhay ang kapalit niyan. No? In some cases, buhay ang kapalit niyan. And really, it's unacceptable. No? So, kailangan may managot dito. No? So, this is without prejudice pa to future cases that can be filed against both the contratista and the people involved.
3: So, exciting!
1: Good morning!
0: Si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon wag ang igsuan. Isa man niyang kuyog mo raman si former Vice President Olga. Kiniga Mayor Lenny Robredo mga katropa. Basi magtandim ni sila. Kita mga katropa, komedya rin. Doon na nag-replace. Wala na ni tagtanga mga katrupa o gi-replace. Sa bay binisaya sa replace. Kihulipan mga kaigsunan. So wala ni tangtanga gihulipan ra. Palihiningan to sa laing region. Ito na po ni magpabaya dito, Secretary Vince Dizon. Kaluoy, may itaos balhinan, ani mo district engineer. Buna sa'y magsunod, buna sa'y mag-agwanta. Sa katapulan, bagaha o bagaha pagkadanghag sa

0: defense secretary Gilbert Chururo, mga katropa. Tuadya, kinini ang basahon. Aga, ato ang vice presidente. Pamahayag sa vice presidente niya. Ihagit nga to ni Secretary Gilbert Chururo sa paghingas mga official ngayang giingon. Mga katropa, nga wa magpakabana sa gimos China diri sa Pilipinas, mga higala. Atong pang vice presidente Sara Duterte, hindi pwedeng magbitiw ng ganong salita. Hindi mo naman pangangalan o papangalangan.
1: Sakto ba ni Tagaluga?
0: Yung mga opisyal. So, pamahayag ni... Doon na sa ipunto, Vice Presidente Sara Duterte. Pamahayag ni Defense Secretary Gilbert Chururo, mga katropa. Mura og shotgun. Sa kinsalay matamaan, general mga kaigsunay. Ang gato ni suporta mga katropa, or wa mo suporta, Loy, kayo sila maapil, madamay mga katropa. Noive minutos ang nagkalabay sa last 4 sa kalambuhan sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinoy Binoy. Si Binoy, mga katropa.
2: Tilis Noy Binoy. Noy Binoy, tagabasag ba ni?
0: Si Binoy, mga igala, Senador Ruben Padilla. Nakapuntos po mga katropa. Saya pagutana nga to sa testigo nga si Wamila. Mga kaigsunan nga abatod pag Senador Ping Lacson, Senate President Senator Judge Ping Lacson, mga igsoon, walay security clearance. Atong pamation, Sinoy Binoy sa iyahang pangutana, clarificatory question nga to sa testigo na state auditor, mga igsuan.
3: Kabayan, Nuevay Siha. Opo, yung una pong cheque ay 125 million December 20, 2022, tama po ba?
4: Yes po, Your Honor.
3: Opo, batid niyo po ba na ang founding anniversary ng CPP-NPA ay December 26?
4: Wala po akong personal knowledge about that, Your Honor.
3: Opo, dahil wala po kayong, katulad ng sinabi ni Senator Lacson, wala po kayong clearance, ano? Pangalawa, second check po, 125 million, January 31, 2023, tama po?
4: Yes po, Your Honor.
3: Opo, ang NPA founding anniversary po ay March 29. Batid niyo po ba yun?
4: Wala po akong personal knowledge about
3: that, Your Honor. Third check, 125 million, April 18, 2023, tama po ba?
4: Hindi ko po matandaan yung date po nung check eh. May I refer po to the check po?
3: Stopwatch please.
0: Dungog-dungog, may kay Ruben nga itong Irwin nga ito ni Rapi Tulpo. Stopwatch na ko nung ba? Sige, reklamo sa Rapi Tulpo.
3: April 18, 2023 po, yung 125 million.
4: Yes po, Your Honor. Opo.
3: Ang 50th po, golden anniversary ng NDF, National Democratic Front, ay April 24. Kaya ko po nabanggit lahat to. Ito pong mga dates na to, nung December 26, March 29, April 24, lahat po ito walang nangyaring attack. Lahat po foiled. Wala po, for the first time, wala pong nangyaring attack. Kasi tuwing founding anniversary, may attack. Ang tanong ko po, Ginoong Kabayan,

0: Naniniwala po ba kayo na malaki ang papel ng confidential fund at confidential agent?
1: Depende po yun sa kung ano po talaga yung mandate ng agency po, Your Honor.
0: Alam naman po natin na ang DepEd, dyan po nang gagaling ang tinatawag namin sa Communist Party po, ano? Meron po kasing pangkat gerilya, ang pangkat political. Yung pangkat political, yan po yung mga estudyante na nanggagaling sa universidad. Saan ayon po ba kayo doon?
1: I cannot answer that po, Your Honor.
0: Okay, dahil wala nga po pala kayong clearance. Maraming salamat po.
2: Thank you, Senator
3: John. Good morning!
4: Magkatubag mga igala, gamatod pang Binoy. Wala daw kuno siyang clearance. Pero nawagtan na yun ang posture mga katrupa. Testigo mga igala. Human ma-expose ni Ping Lacson mga kaigsunan wasi security clearance. Saan man mo pag-audit katrupa? Klarong audit kung wak ka magkaibaw. Mga igala sa ginatibuk ang gi-audit nimo. Gato gipagawas nila nga may regress piatos. Kinsa pa to nga mga piatos. Mga aliases na ni sila mga kaigsunan. Kung imo laging tanahon sa intelligence sa community or world mga katropa, dili di sila pwedeng hinganlan mga igala. Doon na gini sila yung mga tinuod nga mga pangalan. Ipanako lang si Mary Grace Piatos mga katropa na kadawat ng 70 mil piso. Kaya gumikan kay pangalan pa lang, apelido Piatos. Ang Piatos katropang rap-rap kung ano man na siya, no? Kinini ang cracker. Sabon na mga katropa. 55 minutos ang nagkalabay sa last 4. Karayon, gapon ka mo nagpamatinin nga itong tulumanon. Ang exciting Pilipinas!
3: Good morning!
4: Talugan pa mga balita mga kaigsunan. United States of America. Formal na mga katropa na may request sa gobyerno sa Pilipinas na i-extradite si Kibuloy ngadto sa Amerika gumikan sa mga kasong giatubang niini ngadto sa ilang. Sigurado yun ni mga igalas Kibuloy ihatag ni Pilipinas ngadto sa Amerika. Tagwanis gigong mga igala gantos ICC nga wanna ta mamimbro. Dili na ta sakop ginipag ang Amerika nga kalyado nagsuporta ang Bongbong Marcos. So US request extradition of Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy mga igsoon. Sana sigurado na ning isurrender mga katropa. Sigurado nining i-extradite mga igala si Apollo Kibuloy ngadto sa Amerika. Isa ako nagikaingon ang atong ni Presidente Rodrigo Roa Duterte gihatag mangani mga kaigsunan ni Presidente Bongbong Marcos ngadto sa International Criminal Court nga dili na ta miyembro. Pagkahang extradition request na Apollo Kibuloy sa Amerika para ni Apollo Kibuloy mga katropa dili ihatag ni BBM. Tingna kong dili mga katropa. Bisa pagputla ninyo mga igalas kuko si katropang rap-rap. 47 minutos na mga igsoon nagkalabay sa las 4. Padayon gapon kamo nagpamatinig atong tulumanon. Ang exciting Pilipinas!
3: Good morning!
4: At least exciting yun mga igalang Pilipinas. Tumikan kay balik sa Yala, mga katropa. Ang Pinay Tinistar, mga igala. Padayong nagpailailas tibuok kalibutan. Sayang pagkamaayos tinis, mga kaigsunan. Ay dito sa Toronto, mga katropa. Champion na po siya, mga igala. Dia, atong pamatiyon, ang kampyon nga si Alex Ayala, mga katropa.
5: Toronto, your first time ever playing here. And look at what you've done to the place. Not a bad first experience here. How are you enjoying yourself?
6: Kamusta tayo ngayon, Toronto? Huwag ayawin nyo ngayon yung mga bandila nyo, patingin! Okay, wait, I don't know if they understood that. But there are so many Filipinos in the crowd tonight. So many flags. Thank you!
5: It's okay. This is your moment. This is an incredible atmosphere, one that you generate everywhere you go now, and it just keeps getting bigger and bigger. How good does it feel playing in front of this atmosphere every single time you step on court?
6: I am eternally grateful. I mean, I just came off Washington, so I really feel like this is a celebration. And alam mo yung kababayan, linggo-linggo ko kayo nakikita, sinusuporta ako. Linggo-linggo ko nakikita kung gaano yung kamahal ang kapwa niyong Pinoy. Kaya proud na proud na proud na proud ako din maging Pinoy. Maraming salamat, mga kababayan. Mahal ko kayong lahat. Thank you everybody who is here tonight. Thank you to everyone who's supporting tennis and creating atmospheres like this. It's really the pleasure of my life to experience these things.
5: Alex, an absolute pleasure. We'll see you tomorrow night when you're going to be joining forces with Venus Williams. We cannot wait. Alexandra Yala, everybody.
7: Exciting.
3: Good morning.
4: Alex Yala, mga katropa. Nagwa tamay li katropa grab rap atong i-congratulate si Alex Yala. Wow! Sayang sunod-sunod nga kadaugan. Siyang pinakaunang Pinoy, mga katropa. Yan ang kampiyon sa tennis sa world stage, mga igala. World tennis court niya. Wow! 1 minuto na kalabay sa lasing. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon naman na!

0: Celia Hiromo Amias Onco Worker. Magarap Barangay Health Workers, Barangay Q. Good morning, ninyong horot. Ika mamlili katapag Diaz, mga katropa. Good morning, atong Arnulfo Saison, yung man nagto ni Kobe Bacalso. Yung Pintino Boy Nadela na sa may Gabi Cordoba. Kunya may unto nga to ni... May unto niya sa may... Si Sir Michael Mike Sigi Canada. Nasa may California sa Amerika. Good morning! Or may unto ni mo sa right? Ato pag-umustaon mga katropag ato mga YouTubers. Mga naglantaw na to, nagtanaw na to sa itong YouTube channel mga Iksuon. Nga nung di man ni mutunga akong YouTube mga igala. Adi arah. Agi kapuyan pa na ito siya. Ato ka pag-umustaon ng ato mga YouTube YouTubers. Good morning, Katropa Jerry Consihal. Watching always there is my English Birama. Ika ni Ma'am Lobby Suena. Kaya may good morning, dahil po gato ni Archie Makahilos. Naglantaw na to na sa may Rizal, Palawan, mga katropa. Pusmodyod katropa, Jerry Kunz. Dagana kayong tarpulin daan. Gipangbutang advance sa kapitan. Kaya di madayon. Election, ahaha. Pusmodyod ang dagway nila, Kunzia. Gika ni Ma'am Lobby Suena, mga katropa. Ay, good morning, gato ni Ma'am Lilibet Labra. Good morning po, gato ni Buye Thag. Sir, lolo ni Vince Dison, karon lang mag-istrikto. Hindi ni lolo, lolo daw ko ng Vince Dison. Karon lang mag-istrikto, matod pang Buye Thag, mga kaigsunan. Ay, good morning, gato ni Sir Ramon Habonero, Dias Abocado Mambaling. Ito na puro alias ang piatos ang resibo kons ato ang resibo kons ato pa naaman na siya gipasabot man ang pinglakson mga katropa. Kana siya kinig Mary Grace Piatos alias Rio na siya. Pero yung pangalan tuwa dito gisulod sa bol. Yung mga pangalan ini mga kumbaga secret agent or kini mga informant mga kaigsunan. Dili secret agent kundi dili mga informant. Ilang pangalan, naka-vault na sila mga katrupa. Ayan, tinuod mga pangalan lang, angga mo rin ang gawas das vault. Para may regress piatos, klaro, ana, di yun sila kasabot. Kaya yung gigamit mga katrupa ang isyo, gato Vice Presidente Sara Duterte. Kaya nangatag ini, ang nakadawat mga igala, o si Tinta Mayor Pisos, may regress piatos. Ay, na ito. Tauan na ni sila's intelligence world. So may pagpaminaw ninyo ni Gatong Tulumanon. May pagpaminaw po ni Gato ni Gifoy Antipasado Comilas Comilias. Oy, good morning po. Long time no see mata po. Ato sa pagbustaon mga katropa, gato mga suki nga mga tigpaminawan o mga naglantaw na ito ng buntaga. Diri sa ito agya Facebook page sa 88.3 XFM Cebu. 88.3 mga katropa. Si Maria Luz Tapic, good morning. O niya dapat idayon na ron kay igabot sa 2028 ipospo na sabna. Kay na ay presidential election, postahay pataana, sinaryuha. Ngunit kayan gumakpak, makikpusta mga katropa. Gabo ni baga, sagarol yung... Atong punta, katropang Sergeant, watching from Kabulihan, Tubigon, Bohol, Domingo Marcos, Astakaan. Recording idol, katropa Sergeant, exciting Pilipinas, happy Friday. Watching from Kantangkas, Dumanhog, Cebu. Solugo og Bami. Oh, niya, may good morning po. Gito ni Ma'am Arlene Placivides, Kanduman, Mandawi, Siri. Ni Tristan Wyatt Vigolaim. Sayo-sayo, Tristan Runagaliso, mga katropa. Kalantas, Facebook, mga igara. Ay, malit, manisiya, mga kaigso. Dapat na dyan madayon ang eleksyon, Sir Jer, karong Nobyembre. Kay angay na ilisan, kay mutunga lang og sesyon, wajod gamit, purya gaba. Ano kay Marialo Stapi? Kamu po ba? Ay, nasa mo panungag eleksyon, ang kinini ang sesyon. Bisita po mo yung barangay. Wada mo duty-duty. Ika ni Marialo Stapi, and then Sir Jer, mas dako pa man ang tip ni Tulpo sa mga Viva Max actress kaysa nadawat ni Mary Grace Piatos. Ato ka Mary Jane Ponce Tagra, mga katropa. Bitaw no, kay pila itong ihatag ni kinini ang Rapi Tulpo, mga katropa, gatos Viva Max. Abot kong isip, Viva Max yung dunggay. Ako pa kay sa gihata ganto mirigiris piatos mga katropa. Good morning katropa Sir Jer, Coach Jerry. Nakatumong yun si Senator Judges Padilla sa iyang question sa witness kay iyang adviser si Ate Shawi. Ambot lang pastilayan. Ingang Philjord Padilla mga katropa. First round pa na sa Toronto, sir. Jelly pa na siya, champion dia. First round pa na kuno to, ingon si Bunny Gakayan gumapak. Dito sa Toronto, mga igala. So, champion na siya dito sa Washington. Evelyn Gadiani, good morning. Sa kanunay, nagtanaw og naminaw ni Minimo Diris Bangkalapulapo City. Salamat, Ma'am Flor Delica. Si Ma'am Flor Delica, mga katropa. Good morning po, gato ni Jill, ni Job Rim. Ni Iralin Cabuenas, Nasnunog Talisay. Good morning, gato ni Ram Delphine. Siya sa General Maxilom Avenue. Good morning ni Boyet Astakaan, ingoman ni Bobby Arriquez. Siya sa may Tuburan. Mayong buntag katropa Jer, sakto man lakson Lani nagkalibutan o lahi nagkalibutan ang mga Intel people. Batong pang Roberto Tabulong mga iksuan. Ay good morning katong Alicia Delvo Lozada. Kasa may gihol nga naman ni Jonathan Aguilar. Kasa may Maria Teresa Village Uno Guadalupe City. Morning, kung dili mo gamit og alias, mamatay ng mga penetration agent. Patupang Roberto Tabulong, katropang Jer, watching FB Live sa Magdugo, Toledo City. Shoutout ko sa Obis Family ni Estipadelia Public Market. Ikang Ripa ko, Obis. And good morning ni Sir Andres Acaso Jr. Nanta niya sa may kamuti. Sir Andres Acaso, no, laagan yun ni Sir. Mga igala. My good morning ni Larry Gungo Buduso. 12 minutos na kalabay sa alas 5. Naday tayo merkado. Atos ang pagmustaon mga kaigsunan. Ano ba doon nalagi nagdagan sa taas ni gibaruga ni katropa Giri? Atos ang pagmustaon mga igala ang presyo sa mga palaliton sa merkado. Sa itong linya itong kumpra doon. ni katropang Eric Mahanono Tamaro.
1: Live report.
2: Good morning, katropang Jerry. Good morning sa mga katropang gasukin ni kay sa ex from Cebu, no? Sobrang thanks God it's Friday ron, eh, katropang Jerry. So karon mga oras na ikatupang Jerry, no? Naanta diri sa may kinipong Tabada Public Market, katupang Jerry. Diri sa may Tabada Mampaling, no? Sudad sa Subo. Karon mga oras na katupang Jerry, doon na yung mga quadruple displays, magpangotala talaga, sugod katupang Jerry, mga kaigalaan, na. Sir, may mutag sa XFM Cebu. Punta na, mahal ang isdaran, para ko, maurag hapon. Mahal, yeah, gamay na supply. Gamay ang gun. Kaning, ikan sa Pasil. Ah, Pasil. Ang kaning, kwan, dagko ni Katupag Gajiri, punta bagong sekulam ni. 240 Katupag Gajiri ang kilo. Kaya, sabi ni, kaning, huling ang gagmay, kulam ni. 240. Sir, di ba? Pila. 240. So, tag 240 ang kilo aning maumang isda, katulong sir. Mm-hmm. Kaya, sa isda, gagmay? Sagol lang. Sige, salamat ha. Sir, nga naman, boss? Roland. Salamat, sir Roland. Sa kinipong Tabada Mambaling Public Market, katulong sir. Mm-hmm. Yeah, arita diri sa may kwan eh. Punta na lang sa Carming Baboy. Ay, sa XFM. Punta lang, pilang kilo ron? Baboy. 340, sa mga misata, may ubot, or mawag hapon. So stable ang per kilo. Katupang Jerry po sa baboy, 340 aga kilo, katupang sir, mga kikilay. Salamat sila. Thank you. Kami, arit na dito sa unahan, katupang Jerry, mga kikilaan po. At ito dito sa... Yeah, katupang sir. Sa mga kong kakadali, sa ganunit lang, karang pila mo, ang mga otan na ano, sa karun wala. Huwag hapon. Ang mahal yung kamatis yun, no? Huwag hapon mo, boss. Pilang kilo na ron, kamatis? 120, 140. So, huwag hapon mo, boss, dalawang sila ang kamatis ron, no? Ang kwan, ang mahal pag hapon ang aho, sibuyas, bumbay, o kuning, kwan, wala mo, stable mo. Pila to, 140, katupang Jerry, mga kagilaan po na. Kaya mga otor, napalitan, ning, kwan, ang bati, pila bang ang bati? Saisinta. Ang kwan, kining guys, kamot eh. Saisinta. Sorry, Chinese, tanggong, pila? 100. Kaning kwan, pichay? 100.
0: Tau.
2: Palong? 100. Paliya? Mahal ang paliyaron. Uy, mahal ang paliyaron. Katupang Jerry, ha? Ito mga diabetic na mag-conjure ni paliya. Mahal, 140. Kwan, ma'am. Kasi nga, Tony, kining sikwa.
0: Sikwa.
2: Kila. Sinta. Pipino. Sinta. Batong. 100. Barato ng batong. Amaro ng batong. Gross table. Kwan. Kini bang repulyo? Repulyo. Kining sayote. 20, isa. Mahal ba ron, di? Aka to, repulyo. Pila? 100. Kalbasa, mahal ba ron? Barato ng kalbasa. Barato lang yung katupan siya. Ang dahonan mo'y mahal ron. Nihit. Basta uwan. Oo. So, murag, kwan, ang sibuyas dahonan katupan siya, mga kamatis, mamahal sila basta uwan. Katupan siya, mga kigilan ko. Okay. So, kanisa siguro. Ma'am, salamat ah. Ma'am Sela, to so good is my ining Tabada Mambaling Public Market. Oh, kung malit mo din mga tanong, aral sa mga tag-golder is Mambaling, Tabada Public Market. Ma'am, thank you.
0: So, may ang taong katropang Eric, eh, bagong ligo.
2: Ay, fresh katropang Jerry, mga kigalaan po ka. Yeah, Mali katubang Jerry ni sugod na day ko na mergi ilog sunanig sugod ni kahayag katubang Jerry. Ya karon bud dagam rag dagan pang panganod ba ni puti ra ba ni gray ra ba ni katubang Jerry mga kaigalan pa depende rag pag asa magtarog mga sultib kalit mag bunok ang uwan katubang Jerry or nindot ang ato sab nga panahon karon ka buntaga alang sa to mga mangumprahay mo back to reality katubang Jerry kay kaghapon sa mga sugbo holiday no so kan back to reality kato pag Jerry nagkaglayan kay kuan man no kung wa pa duty ron long weekend unta kato pag Jerry mga kahikalaan so manito kasikas gigante sa may Tabada Mambaling Public Market mga katropa para permitting update lagsi condition dapat kape pa lang healthy na mga higar healthy nga kape inyong ipangita pangita ani ang ato mga kape Santong Plus Coffee Mix mga kahikalaan ginama si Yeswap Incorporated mapalit sa mga regulang butikas yung damit kung wala na ala dagan din mo mga kahikalaan sa may Yeswap Pharmacy Clinic kanas ground floor simple sa building diya sa Limsit Mangay sa Batera Cebu City Alan Sirikos ang Pilipino para sa Pilipinas kung tropa Eric Camaro XFM
1: XFM Report
3: Exciting
4: Good Morning
0: Salamat katropa Eric Panunot Amaro Cebu Market Report Hi, good morning. Dahil ganito ni Sir Godofredo sa Holland. Naglantaw na ito mga kaigsunan. Imuman nga ito ni Ma'am Lorna Margarita. Good morning! Kung ako kita mamili na Natulia Rodiri sa ito ag YouTube channel. Sigurumpra pa ni Rusia mga higyan. Sunboy, sa itong pagpanayon, sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. Uban lang ni Pipila ka importante ng mga mensahe. Standby!
1: XFM Sandown Plus Gold Mas pinalagas Mas pinadibay
5: Textel by Trended with Anyers Taga Marco Deng Kini akong tutun lang Ning namagoy ko tunsil Wala nagigihalos kaayuhan ba Alas maglisod na ganito Tumarog tambal Moto ning damap ko sa Sandown Plus Gold Maayog din akong pamati na karun Wala na tong sakit sa akong tunsil Salamat kaayo niya Makakao na pugog tarong karun
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
6: Sandown Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
6: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata usahay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Sandown Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na ko pagtinaw sa akong mga mata.
6: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
9: Porman, porman, porman. Abot na ko, porman.
10: Karon pa ka naabot? Late na ka?
9: Ay, porman, dili. Uy, gariyar, kiko naabot, porman. Sa'yo kiko naabot, porman. Uy, sa'yo kiko naabot. Dito ko sa 10th floor, natangka ko.
10: Pagkabot-bot ni mo, natangka ka nga daw ka oras sa mga late? Asa ko to, oh.
9: Ayaw!
3: Exciting!
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
11: Permigyud gamuta mo ta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na ko sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gitu mara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
1: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
6: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Tungod sa VCO ug Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO ug Moringa Oil.
4: Mapalit sa mga butika.
12: Turbo.
13: Pakusog.
12: Turbo.
13: Pagdugay sa away.
12: Turbo.
13: Doble ang kalipay.
14: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
15: Murag exciting ning turbo ah.
14: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
15: Hey. Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
14: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
6: Turbo, woo! Food supplement from Ed. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas. Amlakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Santan Plus Herbal Soap.
18: Ito si Aida Cordero. Taga Butiki. Itong balas akong panit at sasarinyahan ko. Karwa, tatlo ako nagami kang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin. Itong sa mga panit.
17: Santan Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin.
17: Santan Plus Herbal Soap.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
20: Abli na.
19: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
21: Yes to Health Clinic.
22: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
23: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
24: Ug matag Domingo.
25: Libre na magpakonsulta sa doktor.
26: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
27: Ug mapalit nimo dinhi
28: ang mga produkto sa Yes to Health.
29: Yes to Health Clinic.
30: Dinhi lang

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.26 na tugura sa turiyan ninyo sa Premium D3 Cofemex mga katropa. Premium D3 Cofemex ang kapi gatambal, kapi lamian, kapi mga katropa ga antioxidant, kapi maka-reduce mong inflammation o maka-increase mong mental clarity o maka-regulate pag-yun sa mong blood sugar. Premium D3 Cofemex mga katropa makahatag kanimo o mulahutang enerhiya o makapaligon sa gabuk ni mong bukog. Kapi nga 3-in-1 kaysa Premium D3 Cofemex mga katropa nagasanton ka na. Nakakapi ka na, naka-premium D3 ka pa, katropa.
3: Jerry, Cilio,
4: Exciting!
5: Good morning!

0: Greet lang ko sa mga aruhado kahipi family deris Ubka 3 Barangay Kiyot. Ika ni Lloyd Ivan Aruhado. Ay good morning po gato ni Andy Layagan. Lantaw dato ni Buntaga mga kaigsunan. Ayun niya, may good morning po gato Eugenio Boy Tagsip mga katropa.
1: Exciting Pilipinas Balita.
0: Exciting Pilipinas Balita. Pagabalita na hipo sa ito mga kauban, gikan sa ito mga silingan nga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talisay, sa Tugtugkaran, dakbayan sa Sumbo. Pagabalita, gikan sa ito provincial kapitol ng ito City Holyman sa mga regional gabuhatan sa ito gobyerno. Pagabalita, gikan sa kalungsuran, ingon man sa mga component cities sa lalawigan sa Sugbo. Ug sa silingan nato nga mga lalawigan. Pagabalita, gikan sa ato mga tabalanan ug kapulisan. Ining tanan inyong masayran, inyong madunggan, inyong makit-an dinhi lamang sa
1: Exciting Pilipinas Balita.
0: Dahon nato mga katropa pagpamati ang mga detalye sa balita. Narita mag-una mga kaigsunan.
1: Capitol Report.
0: Sa itong provincial capitol, Kapitolyo Mihimakan, na naningil na alang sa pasidungog sa Sugbo. Ningil na ni sila di ay. Hindi daw ni tinuod ay. Detalye sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni Katrupang Grigi Magdalaro.
1: Live report.
2: Eskipe bao karon sa gamhanan sa probinsya Sugbo nga dili autorisado ang Creative Events and More PH and International o uban pang page diha mismo social media nga nagpakaron ingnon karon nga representante sa probinsya Sugbo ning nagsingabot karon nga kalihukan sa pasidungog sa Sugbo. Giklaro sa kapitolyo nga wa pay official nga pag-apply sa concessionaire application o wa sa giprobahang rental o boat reservation fee alang sa maong nga kolektahonong kalihukan. Gibraduman sa publiko ang publiko nga ubos administrasyon ni Governor Pamela Pambre 4 ang publiko nga magpapatigayon di gid mubayad og makigtransaksyon sa mga dili awtorisadong individual og page diha mismo sa social media. Ang mga isyu gitugyan na karon sa gamhanan sa probinsya Sugbo ngadto sa mga awtoridad alang sa imbestigasyon. Ang opisyal nga pag-anunsyo kalabot sa mga abang og concessionaire ipahibawa sa kapitulo sa gamhanan sa probinsya Sugbo ug sa Cebu Provincial Tourism Office nga mga channel. Sa ato mga katropa diha nga nakalubog og naghanap ang pananaw, inom karon nay og Vision X Plus of gel capsule. Gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mopektar sa itong mga mata. Ano na kinilutin? Beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kinang katropa Greggy Magdaro, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
4: Good morning!
0: Salamat katropa Greggy Magdaro sa mga report. So, gilisan di ay mga kaigsunan kadi ato pasigar buman eh. Karon pasidungo. Pagabalita gikan sa itong provincial capitol. Narita mga katropa sa itong kapulisan.
1: XFM Police Report.
0: Truck boy nga nagkaligis o nagkaligis patay o 72 anyos inikaya na o kaso sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office. O sa kay timpla ni ilahang gihikeng kaso. Detalye sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni Katropag Eric Pahanono Tamaro.
1: Live report.
5: Katropag Jerry, magkakigalaan kaso, no? Reckless imprudence resulting to homicide mo. At tumangon kaso, aning usa ka truck boy, di gini siya may driver, Katropag Jerry, apan kay nag-underman ang sakyanan, ikabayan ini Katropag Jerry. Mm-hmm. Nakasahin noon, Katropag Jerry, magkakigalaan o na kon min kalit manig abante kay ginggan sa man Katropag Jerry. So na sandwich in town kining usa ka kining 72 anyos ka kining lola Katropag Jerry. Ako din nahitabo ha alas 3:00 kagahapon sa hapon diri na sa may Blaridel Street, Carbon, Barangay Ermita, siyudad sa Sugbo. Ang hihikay nagkaso karon katropag Jerry, mga katropa, morning truck boy helper nga si Amanduron Ravanes, no? 25 anyos sa Ulitaw, taga Monte o Montañez, Malabuyok, Cebu, katropag Jerry. Mm. Si truck boy aning usa ka Isuzu Forward close van nga kini pong nagtangag sa plaka nga WAD 390, katropag Jerry. Samtang ang biktima in town nga makita na sa video, balik na pagkita sa video katumang rap-rap, makita sa lawas ng balik-balik ang taon ni katumang nga sir, kay na sandwich man siya, close band sa tubangan, niya isusutrak sa luyo katumang sir eh,
0: oy,
5: na pag-abante, na kuhan yun siya sa kanang luyo, kanang napiyapi yun katumang sir, ang taon ng
0: na sandwich na ni siya?
5: Katumang sir?
0: Na sandwich?
5: Na sandwich ko din taon katumang sir eh, mga kaigsunan, so balik yung tiil, balik yung kamot, parang yung bunog kay yung ulo, ang cloakering aluminum band ko, murag na porma ko yung naong ito. Kaya tungod sa kakusog sa pagka dusok niya, katropag sir, mga kaigsuunan po. Kaya kining maong Isuzu Forward truck, katropag sir, nga matod pa, kanabang atoy gayon na, kawan eh, delivery. So, kinibang na, nag-andara, katropag sir, mga kaigalan. Kasi nakaon, aning mausap na kering truck boy nga suspisado, katropan Jerry, ikabayan man ito nun. So, ni naingan sa nidagan, katropan Jerry, mga kikilan, na igo ning babay na dagit, unya, na namin, nag-atunong sa tubangan. So, nahugsyag na piyapi siya ito, na-sandwich siya dito, katropan Jerry, mga kikilan. Isuwayan pa ning tabang sa kining atong mga CDRRMO medics, responding officers, pero pag abot sa CCMC, dead on arrival na, patay ng dadang at kining maong si Tintay Dos Anyos ka, Lola, katropang Jerry. Ang kining suspect driver, gida sa abotan sa Traffic Enforcement Unit, TEOCCPO, it is may El Pardo SRP, o simile kanong adawa, ingpit, pasakaan, o kaso, katropang Jerry, ito na aso yusap nga kaso. So may silbi ng leksyon sa mga driver, kanibang helper, katropang Jerry, kaya napot ito mga labing simana, masilbi ito, kini pong car wash boy, no? Yang gidrive ning sakyanan nga gi car wash ani nakasa na hinon katubang Jerry. So mo nang di gid in town mukabayo kusamot tag di ka mo drive katubang Jerry, mga kahigalaan pod, ha. So far katubang Jerry, manito kasikas gikan sa TEO CCPO mga katropa para kondisyon mo kuno na gi mong di mo ayo mukabayo mga kiklan sa butag di mo kamo anang inyo gidrive an. So pangapi mo Sanson Plus Complex nga girma siya so incorporated. Alex Rico sa Pilipino para sa Pilipinas, sa tropa Eric Amaro, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting.
1: Good morning.
0: Salamat ka tropa ng Eric Panono Tamaro sa mga report. Nagatong sa itong tag na 35 minutos o 17 segundos na mga katropa na kalabay sa alas 5. Mga medical west nga gilabay sa Cordoba na siren. Ikan de kini sa aesthetic clinic o dili sa ospital. Italia sa report sa Aeronato gini pinagi sa pagpamati ni Katropa Crystal Joy Felerca.
1: Live report.
4: Gipahibaw ni Cordova Mayor Cesar Suan nga ang gilabay ng mga medical waste sa bakanting luna sa Barangay Alegria nagikan sa aesthetic clinic o dili sa hospital. Apan sa pagkakaroon, padayon paghihapon ng ilang investigasyon aron mailhan ang naglabay ni ini. Lakip na usab sa susihon kung asa gyud kini nagikan kung ang naasoing aesthetic clinic na himutang raba sa lungsod sa Cordova o sa Lapu-Lapu City. Dugang panisuan nga gitan-aw nila ang posibilidad nga adunay driver nga gisugo lang sa paglabay ni ini. Matod sa mayor nga tumong sa ilang pag-post ni ini sa social media aron nga makahibaw ang publiko nga di motugot ang Cordova LGU nga himuon lang nga labayanan sa bisag unsa nga matang sa basura ang ilang lungsod.
6: Para makita nila nga we strongly condemn sa mga inana kabuhaton nga maglabay ni sa kunsa. Dili lang medical nga pagpagili sa kunsa nga basura. Wala sila'y katungod nga mulabay sa bisag asa nga lugar. Karon lain nga tao may mupunit sa ilang nga basura.
4: Ni pahimang nousab ang mayor nga kung kinsaman ang subling mubuhat ni ini, siguraduon gud nila nga manubag kini sa balaod. Panawagan ni Suan sa mga taga Cordova nga ugaling maglisod sila sa paghipo sa ilang mga basura sama niini, mamahimo silang moduol sa lokal nga kagamhanan.
6: Kung doon na may basura nga kinahanglan nga ipatabang ng taga Cordova mo, we appreciate nga moduol mo sa amuha. Tungod kay doon natay solid waste nga office, kaya pag maligisod mo, ugabay makatapang ni kaysa inyuhang buhaton nga binuang sa paglambay sa inyuhang basura sa lungsod sa Cordoba. Kaya di sa nasa mo, tukdon yun mo na mo.
4: Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
1: Good morning!
0: Salamat katropang Crystal Joy Felerca sa mga report. Dagaton sa tugtog na 37 minutos ug 53 segundos na magakatrupang nagkalabay sa lasingko.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: 21 anyos gabag-ulang laya sa kasong pagpangawat ug manok kiniktan. Nadatpan na pud pagbalik kay nang hagi sa naga. Lain na pud ning kaso katrupa. Matag manok, manghagis pa. Itabi sa report sa iron nato, ginipinagi sa pagpamati ni katrupag June 14.
1: Live report.
7: Yes, usa ka pa diyon ang anyos lalaki nga gingong hubog ni nagbaoy ang gibanag ko sa kapulisan human ni si kahadlok sa mga residente sa puro ka skin men barangay West Poblacion at nakbayan sa naga baga alas 11 ni si gabay kini nadakpan na mao si Roldan Alejandro Libre 21 anyos nagpuyo ni doon na ni kalivin partner residente sa buong barangay kini complainant kila lang sa alias nga Maria 33 anyos residente sa buong lugar pwerting kuyawa matod pa sa paghagis ining dinagpan matod pa sa kapulisan nga nagadawat sila og taho gikan ning reklamante nga matod pa adunay nang hagi sa ilang lugar pagabot sa kapulisan gitudlos kumplain ang kining suspek kaniya tihoy gayuna gituuan nga hubog nagsingit-singit ni tunga sa daan nga nagkanayon nga sumbagay ta mga yawa mo ni hikuanin na malikas ni nga mo hinungdan sa kadlog sa mga residente gisuway ni sa mga pulis nga pakalmahon kining suspek nga manduan kini nga undangon siyang pagsingit-singit apan giingon niya wa ginoo ni mutuman og nagpadayon sa pagsamok ngadto sa publiko tungod dinhi gisignit ni kini aga suspek gidakop sa kapulisan og gitanggong ni karon sa custodial facility sa City of Naga police station samtang ginamani kini kaso nga alarm and scandal na sayran nga bagulang kini nagkagawas gumikan kay aduna ni kaso kaniadto nga pagpangawat og manok hiniktan mga katropa yung kalimot pagtumarog sa Santhone Vitamin C ang alkaline ka fight alang sa nagayusag Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa. June 14, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
1: Good morning!
0: Salamat katropa, June 14, mga report. Nagato sa itong tag na 40 minutos o 13 segundos na mga katropa ang nagkalabay sa lasingko.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Standby sa magbarabana sa kahimtang sa panahon. Good morning dahil ni Ma'am Lite Sendo Plaza. Ingon man ni Alicia Del Volosada. Lanta ni gato ag tulumanon mga katropa. Yes, may gihulgan si Ma'am Alicia Del Volosada. Good morning. Ay, good morning po gato Rodrigo Antipuesto Inopia. Lanta na to dahil sa may tubod Badyan. Good morning. Pabot sa mga diyo, taga to ag pag-asa magtan mga katrupag may pag-asa mga tarumuntag sa mga pagbarabana sa kahimtang sa panahon mga katrupa. Ay kagahapon na to yung kabagyo landfall ng usaga bagyos may usa naghawong pa mga katrupa. Siren ni sulod na magkahas sa tuwag Philippine Area of Responsibility or PAR mga kaigsunan. Ang ikaduhang bagyo. Pinatamatingalan ni bagyo kay Dimubo sa 24. Mga bagyo musulod sa Pilipinas matagtuig mga kaigsunan. Doon ay hinay, doon ay kusog. Niya, gikan dito sa Aesthetic Clinic aga hospital or kininiang Medical West gilabay dito sa Cordova mga kapus mga katrupa. So dili dito gikas tambalanan So, bisan pa man ni ana mga kaigsunan, sagad labay oi. Una or medical waste guna. Sagad og labay kay delikado manakod na. Ha? Ato pagiya. Nagkagadangan ang pag-asa ka tro pag rap-rap. Pag-asa mga kaigsunan. Sila balik-balik kila ka tro pag rap-rap. Aja pag-asa ka dili pa daw kuno makuntak. Basin o busy. Dili pa makuntak si SIR. SIR. Anyway, sa mga pagitabo dito sa kauluhan, mga kaigsunan, ay nako mga katropa. Pag-impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Nagapadayon mga kaigsunan. May buntag super katropang konsjer, naglantaw na Minaw Sityo Kamansi, kinasangan si Buseri. Uy, tagsip ni. Ay, good morning, buhay sa boy. O, nargin tayo market report ganiha, ha? Ay, si boy tagsip, mga katropa, may pagitao niya, ang kuwan. Kini ni aga... market report mga katropa kay interesado ni siya dili sa presyo kundi dili mga kaigsunan sa mga mamuro. Another day, another utang na pod mga katropa kay si Presidente Bongbong Marcos mga kaigsunan, ha? Mangutang na pod dito sa Japan. Okay. So another day, another utang Japan to lend Philippines 11.54 billion pesos to strengthen universal healthcare reforms mga katropa. So wala pa katropa grap-rap. So wala pa gatong pag-asa mga kaigsunan. Sa tulinig kinig balik-balikan, no? So, di na, mga kaigsunan, another day, another utang. Ha? Ita niya to ang Nasus Pilipinas, mga kaigsunan. Ha? Sige, malatan ini. Oh. So, another day, another utang sa Pilipinas. Kay... mangutang na po dito sa Japan og 11.54 billion pesos mga kaigsunan alang sa atong universal healthcare reforms mga katropa. Kanos aba ni na reform na atong universal healthcare? Nag-aritas PhilHealth mga katropa, di mga di kabayaran o di kaabot o 24 oras ang imuhang pag-landing sa tambalana. Jerry, Jerry, oh, CEO. Ha? Ngutang na po. Kining administrasyon presidente Bongbong Marcos no, palautang. Iyad yung gituman ang iyang palisiyang PPP. Dili Public-Private Partnership. Kung dili ang iyang pagka-presidenteng palautang o ga... usa-tusa ka pi, katrupang rap-rap. Ha? Okay? Oo. Oh. Kini niya nga itong presidente sila pangutang. Yung kinsa kay pabayro na niya, di ba kita? Nuta na santa. Alang kuno sa pag-strengthen, pagpalig-on sa universal healthcare reforms mga katrupa. Kinsa may magkabinipisyo ani? Og ari lagi ta sa PhilHealth mga igsoon. Di ba? Universal healthcare, irakay, tagaan, dugangan og pundo ang PhilHealth kuhaan hinoon kay ato ira ihapak mga katropang pundo ngadto sa flood control. Doon wala na ro'y flood control. No? Kay, pero, buingon ta wala ay flood control, kada sakpa na. Wala na to mga aluka balls, mga igala. Pero dili man ta malipat mga kaigsunan ning Presidente Bongbong Marcos administration nga lipat-lipat.
1: Jerry Osilio.
0: Kada kumikan kay atong nahibawaan mga kaigsunan, nga wala na tuod ang paras flood control og naaman giminusan, pero ang mga allocables mga katropa di agihapak diri sa mga farm to market road.

0: Post by Balauranan nga nag-move, nag-uswag sa Barangay Ugsang Guniang Kabataan election gikan sa Nobyembre 2, 2026 ngadto na sa Nobyembre 2, 2028 mga katropa. Dunay nalipay ani o kung ugaling mapalabang kinimong balaod nun o maimong balaod o duna sa mga naguol. Balaod nun pa hinuon eh. Wapata magkahiba o wapata magkasiguro pirmahan ba ni Presidente Bongbong Marcos mga katropa. Pero sa tuang nahibawan, kini mga kongresista mga senador, maghimo magani ni silang balaod, magpanday magaling balaod, sama ni ining balaod na mga katropa. Mangutana ni sila das presidente kay kapoy kay magpanday kag balaw di niya pirmahan.
1: Jerry, Jerry, Silio, Silio.
0: So kantong mga kunbaga nangambisyon o kantong mga nagplano nga magpapili sa Barangay Sangguniang Kabataan election unta karon Nobyembre 2, 2026 mga katrupa. Doon na pa mo'y nahabiling 20% madayon. Kaysa akong pangagpas 80%, dili madayon mga katropa ang eleksyon karong Nobyembre by 2026. Mauswag kini mga katropa, pero doon na po 20%. Ano man? Mupirma pa yung presidente. Base ni Presidente Bongbong Marcos, kung dili mupirma, iyan ang i-veto mga katropa. So, madayon. Pero dili na i-veto anto pa 2028 so mga igsoon. Mag-isayin niya katropang rap-rap kaganiha. Nasundan ani. Oh, sa eleksyon mga katropa. So, kapoy kayo. Kaysa ubos may balauranan. Excuse me po. House Bill 10376. Agipalabang po dito mga katropa. So ganyan ka Senator Chis Escudero, counterpart kini siya mga igala. So sa mga incumbent barangay officials mga katropa, makaingon sila og pero ganto sa mga magpapili pa mga kaigsunan, magkapamunal ni sila. Ha? Gumikan kay usao na lang mga igsuon. Ang ilan na gasto? Nag-sponsor na bayani sila mga igala o sumba? Nag-gasto nagpapamainit patagbuntag sila ha? Unya mga katropa nang hatag nagbugas?
1: Jerry, Jerry, Silio, Silio.
0: Sa una ka man eh, 2028 pang eleksyon. Di ba sanay pwede ka trupang rap-rap ilang putlon kay klaro kayong ilagi mo pamulitig. So layo kay ilahan na ining lahutay sa pag-sponsor og sumba. Paghatag o painit sa mga silingan karabuntag o pagpanghatag og buga.
1: Jerry, Jerry, Silio, Silio.
0: Sina kong imalas mga kaigsunan. Ay nako. Anyway, ato lang pabuton. Ugon sa Bagyo, naprubahan ba Presidente Bongbong Marcos o sa Kongreso ang pag-puspon o pag-uswag sa Barangay Ugsang Guniang Kabataan elections mga katropa. Ang lima katuig at termino, taas ra kaayo kini alang ni adto mga barangay officials gaway himuon. Kato lang giingon mo adto rang balang barangay magkuwas ilang honorario.
1: Jerry, Jerry, Silio.
0: Kaya mga katropa, ubos or mubo ra kayo kini alang ni adtong mga barangay elected officials nga mga maayong performance mga kaigsunan.
1: Jerry, Jerry, Silio, Silio.
2: Exciting morning!
0: At naging musunod karoon dayon ang kasikas. Wagyo tayo pag-asa. Kauma ni Atty. Ray Malikay Galon. Kauma na ako niri sa Master Control si Katropang Rafael Raprabari. Kauma na ito ni Buntaga sila si Katropang Crystal Joy Felerca, Katropang Grigi Magdanaro, Katropang John Cator. Katro pagyarik pahanunot ama.

upat katro pagrap-rap. At weather forecaster sa mga kasamagtan, absent yung buntaga. Minus to swildo, ha? At ang news director si Katropag Philip Siruano. At ang station manager si Katropag Jollibean Chavez Mikey. May good morning day. Gato ni Ma'am Norma Arufo. Norma, kumusta? Good morning ni Mone. Ma'am Norma Arufo, mga Katropa. Kaubars Bumbu Radio kanianto, mga igala. Alang sa nag-iusap Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katruba-katruba mo, Jerry Kemson Auxelio Jr. Manabilit sa Bagingon. Umali ko sa Domingo pohon, alas 6 kato sa alas 9 sa buntag sa Bullseye Sunday Edition. Bayong buntag kaninyong tanan, katruba mo! Exciting Pilipino!

0: una. Kini ang sikreto namo nga mga driver, Sanfon Plus Coffee Mix.
1: Sanfon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Sanfon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang pinakaepektibong kombinasyon motomar og Sanfon Plus Gold Herbal Capsule og Sanfon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sanfon Plus Coffee Mix. Ang Sanfon Gold Herbal Capsule, Sanfon Vitamin C ug Sanfon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore, ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
0: Santone at vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: No smoking. Pwede na siguro kung manabakog din. No smoking.
5: Oy, polisya. Dakop ni. Ano na ni Grillo mga din eh?
4: Patagka mo lang ka, sir. Katanawa ko na ikaw si Grillo. Di aman ni sa kong ilong ibutang. O, pasaho. No smoking. Kung saan mo di bisaya sa nose, di ba ilong?
5: Yeah. Ay, yeah.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7.
3: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita. Kaug ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhisa, Kasikas Express. Balita, Kasikas Express. Balita.
2: Salus Populi! Est Suprimalex! Ang kayuhan sa katawhan. Maoy balaod nga labing gamhanan. Sugbo ka Bisayan ug Mindanao mga katropa, kumusta maayong buntag? Kumusta, kumusta, kumusta? Maayong buntag, maayong buntag, maayong buntag. Sayo ang isirap rapa. Welcome sa atong tulumanon.
4: Sikas kauban si Attorney Ray Gallon.
2: Adlaw karon nga Biyernes. TGIF! Tamas gino, Biyernes ang ganyan tao. Yung pahuway na da, pero kahapon mga katropa, kinahanglang yung pahuway. Kay sus, kung di pa, karon, gato pa niya kusipon mga katropa, samtang ka programa. Yan lain sa kayo, maparihat ang jerbe. Kinsa man to. Ang kauman mo nitong Jermil Westro, no? Hashtag maita, lisura, magagat. Lison kay isang kuning magtuhoy. Perte yung lisura, sa tiyan mo. Kas kay mahinomdo, mga katropa. O na nga, ato lang yung gilakaban, kagapong adlaw. Salamat kay katropag Eric Amaro. Ang maoy, mihulip na to, mga katropa. Antong higayon nga, perte nga subaw, di matabang. Kumusta ang pagsilibrar sa anibersaryos Kapitolyo, mga katropa? Nakabisita ba mo dito sa ilang exhibition na center? Ito dito ang mga lahilahing pasundayag, mga katropa, sa produkto sa ilang mga pagkaon sa nagkadaiya ng mga lungsod. Lukop, probinsya sa Sugbo. Lindot na makaayog mga balay-balay dito. Ang nagbansiwag, mga katropa, ang Argao. Pastang ninduta story-tory ba to? Ang gihimo nito niya, inigsodi mo, nailami kayong torta, mga katropa. O ang sikwati, susa, ligin mabangbang. Basta Argao, hisgutan, torta, yung gana, mga katropa. So, dito in town, of course, uban ka mga lugar, gi dagsang, hotdan, mga ita, mga katropas, manok, bisayas, duwan, hog. Dito na atay, gamay yaw-yaw. Kaya, wak, naging takaabot, natong yaw-yawan, natong kaugalingon. Gawas pagyaw-yaw mga katropa nga mahal-mahal na yun yung gamay kayong bisayang manok nga lechon wrap kay 250 na.
5: Wah!
2: Sumapasin yung asawa nga, uy, huwag ti magkaon happy tanay.
5: Wah!
2: Ako siyempre nga dili ba maumaor dito sa merkano. Wapag yung takabati, anagigana kagamihan mga katropa kay kantong ipanda sa akong classmate sukan grade 5 nga busy mayor na karos dumanhog. Si Wando Hika, mga katropa, for me, nag-ipanadaan bitaw kung balik 20 ka, manok bisaya nga litsyon. Bunga-bunga akong kaon, mga katropa, ibahin ako sa mga kauban. Ay kung inanda, masa di kasuko, eh mo once. Wala, eh, suko na sa una, kaya ginandaan ta abunda kayo. Karon, hapit na sa kumasuko, bais kay, kalimot naman ka. Utan gina sa Wando Hika, mga katropa, sa dumanhog. Nahurot nito hangin yung kining manok bisaya. Kaya antukas dumanhog rap, antukas merkado, sus galinya na, nga talay na dito ang lamian kayong lechon manok nga bisaya. Pero mo lang eh, gahapon untol, 250 din, yung mura ng kumo. mangu isa na gamay di awan joy nga ipadako-dako sa nilang bisayang manok. Grabe daw sa. Nahurot ni Diver Ting, huruta, mga katropa. Kunya, paglambang na doon dito sa Karkar, ganda hom ng litson, kaya ganda akong inigo, litson, mga yun lagi, tiradang inigo. Sus, in town, ulo na lang nahabilin. Ulo na lang, mga katropa, ang ginan, Nigs, kaya nalang ko, antong ko na. So big head pa. Nang lingaw kaya, bisitaan niya ninyo dito ang Kapitolyo, naskilin, mga katropa, katong parking lot. Nga kung mga regular nga adlaw may gamiton sa pagparking amoy gibuhat nila karon. Nga sunod-sunod dito ang mga exhibition sa pagkaog mga produkto sa nagkadaiya nga mga lungsod mga katropa nga naglangkob sa lalawigan sa Sugbo. Naghang kayo niya nalingaw tayo pagsunod na ito mga katropa. Uy! Kasikas! Nagpa-picture dito pero mao gihapon nagpa-picture pero nagpa-regards mga John Lee Viking. Sabi ko nang kapicture na ito sa kasikas kaya ang gikumustas John Liman o niya niingon nga oh pultang gihapon ang motor ni Rap Rap. Ilalisin mo na ng Rap may muntang ninyo niya ha. Isang lipayan ako natay listener nito pag so dito sa Kapitolyo mga katro. Kumusta man itong kaigsunan panikaisikay nila sa iyo ni Kabutagon karon. Kung ba magkapahuway ta timan eh ang akong sermon mga katro pa. Basta weekend gani, labi na, way trabaho. Ang uban, trabaho pa magsabado. Mo extend pa silang sabado, pero importante, relax ginagmay. Basta Domingo, adlaw ginas pamilya, mga katropa. Ay, yun na intawag, usik-usikin yung oras mo, online higayon nga, makighimamat mo sa inyong mga anak, inyong asawa diha, mga katropa, napasagda na. Unahan na ga, himas-himas niya, kumpara sa inyong manok. Himasa na diha inyong asawa mga katropa nga kanang inyong i-date niha uban sa inyong mga anak inyong danog dagat inyong danog bukid kung unsa mga nitirada ining inyong pamilya mga katropa inyong danog park aron nga maka-istorial mo makahinabi mo makahimamat mo magkaon mog dungan ay di ba itang magkaon dungan mga katropa pamahaw pa na karon gauna ko nila kay as kwatros kadlaon mata naman ta. O niya, paniyon to, waasan. Uman ko sa akong mga kauban dito, sa akong, o sa kaya akong sunan doon sa akong sudsbaw na nan. Kinig pa ni hapon, di pag yun magkanungan. Kaya ang uban, nga estudyante, labi na ning college o kining senior high school, mga katropa, madugay pa. Kaya nagang mga school activities o na traffic gikan sa eskwelahan. O niya, kita gauna, sayo sa mga matuog mga katropa. Kaya alas 4 pa man sa lagi, mumbalik na tanong nga mata. May lang ugma, mao maghihapon, kaya sa bando gani, tingbayik man na. So, Domingo na yun. So, himuah ang nindot kayong kahigayunan nga makahimamat, makahinabi, makaabi-abi, makapamaray, maka istorya-istorya ninyo ang inyong mga anak, inyong mga asawa, mga kitro. Samtang karun, kumbati tayo ng katamusang adlaw sa simana. Masinalimot ma, otso-otsog ma, otso-otsog ganun na pasipasamot. Sale Shopee. Odiya, nakanindot kayo kay Ninong na Santa. Kaning atong Panginaron, probida, hapit ka na si Mana, ganinong. Ninong na Santa. Kada ninong, murang magsakit ang akong tuhod, mga katropa. Kaya sa una, may lang ba kaninong tagkausa sa kining usaka tuig. Dayon na gibutang kausa sa usaka quarter. Dali kausa ka na tulo kabuwan, rap no, quarter. Sunod, kausa, usahay, mulakab lang, kausa sa usa ka buwan. Karoon na unsan ba yung tao doon? At tumiaging duha ka si Mana, ninong sa bando, ninong sa Domingo. Aksyon, takong reklamo, yung pormina kakahas na mainig barong, oy. Mahal na naman kayo ang pan-dry clean. O niya, kinig Amerikana, san? Kinig Amerikana ang babae. Ang suit ba? Atong suoton mga katropa, siyempre ato sa palabahan. Sus, porbida, magsunod-sunod. Pero grasyam na sa Ginoo, di na pwede balibaran mga katropa o magpasalamat ganit ang angay. Kaya gipili ta ang muluhod sa ilang kasal kay nakakita sila nato nga sulundon ang ato nga pagpuyo. Isip mga minyo mga katropa, isip pa ubos sa sabakas Ginoo, andunay bendisyon, andunay grasya kagihatag o gamuot nila nga sundon ang maong nga mga gawi sa managtiayon mga katropag. Pasalamat. Ugmang adlaw moy kasal ni Jason Pepito o ni Rose Ornopia. Kanindot kayo nga love story mga katropag. Kung suod nga higala, murag ing suod Jason, kaslon dito sa Our Lady of Lourdes. Kung gingnan, nindot kay Jason, kay diha sa guni lakaw sa akong kaminyoon o banijilan. At kung dulan, 20 katuig na ang nilabay. Asa ka na, dulan, 20 katuig. Grabe ang puunon kay mga katropa, kay dakin as kayong dalans kinabuhi. Isog yung kayong atong isaya-saya mga katropa. O, dako kayo ang obligasyon nga atong tapukon o atong iusa sa paghigugma ng atong pamilya. Ilabi na nga duna na tayo mga anak mga katropa. Maulang yun na nga niingon ko nindot kayo ng pagkapilian. Ang kura paroko buskunyan pag yun mga katropa si Father June Paradiang. Kay bao siya, ingon siya, nindot pagkapili kay sakristan ka din higunom ka tuig. Hapit ka magpare din higdapita. Ito sa kong kasakristan mo itong akong yung gingnan ng usawa nga aring ito magminyo. Kay kining hapit ka na iskina ining simbahan na kay bao ko. Kay bao kay ko asang itago ang mumpo o ustiyas. Katungwa pa bendisyon ni ha. Kay katung bendisyon na ingon pa sa mga pare. Ay, kumpiyansa niya. Basta yung bendisyon na naggabaan ta. May pagkapilosopo ta, kadagan sa nauna. Ang way bendisyon ni tagabaan. Ano, nanubraw namang mumpo ni rin, mga buwag ni. Kamu na'y bahala, dong. Alam na na yun. Matik ang mumpo gustihas. Pero why bendisyon rap? Ay, sikatawa niya. Why bendisyon? Lami kinang mumpo rap, ha? Perting lami anas mumpo. O niya, mahal-mahal sa na siya. Mas mahal pa na standuway. Lami yun na, why binuang mga katropa. Kamu nga nakuryoso yun ba nga unsa kay lami ng mumpo nung no? Imnonas pare di man mahubog ang pare pila kamisa kada adlaw di sa naingon ana nga makahubog sa gayo pero imong tinundon kay kung kamo magtirada gyud mog mumpo sa ka kining butilya makaigo-igo gyud lap ang usa ka butilya nga mumpo pinadala kasi bahan pati daghan ng supplies mumpo kaya mga buak na lang na komida ay na lang ibuak sa og ibuak na nasa diyan. Ito mga katropa, nindot kayo kung mga adlawa mao ang selebrasyon sa Kaminyoon. Dito bluhod na sa datong duwak semana, katong dito na siyang nila sa Ocean Pavilion ang kasal mga katropa. Katong ga-preside, ay ko itong ipo si Father Shano Obod. Ang ato mga katropa nga ginuntan sa ato nga kining pagluhod. Pansamta dito, sa iyang igagaw, ang Konsehal ni South District, mga katropa, General Paul Labra. Belated happy birthday, Ninong, ha? Nagkatawaan na yun, may uban silang Ninang Christine. Kaya silang Ninong General Paul Labra, Konsehal, maoy akong Ninong og Ninang, antong 2007, mga katropa. Kaya, kuyog man ako akong anak, ako giingnan nga sila akong Ninong og Ninang. Kaya katawanan kayo kayo bap-bap agong kuyog. Bingo siya, unsa naman ni Ron, nga kumari, kumpari na mo sa imong ninong og ninang. Natuyok na po niya kami dito sa kasal, tulo na may kaparisan. Nga ninong og ninang, kay kantong kasala, gikan man to sila sa Australia. Mga nagpuyo naman dito, dito sa nang ilang anak, niari lang sila diri para kasal, pero renewal of vows to nila, balid na po katuig na silang gikasal mga katropa, na sila'y anak. O niya, buot lang yun nila isilibrar uban sa suod kayo nga pamilya. Gamay na kami dito. Itong nindot kay mga pagsuda mo dito siyang rila nga reception. Sus, porbida, orchestra. May kasungat na mo mga katropa. O niya, candlelight. Agipalibutan ang tunga-tunga sa ballroom mga katropa. Pagkanindot kayo. O itong nga kasala nga ang akong ninong o ninang kasal na ako nang nakumparing kumari. So nagtuyok na yun. Circle of life mga katropa. So kamo diha nga wak pa na paubos kami niyoon mga tigpaminaw na to. Mga viewers na to sa YouTube o sa Facebook nga atong gi live streaming karon mga katuman. Daghan kayo ha nga mga paagi, di kinanglan dagko kayo mo ga gastuan ng kasal. Importante magkasal ubos sa kiniga sa bakas Ginoo mga katuman. Doon natin bindison gikan sa simbahan. O diyan, daghan sa kayong mga mass wedding karon ha. Ilami na panong ng elections barangay. Perting daghan ng mass wedding na.
5: Wow!
2: Sunod tuig, filing na sa certificate of candidacy sa mga local officials, daghan sa nag-mass wedding. Basta na, ganyan mga politiko paukyab ginang mass wedding, mga katropa. So, sakyan na lang na to sila. Kaya, importante niya, mabindisyonan ta sa simbahan, mga katropa. Labot ano sa ato nga kaminyoon. Importante kayo ng bahin sa atong kinabuhi, mga katropa. Karong buntaga sa gihapon atong nuntan ang mga pinakauhing kanabuan, may labot ang lungsod. Nalipata mo antos batig balita, anitas mayong balita. Hindi ay galin niyang mga batig balita bagay kay tropa. Of course, politika, perti maring bati. Kay tungod na nahimutang, wa na yun natagad ang suliran sa atong kaigsuunan mga katropa sa atong katilingban mga Pilipino, murag nabiyaan, nagpangapkap na hain ang gobyerno. Nakahakot og 50 ka medalya mga katropa sa World Championships ang Lapu-Lapu Arnis de Abanico ato sa 18th World Eskrima Cali Arnis Federation World Championships mga katropa gipahigayon dito sa New Delhi, India. Pagkamaayong balita. Welcome back champions. Muna na kanindot basta imong LGU ba mo suporta nimo. Pero nga pabayaan gani mga katropa, sayang lang talento. O nang sige kong share, kining bago karon nga kit-an ako nga nilambay ba? Diyan sa FB nga kining page, lambot sa mga nausik ka mga athletes na to. Katong Olympic gold medalist na to mga katropa sa boxing. Dugay ko nung kaabot ng sustento sa gobyerno eh. Pwede gugaya mga katropa, nakapaghinuklong akong naapay nang imbitar antong laing nasod. Murag antong yun paingon mga katropa. Sanatan tos boxing. O di, kinumdom mong Wesley So. Pagkasayang ato mga katropa, tuas Amerika. Ni Dua, gumikan kay usaon pagsakas ranking kung di ka kadua. Usaon po nimo pagdua ng dos umang nasod mga katropa kung wa kay plite. Ay pwede maghinaya ang atong Philippine Sports Commission kanianto mga katropa. So, ingon na kapait. Kaya, ato ni nga, maisgutan mangon, labi pa, relevant kayo kiniga mga pagpahibaw, mga katropa, ining mga developments. Labot sa paugnas kusog, gumikan kay perting sikata ni Alex Iala sa natan sa tennis, mga katropa. O niya, daghan asang musakay. Maayo lang gani, kay naay kapasidad ang ginikanan ni Alex Iala, ang iyang pamilya, ang iyang mga supporters o ang iyang mga sponsor. Kabantay mo ang jersey ni Alex Iala inig duwa mga katropa. Gabansiwag niya Globe Telecom o BPI. Ano gabansiwag mo na apil na sa paghatag splite, yung pagkaon, accommodation, travel, expenses. Kay kinanglan mga katropa. Asa ka na? Siya ay nakadaog itong WTA dito sa Mubadala Open mga katropa. Imagina, 93 million na ang nakailap nga premyo sa tanang mga duwa, mga katropa, ni Alex Iala. So, makasuporta na yun siya. Bawa na nga makapanglibaut malibo kagahapon, mga katropa, sa nihang na full capacity crowd ang venue dito sa Toronto. Duha kaadlaw sa nahimo siyang champion, mga katropa, nga nakapasaka sa iyang world ranking at number 20. Ha? Duha kaadlaw, gipukan ang nakapildi niya kaniya ito, mga katropa. Gipukan niya dito sa center court at itong gabi una. Perting daghana ng mga Pinoy. Kaya ba mong pila ang seating capacity, mga katropa, itong center court? 10,700 ka mga nananaw, mga katropa, full pack dito sa maong venue sa Toronto. Yeah, perting pagkadagana sa Filipino community nga galangkob dito mga katropa sa Toronto. Basta kanan na lang ganyan, kumanghod lang daan. Duha na kabuok mga katropa, mga Canadian citizen. Pero tuwa sila speakers. Mangwa sila katanaw dito sa Toronto, kay layo man. Suma pa niya, noy, ang among ipliti pa nung sa Toronto, ipalit lang na mong bugas na rin. Hindi naman sila mga bugas, kay mga Canadian naman ng mga kanan. Ingon sila, inugang ng linas balikbayan box. akong ingay. Mauna importante, dahil importante pa na kay sa inyong kaon. So, pwede naghanas mga Pinoy, makapanglimbaw at malimbo kay pag-introduce mang Alex Iyala, mga katroba, hugyaw ang mga tao. O niya, siya man, gikans dug out, nigawas mga katroba, pero dito kamalisang. Pag punta niya na sa camera mga katropa, sa mga tao nga anaa sa stands, dito's venue, sus! Ang bandilang Pilipinas mga katropa, wagayway dito eh. Makapanglimbaw at malimbo kay what a proud moment dito's Toronto mga katropa. But what a shameful moment din his Pilipinas. Gumikan inig kakurakots mga tao nga anaan diha nagda sa rindas pagagamhanan kaluod kayo tan-aon mga katropa nga hinatdan man dai ni og binalita malitang kwarta sultan sa tanan karon kay ni bakwe man ang upat upat nga nitumbok mga katropa nga hatod silang balita dito sa Ilocos ang Pinoy-an ng Bongbong Marcos mga katropa ug ngadto kag Martin Romualdez porbida mao lagi niya itong ikanlukan gisugdan o gatira ang mga testigo wa gani imbestigasyong gipasunod mga katropa imbis nga baoy na masangil baon na hinoy gipasangin lang gauna pa ang kaso ang gifile batok nila o niya parang di katingog maayo giapil ang abogado oy. Karaan na kayo na nga estilos libro mga katropa nanas libro babasa na siya. Mabasa na ang libro mga katropa nga nagbaga kinaraan. So di ana karon ibakwi ko nila mga katropa. Pero anhi sa taas ato gikalipay balita. Ang mga upunganong arnisador nakalangkat og 36 ka gold mga katropa. 8 ka silver og 6 ka bronze medals. Gikan sa nagkadaiyang kategorya. Gikan sa unang adlaw hangtod sa huwaing adlaw sa kompetisyon, padayon ang paghakot og medalya sa mga atleta. Hinungdan ubay-ubay ang ilang nadala. Pauli-balik dinhi sa nasod mga katropa. Atol sa Wake Up World Eskrima Kali Arnis Federation. Congratulations ngadto sa Lapu-Lapu Arnis di Abanico. Alah, mauna ni karon mga katropa nga kining atong mga athletes nila tama mag-focus og basketball. Purbida mga katropa anha ka city government. Anha ka sa imong LGU mga katropa aga gigastuan kwarta tanawan ninyo. Aga budget sa sports mga katropa basketball. Pain lang gani na volleyball mabilin. Pero basketball og volleyball ra gyud. Nakalimtan ang chess pautukay unta na di kinahanglan tag-as. Gusto kitas duwa ka tag-as mga katropa nga wa man tay nag-anan. Pila na magkabuk ang tag-as na to. Mauna sa to'y makapanayon. Kumbaga ba, sa kining porsinto, aras basketball na, tas 1% mga katropa. Pero ngano sa 1%, gimumuan man na to, hapit 100% ang pondo. O niya, katawanan pa kayo, magduwa-duwa niya, imbis grassroots sports development sa basketball, mga katropa. Gabalik-balik ka mga teams. O niya, panalay pa yun ang gimuhan sa uban. Ihiburan gatasan mga katropa. Na ikaw galingong team, natsay team ngayang giumol pikas, bagaon tong team ngayang pildihon, siya rasay mudawat o grupi, sila rasan ang makadaong. Ang kalaugaw balik-balik, wag ipulos mga katropa. Di ay wag ang kinanglang height, apan paspason ang ikinanglan, o niyan, bantins kayo na itong mamugmo, football! Wag yun tamo develop, anak. Kanong di magkukaybaw, anak mga katropa, suporta man ta sa kining grassroots sports program, pero diri, kuot-kuot ning mga ginikanan. Ay, Cebu United, ay, daghang kay mga gilgig niya. Offeran ko ng scholarship, mga katropa, ang mga players sa Cebu United, kang Coach Brian, o guman pang mga coaches niya, na voluntaryong miservisyo, mialagan, o nangita sa mga talents, aron makitaan sa mga eskwilahan, aron ka-offeran og scholarship sa pagtungha mga katropa. May kunuhain mga gobyerno niya, gabisag paso niya sa Amiliana Sports Complex, kay gamiton ang football field, paabangon pa mangani. O niya, natay suporta, diha. Wala, oy. Walay suporta dihag napita tinoray lang mga katropa. Mauna nga, kinsa may di mubalhin. Kung opera ni dito sa Malaysia, dito sa Indonesia, Japan, Singapore, Korea, ang mga bata na to nga may utak kayo. Mauna nang hitabo mga katropa dito sa ato. Why suporta? Sabi ko no, mag-isgot ang LGU, nakapa-tournament na sila diha og billiard pananglitan. Wala oy. Kita hinuon ni dos pasil mga katropa. Nakapa-tournament na sila dart. Wa gyapon. Unya kini nga mga sports. Ha? Naa ba ni competition gawas mga katropa? Maila unta taani dito. Kadaghang mga higigo diri pero walay venue. Walay tournament, walay competition mga katropa kay basketball ray na suna-una. Dahil nagkakompetensya na rin yung cycling. Ay wala kita naabot ang usang gatos ka criterium races mga katropa sa luyos bagsakan. O niya, pag human pa na to sa kinig pangalaga niya sa sanggunian, wala na yun tugti nito ang paggamit sa mga cyclist mga katropa. Hindi lang naman ito taga Cebu City. Dahil taga Talisay, Daghan kayo, Mandawi, Lapu-Lapu, Consolacion, Cordova, kumat pang lugar mga katropa, magtapok ka na sa Mandok. Upat ka oras na unta ang ikinahanglan. Jesus, gibungkag lang na yun mga katropa pag huma na ito. Daghang mga ngilgit ito. In fact, ang uban na appeal sa national team. Na-appeal sa Go for Gold nga team mga katropa. Na-appeal sa triathlon team. Asa man ito nag-practice? Dito nag-practice may bagsakan. Pero, suportahin na kayo na may muda mga katropa. Sa kiningnatan sa chess, sus, kapila ta magpahigayong chess tournament. Kani mga tournaments, mga competition nga itong ipahigayon mga katropa, why suporta ang LGU? Mga private initiative kini mga katropa. Kung wapa mo hatang mga troping medalya ng akong mga krinti, wagin na himong tournament ito. Kining scramble. Kanaghanya, ang mga ginikanan gikan sa mga public schools, mga pil, malipay kayo mga katropa, sumapa nila, wag yoy kining initiated sa LGU nga mga scramble tournament. Pila taka scramble, naabot ang scramble dito sa SMC side mga katropa. Naabot ang scramble dito sa may Robinson's Galleria. Kanaghan kayo. Pero na may suportang gikan sa LGU, wala. O sa may opisyo sa LGU, wala dito. Basketball, volleyball, nga watay, naganan. O anin tong milyones nga pundo, mga katropa. Huwag yun gani, nangusog niya. Sabi ko, no, kisa may batanon niya. Konsihal Nice Archival. Naghamag kang pasaling bahin sa natan sa sports. O sa may nahimu ni mo niya karon. Imo man utan eh. Naghamag ng utana. Nga kanindot ba unta? Kung nga ikaw niya, si batanon, ng beauty queen. Abot lang na may beauty pageant pa. Mga katropa, kaya iya naman lang eh. Basta why muda, why mulid. Why mangu, mga katropa, huwag yung mahimo. Maon eh, bahin sa atong sports program. Perteng lisura, mga katropa. Then he sa politika. Daghang naghinam-hinam, mga katropa. Naghinam-hinam ning uban nga, dili ang ilang opisyal. Ang nangatungdanan karon mga katropa, labi pa, wa sila appeal sa lista sa ayuda. Gusto kayo mag-eleksyon kay gusto nilang ilisan ang ilang mga barangay officials. Pero kantong mga nagtinarong ka mga barangay officials, mga katropa, kantong dunay agi. Di man yung mabalaka, kantong di abilidaran, kamao, kugihan. Manggiluluyon, manggitabangon. Mga lagaron, mga katropa, di ni mabalakang eleksyon. Kay kaibao sila nga, eleksyon man ugma o mas madili, mga katropa, sila yun gyapon ang muling ko niya. Kay pilion sila sa ilang katawhan sa komunidad. Terminos, mga barangay yung SK officials, gustong himuong lima katuig, mga katropa. So kaning tulog katuig, bitaw, tinuray lang. Sa mga kugihan, sa mga na ay abilidad, na ay vision, kamao. Mga katropa, na ay plano, na ay kasing-kasing sa panerbisyon, gamay na kayo nagtulog katuig. Lima katuig, ano magani, sakto kayo, mga katropa. Pero kung sa may basihan, ini, kay mag-isgot ang pila katuig sa usang termino, mga katropa, ato din hitulo. Ang senador ay unob, ang vice-presidente o ang presidente. Pero dito sa Amerika, mga katropa, upat. O niya, na ay re-election kausa ang ilang presidente. Ato unob sad ang katuig, ang usang termino, pero walay re-election. So, hain mag yun ang mga sakto. Sa may inyong huna-huna, mga katropa, niya sa inyong barangay, asa mo na yung mutang karon. Kung si maayo ninyo, inisa ng inyong barangay officials niya o itinir ninyo na niya. Karon di ana di taliwa sa isyu mga katropa nga padayunon ba aga eleksyon karong Nobyembre sa barangay o dili ba padayunon? Na ay mga bills nga ginuso mga katropa. Kaya ng bill, bonay sinugdanan mga katropa aron diskutihon kay kung maaprubahan ka na sa hawanan sa Kongreso, mahimo ng balaon. O kung ilang pinagpirmahan sa presidente, kay kung di pirmahan mga katropa, di siya na mahimong balaon kung i-veto. Ha? So, bonay sinugdanan sa diskusyon mga katropa aga pag-file o bill. Bill ang tawag na. Ayun, nag-bills kurinti o bills tubig mga katropa kay lihay tana. O niya, buwagin ang first, second, third reading. Mauna nga, butahan na yun kung uyon ba ang mayuriya. Kung ano ang paagi mga katropa sa sinimple lang pagpasabot niya ninyo. So na ay bill karon nga pag-suspend sa barangay o SK election. O say gusto ninyo, isuspend karong Nobyembre? Di ba na yun? O gusto mong ba na yun? Kaya kung gusto mo ba na yun, klaro, kaya wak mo'y nauyunan niya sa mga patakaran pabaagi sa inyong mga barangay officials. Baka ang labing klaro, tuwag ka spikas o niya, wak kay appeals lista perme. Maglingkod ng mga barangay, ang imong ilista, labi na ayuda mga katulad, katulad tinuray na biktima. Di kay katong imong parente, katong imong siligan, katong imong gigala, katong imong supporter, na biyaan na hinuon ang mga tinuon na biktima. Kay di ka gusto malista, kay wa mo suporta di mo. Mo na hinabihan ka, way pulos, way ayo mga katropa, na pamaagi sa paggobyerno. O di kanig uban, nag-hinab-hinab na yun, nga ilisan mo niya. Uban di sa gusto kaya mabutang sa alagaan nitong ilang mga paboritong mga barangay officials. Alam pa na katong way kwarta mga katropa pero ang kasing-kasing sa panermisyo di mabangbang. Ay, so kuya wan sila nga ba si Mandana sa listang sa gatos na? O sa may sentimento ninyo niya karon na yun no ning barangay elections sa Nobyembre o ipospone na sa di mga katropa. Ay lahi sa nigisgutag Senador Chis Escudero ang author hiniga maong ang balaon doon nagtinguha pagpalugway sa termino sa mga officials barangay o SK. Gikas upat ngadto sa lima katuig mga katropa. Ubos sa Senate Bill 2387, ibalhin ang sunod nga barangay o SK elections gikan sa Nobyembre, karong tuiga, ngadto sa Nobyembre tuig 2028. Susambay sa eleksyon sa mga local municipal, city o provincial officials mga katropa og himuon kining matag lima katuig. Suma pang Escudero ang magsugyot, gitubog aron masiguro ang kalig-on o pagpadayon sa serbisyo sa level sa barangay. Kada kung nagserbisyo lagi, Senador. Kung nagatuog na saan, bika kayo, why post? Ay sus, kaluoy sa mga naas barangay. Kung mahimong balaon, ang mga kasamtangang barangay o SK officials manungangag duha katuig ang ilang termino isip kabahin sa transitory provision mga katropa. Ibilin usaba sa balaon nun nga ang kasamtangang term limits din ang barangay officials mahimo lamang makaservisyo sunod tulo ka sunod-sunod ka termino sa samang posisyon samtang usalamang ka termino ang gitugutan alang sa mga SK officials. Kasikas! Kahain ba inyong uyon na uyon ba mo nga masuspende ang eleksyon karong Nobyembre sa barangay o ikanwa uyon basan mo nga tasan o lugwayan? Ikas 4 years, gikan pa ba 3 years, dali 4 years, karon i 5 years. Baka gusto mo din lang ilisan. Masamag yun. Sabi ko no, Kuya Rubel Ocariza, kamusta niya? Mayong buntag, paring yan. Belated happy birthday ng itong Kuya Cup KN Wenceslao. Yes, Barangay Sambagdos. Kamusta mo? Gugmang Laagan, Gerald Belda Albios. Mayong pagpaminaw, kini mga Albios. Ako maning mga pariente dito sa Argao. Gani na ay Judge Albios. Ang usa kaing suon, ang usa na sa Buhatan, Visayas, Umbudsman, Albios, mga katropa. Kabuutan kayo ni sila. Nabihag ka sulun doon. Tinamon o tinahon kayo ni sila, mga katropa, pamilyahan. Huwag yun ding isgutan sa akong anhing amahan. Kay ang mga ginikanan ini mga maayong tao sa inyo. Alicia Del Voluzada, good morning, shout out Sincho Sampagita Inayawan. Nilaga Linda Wabilda, nilaga Mirasol kanunay nagpaminawad sa 88.3 XFM watching idol gikan sa Gihulgan Negros. Kumusta niya ba yung pagpaminaw kaniyong tanan? Salamat in town kayo. Ganihapit mo ni atong tulumanon. Naikinikusgan sa si Jakusali mga katropa, si Luloy. Mayong pagpaminaw niya, Loy, ang pig sa kanunay. Dindo Labunao, shout out attorney, salamat kayo. Kevin Roa, kumusta niya? Itong mga classmates sa Don Bosco, mga katropa. Clint Dolino, Ryan Ross Gamali, Jack Dakwa, Jerome Buisan, Raymond Gayatin, LL Tamutamo, Gopher Villacorta. Kusgaan na ng mga tauhan ay Roy David. Ayong buntag, ganinyong tanan. Thank you kayo sa inyong pag-apil ng atong programa. Karong baga orasa baga ketropa. JR Atome! Extend na saan? WebG Registrado, good morning, Attorney Ray. Listening at Poblacion Pardo. Mayong pagpaminaw ninyo na, Agosto 8 na. Itong anniversary, Marinar. Itong birthday sa Alpha Caparo. Longlib, baga Branong Sai. Amping sa kanunay. Jun Alviar, hindi nga kung isuong epektibo. Nainindot ay sigihan naman lang nag-postpone. May pawa na yung eleksyon. Huwato na lang na sila, burisayin. O mapatay. Nidha, lisan. Kineo, klaro kayo. Klaro, gagiusikas, kwarta. Saon man nag-prepare na, di na magamit. Pausan lang eh. Usahay, atik-atik sa mga politiko dito sa babaw. Kay aron nga paburan sila o kanag pakpakan sila diha sa mga barangay officials nga naglingkod karon, ha? Ilas ang paundayunan mga katropa. O kinig pasalig ang ilang pasalig pagusgan nga why election. Kabawagod sila, kumilik, gaandam na gun. Para palami na sa nila, tinanda mga katropa. Kaling mga karaag politiko at ang tawagong mga trapo, traditional politician, palami ni bahay nila, sakay-sakay, madugang spusta. Ano ni ilang tirada niya? Ano ni usas mga pamaagi, mga katropa? Rosa Villa, Villa Ball, good morning! Salamat kayo sa inyong paghapit ng atong tulumanon. Good morning, attorney. Welcome and listening from Basak, Lapu-Lapu City. Salamat kayo, Sir Roddy Karen Tude. Kumusta niya, sir? Ayon ba na rin makarong weekend? Itong suod kayo ng idol. Marathoner, mga katropa, Sir Roddy Karen Tude. Good morning, kaninyong tanan niya. Atong takna alas 6:45 na.
3: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: XFM.
6: Santo Blasco. Ako si Don sa Kamaestra.
7: Magka-ulcer ko.
6: Sa business ko, unsay maayo, umigawas niya ang Santo Blasco. Akong gisulayan.

0: Coffee Mix.
1: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta ka pinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta ka bigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko.

0: Saltone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Taxi driver, bila na ipatag sa metro ba? Bila ba yung kumplitihan di ay?
2: Astang buang nga ba'y nakalimot mo na yung kukun sa metro?
1: Mo ba? Parihas day tabay. Nalimot si Kugda sa Kupitaka.
2: Yeah. Ay, yeah.
3: Exciting!
4: Lupig pa ni mo ang nasin zone sa lubog ni mong vision. Dili ka na okay. Kay deserve ni mo ang good vision for the person. Oh, Lambda Dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga

0: o clavuasca.
1: Usa ka herbs
0: nagatabang og boost sa pagtaas sa libido
1: sa mga kalalakinan
0: o kababainhan
1: o gahatag og kusog
0: o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
2: Seven Plus Herbal Soap.
3: Yun is galona, senyor citizen. Burn skin ko, forearm. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
2: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
4: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
5: Abli na.
4: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
5: Mga katrupa, exciting!
6: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 6:50.
7: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
6: Balik din sa atong tulumanon, mga katropa. Good morning, Rubel Unabia. Greet ko karon sa akong mga anak, ni Rish, Mary Mel, ni Melissa, og Dog Miller, og nila ni Joanna, og sa butungan nila nga by Ryan, Margie sa Cordova, San Vicente, Liluan, Cebu. John Miel Sembrana, good morning, Idol Ray, I'll always nag-tune in from Kabadjangan, Alcantara. Basta niya, mayong nga buntag sa ito nga Idol Noble Brother Jack Torreos, niya sa East West Rural Bank. Ay pagpipinaw ninyo nga Kuya Bong o kaubanan sa East West Rural Bank. Eman Sergino, Brother Longlim, Ampings Kanunay, Viner Fox, good morning, Rosavilla Villamor, Limoy Timeline, nagilgiga naman lang yun, ano niya, good morning ni Monia, Amping sa Kanunay. Mga minimum wage earners, mga katropa, nga dili miyembro sa 4-piece, ginuso nga makadawat og 12,000 pesos ayuda matag tuig. Isang at sa 11 ka mga miyembro sa kamara ang balaod nun, mga katropa, nga maghatag og 1,000 matag buwan. Murang mga senior citizen, kanunay 1,000 o mga PWDs, mga katropa. Ang pamilya, ang panginabuhian, nag-agans minimum wage. Usa man eh, kung senior citizen ka, 1,000. Kung apel kayo, 1,000. O yan, kung PWD ka nga senior citizen, 1,000. 3,000 imong buwan tanan. Nagilgiga. Kung 3,000 buwan tanan, niya ba, wak kay trabaho, mga katropa, ay samot ka katapulay. Pero na, kay trabaho, pakpak na, eh, kay kining mga ayuda, ang ay masinig ihatag ito sa itong mga isong lambing, naginahanglan, mga katropa. Pero ang ato lang siyang pahimang noon, ha? Kita sa nagtrabaho. Kita magsaling sa gobyerno. Kaya listen kayo. Pero kung mag-isgot ang subsidy, mga katropa, palitan, karon. Kaya nalibong ta nga, wa naman utang ipatuman ang excise tax kanto sa mga dagkong kumpanya sa lana. Pero inag-antonimus gasolinaan, hapit manggatos manggihapon ang produktong petrolyo, ang krudo, ang gasolina, ang kerosene. So hain man di ay. Gagikan man tang 30-40. Wag yun nila hatagin imong aton ang balaundo ni Ivy Marcos. Nagaingon nga kanag presyo, batag litros diesel, batag presyo sa produktong petrolyo, i-itemize, i-breakdown. Anong bulutaw niya nga? Wag yun nila patungi sa excise tax, kaya wag man sila panigli ugo sa katuig. Gano'ng magnaam ni Karon. So, dakong savings, dakong ginan siya magkakatrupa, kinsa may gatuga ini. Wala na yung gatuga ini dito sa babaw. So, ingon na, di ba? Angay kayo nga tabangan na to atong kaigsunan na ginabuhi inig transport sector, mga driver, hala, at aging subsidy niya. Pero hindi po hindi nga pirmi, mga katropa. Kaya mapurnoy na gumirti. Amo na, 19 trilyones, mga katropa, ang atong utang. Atong utang, 19 trilyones. Panahong tatay ni Gong at tumiaging administration, mga katropa, 12 trilyones. So, nakuha.

0: kabak mga tropa niya sa ikapito. Nakantong kagdingkong sa una, accumulated na to sa uban ng mga presidente, ha? Nga iyang nalabyan, iyang naagian, mga katropa, o iyang gisundan. Karoon, 19 na. 70 trillionis pesos mga katropa. Di apa lang tas tunga-tunga gabahin sa administrasyon bugbog ba? Imagina nga, buhuman is unom katuig mga katropa. Pila na may utang na to? Ah, itong utang ka nun, hapit kada tao, ha? Bisang imong bata niya nga tutoy pa. Utangan na mga katropa, kapin 100 mil pesos. Ah, siya, na yung utang, wapang kita kukupot na kwartahan. Uy, may tao na to, ini mga katropa. Pero 12 mil matag tuig ang ayunas mga pamilya ang panginamuyan nag-agad sa minimum wage nga dili beneficiaryo sa 4-piece. Kinig pantawid pamilyang Pilipino program. Ang maong sugyot na aga gibutang House Bill 10648 o pambansag agapay sa pamilya at maliit na negosyo. Pamanaak! Yawans na. Pamana pa. Yan ang pamana mga katropa. Ang tao ang kuna na inheritance. Pamana. Eh, so ilang akronimen o pamana ak. So, so may pasambot ninyo, kinipagpaghatag ninyo, pamana sa mga tao. Ano sa nang inyo na? Kaya gawas niya na, mawagin mo yung programa, gawas yung sinipaghatag cash. Wagin mo ilaig programa niya nga, kaya ang mga senior citizen, inigsuod sa ospital, libre check-up, libre pa doktor, libre ang tambal, libre pa-admit, libre pa-opera, libre tanan. Biko no? Ha, Sharon naman saan ang nag-utang 19 trilyones. Wagin mo kahuna-huna, ana. Hospital sa katinguwangan, senior citizens hospital, ilukop ninyo, usas Mindanao, usas Visayas, duha o tulo dito sa Manila. Kaya naghan-naghan mo niya. Biko no? Wagin kahuna-huna ninyo niya. Sige lang yun mong pag-apon-apon, inig mahurot lang usan, duha, tulo kaadlaw. Yung utok itaw gandangan niya gagamit mabusin yung utok naama mo yung utok kada mag-sustainable kada magmakita na to mga katropa nga pagkapahimus ang atong kaigsunan nga malugtaray ba kining mga senior citizen hatag mo niya tags kalibo nga buwan 12 mil ang tuig ikaw rin pabalit jalimbis mga apo gano ba di ay ha kung inyong tukuran niyang ospital libre tanan walay bayan. Pagsuon pa lang na, check up libre. Oh, pag naiging kinahanglang tambal, ginisitaan, libre saan. Kinahanglan ipa-admit, libre. Operahans, doktor, libre. Palaboratory, libre. Ano di man na mahimo? Di amay naghan kayong kwarta. Di panghatag naman na ganina ninyo kay wa mo'y utok niya maghuna-hunag programa. O niya, butang mong sekretaris ni Uit, sugarol sa nako. Awa na kay nagpundo na isunggal sa mga niya. Butang mo na pundo sa... Para sa panglawas, pabayad sa mga pa-ospital, i-divert sa grand-prekto. Nahimo na hinong executive secretary mga katruman na promote. Kuman na pagkapinan secretary nga iyagi duwa-duwaan ang pundo mga katruman. Alang sa panglawas sa atong kaigsunan, bayan o takatwa. Ay, ganit, nabalik. Ganun, wak may kaso. Agay mo ito yung pamilin crime has been committed, mga katropa. Ay, kung kuman pa nga mga yano kayo, eh, sus, ginutan na ng kaso. Pero na-prekto man, nahimong executive secretary. So, kamo niya, kutambag, ganagalingkod sa mga posisyon ka ron na umus inig administrasyon Bongbong Marcos. Buhat mong binuang niya para mag-promote sa mo. Kaya mo may trajectory mga katropa ni kinig Ralph Recto. Pagka si Batman, pagka kuha na ito, tulibagbag ito nga kinig buhata mga katropa nga gidivert ang pondo, importante kayo. Paano no, nahimo na hinong executive secretary. Di asailain mga katropa, otro ni nga inabaw. Kinig pamana akunuhay mga katropa. Hindi pa pag-ulo-ulo ba nila sa itong kengsunan? Pagbutang mong ospital nga libre niya para sa senior citizen, tanan mo suod nga mga senior citizen, dindi sa ato. Sa isinta anyos mataas mga katruan, libre. Ganong di man mahimo. Ha? Kining mga kwartahang iusik-usikan lang. Ha? Pagpangilan, pagpanlila, pag atik-atik sa mga tao, maghatag ang cash tags kalibo. Gano man yung diipundo nili iusap ang katropa o niya, magtuko niya og building og ospital libre sa katigwangan tanad. Check up, tambal, opera, laboratory, tanad, doktor, libre. Pika no, ganong di manabahi mo. Inyo naman yung usik-usik ang kwarta. Mura naman inyo mga tamagaka mong nagkulia. Konsensya na tingali mo perte mo ga nagkuag binulsahan inig kwarta, panudlanas, gobyerno gikan, panudlanas, katawan, buhis katawan. O niya, inyo na siyang ipaghatag. Kaya para maminus-minusan ang mga guilt feelings ninyo din. Konsensya na mo. Hindi nga po ni Mao eh. Kaya di man ta kinahanglang kongresista para mahimo yun eh. Inuplok ba ni klasiha mga katropa? Pagbutang mong ospital niya, libre para sa mga tigwa. Laing ospital, libre sa mga bata. Mga minor na mga bata, mga katropa. 18 paubos. Paubos, 18 anyos, libre tanan. Huwag niya po. Pa-doktor, pa-check up, pa-x-ray, pa-tambal, pa-opera, pa-admit. Doktor, libre. Ospital ng kabataan. Dami na dito sa Buwanga del Norte. Dito ilang anhing mamas ni Pulong mga katropa. Ospital ng kabataan. Kaya nili ng ospital. Ospital mga katropa. Public ospital to. Pero why tambali? Baon lang ihapon. Why laboratory? Bisang x-ray mga katropa. Ang tumatas private ospital. Why ihapon ay pos. Bogasto. Ihapon. Taka ng why gasto. Aag mga bata. Okay. Aron between 18 years old ganto 60 years old. Sila ni bahala na mo nag dili magtinapulan, manarbaho, manikamot, buhubag, iskwila. Mag-upskill mga katropa. Ano nga, ma-ospital magani, na ay ikasakbag, na ay ikabayan. Gantos mga private hospitals. Huwag na mga public hospital, aka na. Pero focus ba ang mga vulnerable sector? Ano sa may vulnerable? Pinaka-vulnerable ito mga katropa, ang isgot ang healthcare, ang katigwangan. Bisang pag naa kay pensyon niya, bisang naa pa'y tinigom niya, usa ka-admitan sa sakit, mga katropa, impas na ang imong tibuok kinabuhi nga tinigom, mga katropa. Ingon, anak ka, pait ang atong healthcare din. Ha? Huwag niyo'y programa na ka-focus, anak. Oh, mao na'y vulnerable sector. Muna'y angay na tututukan, mga katropa, kay tungod, kada sila, after 60 years, nakatampo na sa ekonomiya, sa nasun, mga katropa. Nakatabang na sa progress and development kung naa magandang sa nasun, mga katropa. Ang lamig minus, anak, pagpanakos, mga anak, pagpahubag ng eskwila, o pagiyas, mga anak, wa na himong kriminal. Importante kayo na. Mauna ang ilang tampos katiligman. To pay it back sa ilang kaayo, mga katropa, o niya, premium, na naabot silang panginarong sa isinta, senior citizen. Kung mahimo, ilibre na tanan niya. Grabe kayo inutaga ito sa gobyerno. Pagtukon ng ospital, libre sila tanan. Ano na, di makawag ilang panigkamot, ilang paghago, ilang pag-law-abiding citizen. Hindi sa ato. O niya, di isan mausik ang ilang pundo nga ilang tiniguman, tibuok nilang kinamuhi mga katropa. Na usa ka-admitan, impas ng tanang tinigom, tibuok kinamuhi. Maunay importante kayo ng mga programa. O niya, arita, sa mga bata, importante ang itong matiman. Premium Optimal Hospital Care. Mga katropa, di na mabalakang mga ginikanan. Unta, kining mga panginaruna, matanon pang mga ginikanan, struggling pasan. Gobyerno angay mo sa libre sa tanya, ospital ng kabataan. Para itong focus, 18 to 60 years old. At ay mga public hospital sa laaran niya. Kung wa, dili available ang mga laboratory, antong-antong sa kiniga private hospital. Pero kavera na itong insurance, mga katropa. Ipatuba na ito nga ang tanan mga employers, doon lang yung HMO, ang mga trabahante. Premium na sa mga kugihan. Premium na sa mga naningkamot. Premium na sa mga gusto nga buasinsos kinabuhi, mga katropa. Kaya kung tapulan ka, huwag kay trabaho na. Istambay ka lang. Palamunin kang dako sa mong ginikanan. Bisang sa katingwago na nimo, 30 anyos ka na. Ika ngay, doon ay premium. So, mao nang magsaling ka na mag-antos ka niya. Pero magkatrabaho ka, doon ay HMO, kaya ni-requires gobyerno na kamiran mong insurance. Nindot kayo, mga katropa. Mao ka na ang mga programa nga angayan din sa ato. Ang kahuna-una, mani mga politiko, ang kahuna-una, pamulitika naman, o personal nga interes, o ang ilang negosyo, bupalambo, mga katropa. Kaminah kong magsingi ni sila. Gabay rata.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gelon.
0: Atong takna alas 7:04 na.
1: Portion is brought to you. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
0: Sa atong pagbalik, mga katropa, ang hanay sa atong mga balita.
1: Kasikas Express Balita.
2: XFM.
3: XFM.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marino, sorry sa kong atlido. Marino, ikaw na sakit. Dayong muto ni imang puog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Dili na masakit akong puson. Ngayon, pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
6: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung puson ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
8: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
7: Ano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na. May Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
9: Digit Turbo ni Dot tangi ni mong buhok bay. Oy, wig na bay.
10: Sa may wig, original yun akong buhok. Ang akong naong may wig.
9: Nge!
10: Ayaw!
11: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sista Pain.
14: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o Sista Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
13: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
18: Abli na.
17: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sa Patera.

0: XFM.
1: Orasa XFM Cebu Philippine Standard Time, let's set the gist.
2: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express, balita.
3: XFM Headline.
1: Og karon sanay sa tong mga balita adlaw nga Biyernes, Agosto 7 tuig 2026. Dinhi sa ato, lola nakaplagang patay human gituhang nahulog sa septic tank sa lungsod sa Miglanilla, Cebu.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa kauluhan, termino sa mga barangay ug SK officials, gustong himuog 5 ka tuig.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa gawasan nasod na Amerika, magtukod og 15 ka Trump class battleship. Valor 275 bilyones dolyares.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa business news, walay trabaho ng mga Pinoy. Bisaka ngadto 2.59 million ang gidaghanon.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa health news, epekto sa stress eating sa paglawas.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa XFM trending, babae si Jensen nag-viral. Kumanwa yun biyae ang ikaong halo-halo. Bisan pa man sa kalit galinog.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa sports news, Alex Iyala padayo ng winning streak. Soon na si ikatulong hugna sa Canadian Open.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa showbiz news, dagol ni Hangyo nga makabalik sa pag-acting aron masustintuhan ang pamilya.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa balitang espesyal, tungod sa dating apps, gobyerno sa Tokyo, dulaan 300 na ang nangaminyo.
2: Kasikas Express Balita.
3: Headline.
2: Headline.
1: Patay nga naglutaw ang usa ka 77 anyos nga lola sud sa septic tank atubangan sa abandonadong balay sa Deca Homes, Phase 1 Block 9 Lot 14 Barangay Tungkil Miglanilla, Cebu. Ang biktima mao si Glenda Angel, kasabtang ang nagpuyo sa maong lugar. Sumapas pamilya, doon ay Alzheimer's disease ang biktima. O nabising kinisukad pa antong alas 3 hapon sa Agosto 3. Diin mausap ang katapusang higayon nga nakita siyang buhi. Sa imbestigasyon sa kapulisan, doon ay residente nakabantay, doon ay naglutaw ng lawas, ganinibaho suod sa septic tank, ganapuno sa tubig uwan. Hinugdan nga ilang gitaho na yun kini sa mga otoridad. Girespondihan sa kapulisan ang baong insidente o giproseso kini sa mga sakop sa scene of the crime operation. Ano masuta kung doon na may foul play nga nanamigit sa kamatayon sa biktima. Padayon pag-imbestigasyon sa Miglanilla Police Station, aron matino ang tinuray hinugdan sa baong insidente.
2: Kasikas Express Balita.
1: Giablihan pag-usab sa Cebu City Government ang Foodland Flyover. Alang sa mga motorista, sugod kagahapon. Uban sa pagpatuman sa Oplan Bantal. Ang desisyon gihimo sa Cebu City Transportation Office uban sa mga reklamo sa mga motorista o sa ilang kaugalingong pagtimbang sa epekto sa bagong traffic scheme. Suba, pawa kini nagpasabot kina pakyas ang Oplan Bantal. Kung dili usa kapag-usab, aron mas mapauswag ang pagpatuman sa programa. Bisan pas pag-abli pag-usab sa flyover, ibando sa CCTO ang mga motorsiklo na kinahanglan magpamilin sa pinakagawas ka lane sa di mamusaka sa flyover o nga mabalik na yun ini, human makakanaog. Gipahimagduan usama ang mga riders nga dili kini pasabot nga mahimo na sila musulod sa sulod nga lane. Padayon gihapon nga gipatuman sa syudad ang uban pang mga lagda sa Oplan Bantal aron mapalambo ang disiplina sa kadalanan o mapahapsay ang dagan sa trapiko.
2: Kasikas Express Balita.
3: Balitang nasyonal.
2: Balitang sa nasyonal.
1: Inuso ni Senador Francis Escudero ang usa ka balaudon kay nagtinguha sa pagpahulagway sa termino sa mga opisyal sa barangay ug SK gikan sa upat ngadto sa lima ka tuig. Ubos sa Senate Bill number 2387 ibalhin ang sunod nga barangay ug SK elections gikan sa Nobyembre karong tuiga ngadto sa Nobyembre tuig 2028 ug himuon kining matag lima ka tuig. Bato ni Escudero ang magsugyot gitubog. Aro ba siguro kaligod ng pagpanayong serbisyo sa level sa mga barangay? Kung mahibog balaod ang mga kasamtangang barangay o SK officials, badugang ang duha katuig ang ilang termino, isip kabahin sa transitory provision. Gimilin usap sa balaod noon ang kasamtangang term limits. Din ang barangay officials mahimo lamang magkaserbisyong tulo kasunod-sunod ng termino sa samang posisyon. Samtang usan lamang katermino ng itugutan alang sa mga SK officials.
2: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Gitugtan ni Presidente Bongbong Marcos ang Kalihim's Department of Interior and Local Government nga mahimog idiligar ang otoridad sa pag-aproba sa mga hagyo sa foreign travel sa mga lokal nga opisyal. Ganto sa iyang magitudlong representante. Kinihuman gipirmahan sa Presidente ang Administrative Order number 47 nga nag-usab sa Administrative Order 267 nga gipagawas na itong 1992. Suma sa Malacanang, ang maunglakang gitumong aron paspas ang pagproseso sa mga travel request samtang ipanayon gihapon ang gustong pagduma o pagmonitor sa mga local government units. Ubo sa local government code, ang mga lokal nga mga opisyal kinahanglang makakuha ang pagtugot sa Office of the President. Kung mularga paingos gawa sa nasod, sud kapin tulog kabuwan, panahon sa emerhensya o krisis o kung ang biyahe punduhan sa gobyerno.
2: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Isang at sa 11 ka mga miyembro sa House of Representatives ang Balaodon na maghatag ug 1,000 matag buwan o 12,000 matag tuig nga ayuda sa mga pamilya nga may panginabuyan nga nag-agad sa minimum wage apan dili benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ang maong sugyot ana sa House Bill 10648 o pambansag agapay sa pamilya at maliit na negosyo o pamanaak. Ubos maong panukala. Ang kwalipikadong pamilya magkanawat sa ayuda pinaagis digital wallet nga nakalink sa Philippine Identification System o PhilSys. Lakip sa mahimong benepisyaryo ang mga pamilya ang gipanguluhan sa minimum wage earner nga rehistrado sa PhilSys o dili sakop sa 4Ps. Mahimo usab nga mo-apply ang self-employed o mga trabahante sa informal sector nga kita dili mula pa sa regional minimum wage. Ang ayuda mahimo na magamiton sa pagpalit o mga batakang panginahanglanon gikan sa mga akreditadong micro, small and medium enterprises sama sa mga sari-sari store, merkado, karinderya, grocery o butika. Dili mahimong i-withdraw isip kwarta, ibalhin sa laing account o gamiton sa sugal, alkohol, sigarilyo o man pag ginili ng mga produkto, serbisyo o gig buluhaton.
2: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Iimbestigahan karon sa Presidential Communications Office sa mga social media account gabi kailap sa bakak na balita nga ginakop si Senador Bato de la Rosa o gipada sa ICC sa Netherlands. Kinihuman na bikatang sa social media ang wa mapatunig post nga nag-ingon ganinakpan ang senador. Una nang isubli sa Malacanang gaway kamatuuran ang maong impormasyon o gigong usa lamang kini kapaagi aron ibalhin ang atensyon sa publiko gikan sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Si De La Rosa, kaniatong Hepes Philippine National Police, itumbog isip usas mga gigong kaumang responsable sa kaso may kalabutan sa giyera kontra illegal droga sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Matod sa buhatan, padayon ang ilang pag-ilas mga responsables pagkailap sa mga sayop ng mga impormasyon diha sa social media.
2: Kasikas Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
1: Ibanabana sa Non-Partisan Congressional Budget Office gamukabat 275 milyones dolyares ang gasto sa plano sa US Navy gamagtukod ng 15 ka-Trump class battleships. Suma sa buhatan, ang unang nuclear-powered battleship mahimong gastong 23.4 bilyones dolyares samtang ang matang sunod ng barko kapaliton hangtod tuwing 2051 bukabat og 18 bilyones dolyares ang kantidad. Ipahibaw ni US President Donald Trump ang mga plano diantong Disyembre tuwing 2025 din ang bag-ong klase sa mga barkong paggubat na ganlan sunod sa iyang pangad. Ang Trump-class battleship, ginauman nga masangkapan og anti-air og land attack missile, hypersonic weapons, nuclear cruise missile, laser weapons og railgun. Battle Pass Report. Kabahin kinis paningkabon sa Amerika nga mapalingo ng pwersang pagdagat na taliwa sa paspas nga pagpalapan sa Navy sa Dasun, China.
2: Kasikas Express Balita. Balita sa international.
1: Patay ang Mexican social media influencer nga si Cesar Gastelum. Uban giposil sa wa mailhing mga armado atol sa iyang live stream. Uban sa mga higala sa gawas sa usa ka fast food restaurant sa siyudad sa Culiacan, Mexico. Suba sa mga otoridad. Binuol ang duha ka tawo nga nagsakay motorsiklo nga sulubog helmet sa wa pagiposil si Gastelum. Ang biktima adunay dulaan sa 600,000 ka mga followers sa TikTok ug nailhan sa mga comedy video. Nagpadayon karon ang imbestigasyon samtang gipahugtan usab sa mga otoridad ang seguridad sa Culiacan. Dinagpadayon ang panagbangis ng kailangan grupo sa organisadong krimen. Kainom naman usab ang insidente sa pagpatay sa Mexican beauty influencer nga si Valeria Marquez. Gagi po sila usab atul sa iyang TikTok live stream diantong Mayo 2025 sa Jalisco, Mexico.
2: Kasikas Express Balita.
1: Atong takna alas 7:21 na. Takna, hatod ka na to sa Premium D3.
2: Portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
4: Santo Blasco.
5: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Tingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santo Blasco. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santo Blasco.
4: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santo Blasco Coffee Mix.
6: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko minum og kape. 3-4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asin. Og gasukasukan ako. Og kapalpitit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal. Og akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og acid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuwid na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Hi, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di man dili makuha na kong uli maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Dong, ganong nagtimaw maga?
9: Oh, hindi na ko patutuyo ni mama pa.
8: Natural nga hindi na nagpatutuyo, kinako ka na.
9: Ikaw lagi pa, tutoy pa lagi kang mama.
8: Nge!
9: Ayaw!
10: Exciting!
11: Balanced diet?
12: Check.
11: Regular exercise?
12: Check.
11: Vision X Plus?
12: Check.
11: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium-chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini. Adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
13: Mapalit na sa mga butika.
14: Turbo Food Supplement.
15: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
14: Turbo Food Supplement for Men.
16: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
17: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
18: Samsung

0: ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapatero.

0: it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:28.
3: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express Balita.
5: XFM Business News.
2: Sa Kasikas sa Patigayon, may trabaho ng mga Pinoy, misaka sa 2.59 million. Sika Tropa Crystal Joy Filarca sa report.
6: Misaka nga to sa 4.9% o 2.59 million ang way trabaho sa Pilipinas niya tung Hunyo tuig 2026, suma pa sa Labor Force Survey sa Philippine Statistics Authority o PSA. Mas taas kini kumpara sa 3.7% o 1.95 million ng way trabaho niya tung Hunyo tuig 2025, ug sa 4.8% o 2.50 million nga natala nitong Mayo tuig 2026. Bisan pa niini, misaka ang labor force sa nasod ngadto sa 53.25 million samtang ang gidaghanon sa adunay trabaho mikabat sa 50.66 million. Samtang 6.11 million ka mga empleyado ang giilang nga underemployed o nangita pa og dugang nga oras o laing trabaho. Nagpadayon ang services sector isip adunay pinakadagang empleyo gisundan sa agrikultura o industriya. Samtang ang wholesale o retail trade, fishing o aquaculture, financial o insurance activities o construction maoy adunay pinakadakong pagkunhod sa empleyo. Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filarca, XFM News.
4: Kasikas Express Balita.
5: XFM Health News.
2: Sa kasikas sa paglawas, epekto sa stress eating sa paglawas, sugid lang ta ni katropang Anna May Perez.
7: Gipahimangnuan sa mga eksperto ang publiko batok sa gitawag nga stress eating o sobrang pagkaon isip paagi sa pagsagubang sa stress, kabalaka o uban pang emosyon. Sumala sa mga health expert, kasagarang gipangita sa usa ka tawo ang mga pagkaong tamis, parat o daghang mantika kung ubos ang pagbati o adunay giatubang nga tensyon. Bisan og makahatag kini og temporaryong kahupayan, mahimo usab kini nga mosangpo sa pagtaas sa timbang, taas nga blood sugar, high blood pressure ug dugang risgo sa sakit sa kasing-kasing kun kanunayng buhaton. Girekomenda sa mga eksperto ang pagpangita og mas himsog nga paagi sa pagdumala sa stress sama sa regular nga ehersisyo, igo nga tulog, paglakaw-lakaw, pagistorya sa kasaligan nga higala o kapamilya o pagpili og healthy foods. Gidugang nila nga kun ang stress eating magpadayon o makapaapekto sa adlaw-adlaw nga kinabuhi o panglawas, mas maayo mo konsulta sa doktor o mental health professional aron matabangan sa hustong paagi. Mga katropa, adlaw-adlaw ang pag-inom sa Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health, ang numero unong vitamina nga makapalig-on sa immune system. Alang sa naghihiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Anna May Perez, XFM News.
4: Kasikas Express Balita.
5: XFM Trending Karon.
4: Trending Karon.
2: Babay sa Jensen nag-viral. Humanwag yun biyaing ikaong halo-halo. Isan paskalit ka kusog galinog. Kinatibok ang storya at ang katropang Philip Seruano.
1: Nag-viral sa social media ang usa ka babaye sa General Santa City human wala gyud ni ini biyai ang iyang gikaon nga halo-halo bisan pa sa kalit nga paglinog sumala sa nakakuha sa video. Nagdali paggawas ang mga tao gikan sa usa ka establishment sa dihang nilinog apan matikdan nila ang usa ka babaye nga palayon lang sa pagkaon sa iyang halo-halo. Matud pa sa babaye, wala niya kini biyai kay gigutom siya o gusto niya kining dili ma-stress tungod sa linog. Sumala sa P-Volks, ang linog gano'n ay magnitude 6.4 na tala sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental ni atong alas 12.14 sa udto ni atong Agosto 5. Walay natala nga dakong kadaot o mga biktima tungod sa maong linog. Para sa itong magkatropa nga mga kalalakinan ay kinsa na problema na sila nalawas itong kalipay. Karong magkatropa, di na naangay ikabalaka. Gumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, mapalit na kinis sa inyong mga suking butika. Kaya sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang certified Turbo user, katropang Philip Serrano, XFM News.
4: Kasikas Express Balita.
5: XFM Archives.
2: Kuy-kuyon ta ang kasaysayan, pinaaging katropa, kakoy ko eh.
8: Ngayon noong Agosto 7, 1901, opisyal nga natukod ang Dakbayan Sumanila pinaagi sa Act No. 183 sa Philippine Commission nga nagpahimutang sa charter o balaod sa pagduma sa syudad. Ang maong charter giandam ni Brigadier General George Davis ang katapusang Provost Marshal sa Manila o gisundog sa pamaagi sa pagduma sa Washington D.C. ni atong panahuna. So wapakini, kabahin pa ang Manila as karaang probinsya sa tundo ni atong 1859 na himong lahi nga probinsya ang Manila pinaagi sa usa ka mando sa Espanya. Apan human okupaha sa Estados Unidos ang syudad ni atong 1898, giusap ang sistema sa pagduma niini. Ubos sa Act No. 183, ang gobyerno sa Manila giduma sa usa ka municipal board o gilangkoban sa tulo ka miyembro nga gitudlo sa Philippine Commission. Ang maong konsiho mao'y adunay gahom sa paghimo og mga ordinansya o pagduma sa nagkalainlaing departamento sama sa engineering o public works, kapulisan, balaod, fire inspection o buhis. Sa adong mga katropa, paliguna ang inyong lawas. Tumarget mo kadadlaw og Santon Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C para dili tadali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Da Koy Koy, XFM News.
4: Kasikas Express Balita.
5: Balitang sports, balita sa sports.
2: Sa kasikas sa baugnat sa kusog, Alex Ayala padayon ang winning streak. Sud na si ikatulong hugna sa Canadian Open. Si katropang Jairo Viking sa balita.
9: Sa Canadian Open ang Filipina tennis star nga si Alex Ayala human mapildi ang Amerikanang si Alicia Parks sa score nga 6-1, 4-6 ug 6-2. Human makadaog sa unang set na pugos si Ayala og deciding set apan mibawi dayon og midaog pinaagi sa upat ka sunod-sunod nga games aron masilyuhan ang kadaugan. Ang maong daog maoy pagpanimalos ni Ayala sa iyang kapildihan kang Parks sa unang hugna sa Australian Open ni adtong Enero. Sunod nga makontra ni Ayala sa ikatulong hugna ang Amerikanang si Cathy McNally sa dili pa muduwa una si Ayala sa doubles event kauban ang Amerikanang si Venus Williams. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug kinatibuk-ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagdumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nikiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinahanglan yung katropang Jairo by King XFM News.
4: Kasikas Express Balita.
2: Atong takna alas 7:37 na.
3: This time check is brought to you by Premium D3 Softgel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
10: XFM.
11: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
12: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utasan, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
13: Marlene, o siya, nasiyok ako. Hindi mo piging nasiyok. Nang buwa ko babunod. Binom ako Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
11: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
14: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
15: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Muramag ni baskog ko gamay. Murakog ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, nadyo'y panahon na magluyat ha. Kasi binagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko, basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun na ko.
14: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
16: Kung ano yung mabataan ka, oy? Sa 1 to 10, no? Did you kagi ba mo ihap?
17: Ah, mas bogo si Papa Maki. Nakanungo ko niya gabi. Ningon siya nga, pasinsya yung kainday. Pasinsya yung kainday. Kay kutobre ko gusto lo. Kutobre ko gusto lo.
16: Ay, ah!
14: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
18: Available sa mga butika.
19: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
18: Girl,
19: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
18: No more!
19: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
20: Sister Pain.
21: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
20: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
22: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
23: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
24: Abli na.
23: Abli na.
24: Abli na.
23: Yes. Abli na. Ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
25: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
14: XFM.
18: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 7:41.
14: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express! Balita! Kasikas Traffic Situationer Report.
26: Isang araw nagmamaneho sa
2: atong i-check ang Kasikas sa gawas. Unsay sitwasyon karon sa kinatibuk ang Metro Cebu area. ang bantal, nag-antos pa ba ang mga rider ni Hangdapita? Si Katropag Eric Amaro on board sa patrol.
0: Live report.
2: Katropag Eric, good morning.
1: Good morning, Katropag Ray. Thank God it's Friday, no? O ganing Friday, Katropag Ray, mga kagilaan sa Gapon. Ito mga katropa, no? Kabiyahidor, nagkagabaguli o samsil, tag-satag sa kapag akinig na probinsya. O niya, Katropag Ray, sa mga katropa sa Gapon, no? Hopefully, nakahigup na mo na Santo Plus Top and Mix, no? Ya, arita sa pag-alina na ito, nagan sa trafiko, pero kapuntada, Katropag Ray, mga kaigsun na niya, narito na katupang ron, din is my FB still as street, no? Well, kaganina, nagbanas-banas na Katropag Ray, mga kaigalaan north and south Kinipog District, din sa Dakbayan sa Sugbo Pod. Niya, sa ato kapag rin, no? Katropag Ray, mga kaigalaan, mga main thoroughfares, mga kasagaran, concern, kaya itong Giyernes, niya, namalik na ang mga Kinipog, kaigsun na sa nato, mga estudyante, mga trabante, kagapon lagi, mingaw, no? Kay, kung ano ito, holiday, karon back to usual activities ng ato sa mga biyahidor, mga motorista, riding public, ato mga tre, mga kaigsunan. And mag also, street, ato mga tre, mga kaigalaan, dinidapit sa may CIT sa Gapon, ha, ang medyo hutot lang ang dagan sa traffic sa muntag stop ang traffic lights, no? Pero Bulacaw, na rin nausap sa may kining Mambaling area, pahingon sa diri, kutob sa may Mambaling flyover, kining light to moderate landang sa trafiko katropang atre, mga kisuunan po no, F is still karamang orasa, light to moderate traffic katropang atre, mga kaigalan, dagan kayo po ito mga sakyanan nga, kinipog gikan dito sa kinipog SRP, pahingon sa diri is may Mambaling area. Likewise, ang gikan diri is may Mambaling, patadlas dito sa FB still may nalang kay naaning 6 to 8 a.m. na counter flow lane, makatabang-tabang para di magpunsisok ang mga kinipog sakyanan gikan sa FB still ng mutadlas nga to sa northbound lane sa kinipog SRP. No? Pengon dito sa may dagay ang kinipong tungod sa alasays nga to sa lasunso nga kinipog counter flow lane, ang innermost lane sa southbound lane, ipagamit naman sa ato sa mga gidris may FSL street going north area sa Cebu City po. Ya? Sa ato sa mga pagkainaw, kaginag at mga tray, mga kaiglaan, gidris may Osmeña Boulevard, kinipog light traffic lang, at mga tray, pengon sa gidris downtown area, ay Scarius City, doon naging panagsang butas ang kutay, ikan gidris may kinipong Gordo Avenue, pengon usap gidris sa may kiniga capital area po. Ya? Pero kung once gani nga, kinipog din na usap rush hour, ito mga tray, so back to light traffic report aga Iscariu Street po. Da? So kagayon na, katumangan rin mga kaigalaan sa may Bantal area. So balik na, katumangan rin mga kaigalaan po da, ang usual nga pag-agi or kaghapon pa nang isugdan, katumangan rin mga kaigalaan, alas 6 kaghapon sa puntag, isugdan na pagpa kinipong balik o kining paagi, no? Ang kinipong Woodland flyover, this may Banilag, katumangan rin mga kaigalaan, resulta, awa na kay magpunsisog din na magtapok ang mga motorista diri sa ubos nga bahin sa flyover o magpunsisog uban sa gikan sa Mandawi going to kini Manila, Mandawi going to Manila, Cebu City katapang diri mga kaigsunan po ha? So laga po ipibilang masaag no ma kini bag mutadla sa dili kuan po outside blue line na kini pong agyanan katropa gathering or motorcycle lane. Apan sa Gapon, naga po yung tayo mga CCT personnel. Bayo-bay Gapon, no? Sa ato sa pagkana diyan, kaginag ito mga dry mga kaigsunan po. Daan niya, sa ato pag nakita, di nalang purely ato pag yun po sa ato bangan sa Kisano Country Mall ng mga motorista ito mga dry. Kay na may kuna, tugutang makatadlas na diri sa kinipong dirigit sa kuan po, highway or kanibang karsada yun, no? Nga agyanan, ito mga dry mga kahigalaan po na pagyandri ang mga mag-motorsiklo. Unlike ito mga kinipong mga milabay nga adlaw, daghan yun ang kinipong nagbagot-bot kay anong pagyon sa tubangan sa kinipong entrance may country mall, papiton pagpalit, katropang ito mga higala po. Sa ito po nga pag-check, no? Sa Cebu City Transportation Office, kinipong monitoring basis sa base control operation, katropang ito mga kahigalaan po, mag-iskot tao mga disgrasya, latest nila, alas 7:25 karumuntaga, Bangga SUV versus Canterne, diris may Osmeña Boulevard, MC Cuenco Avenue, katapang natin mga kaigalaan. Yeah, lain pa, diris may alas 6:29 kagina, may Arena Vistil, no? Motor van ino ni, kini pong self accident motorcycle kadto mga tere mga igala alas 6 sa buntag counterflowing ipaygayon man idris may Vistil, no? Heading northbound ya yeah, alas 6 9 SUV versus motorcycle sa Biliano. Dinis pa yung Guillot Pardo. Katropa nga ni Ray mga kaigalan niya. Sa doon na, kagabihi na. Nga incident nga itong mga kaigalan. Sa ito nga mga mubiyahe, kung kapuntaga, although why, nalaw na ito, no? Kapuntaga lang ito rin, for the less ang hulgas pag-uwan, huwag na amping mga kaigalaan sa pagmaniho. Dapat dito magluka, way hubog, way sabog. May eyes on the road, natin ang glowing legs. Huwag ingon man mga kaigalan. Kini nga ito sa mga motorista, panyo na safety first para luwas ng uli sa ato ka pamilya or di tama disgrasya well ang irabihan tayo sa karsada. O ka mga katropa para kondisyon ta pangapin mo sa ato plus kumpeng sinuma si Aswag Incorporated. Alang sa ko sa Pilipino para sa Pilipinas sa katropa sa dagat sa rapi kamatagpuntag sa iyo katropang Eric Amaro, XFM News.
4: Kasikas Express Balita Live Report.
2: Salamat katropang Eric Amaro sa imong report ang hatod sa itong oras sa 7:48 na.
4: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Sa kasika sa showbiz, nagayong higayon sa pagbalik sa pag-arte ang veteranong komedyante nga si Dagul. Aron suportahan ang pinanglanon sa iyang pamilya. So sa ka-interview, giingon sa 66 anyos nga komedyante, andam siyang mudawat bisan unsang papel tong naglaom nga matabangan siya sa mga kaniadtong kauban sa Going Bulilit. Ipaambit usab ni Dagul nga mas maayo na ang iyang kahimtang kumpara sa miaging tuig. Apan nagpalayon gihapon ang iyang pag-anto sa sakit sa iyang tuhod o katarata sa iyang walang mata. Matod niya, di pa siya mahimong operahan sa mata tungod kay gimonitor pa sa mga doktor ang iyang kondisyon sa

0: sa od dito sa Tokyo.
1: Megabat sa 765 ka mga magdiayon ang naminihuman sila nagkaila pinagi sa AI-powered dating app ng gilunsa dito sa Tokyo government sa Japan aron kinimagatabang sa pagsulbad sa nagkagamay nga birth rate sa maong nasod. Ang aplikasyon nga gitawag ni Tokyo o Emisobi gisugda di atong September 2024 humana sa usa ka survey nga nagpakita nga daghang mga tao nga gusto magminyo apan walay aktibong nangita o kapikas. Aron masiguro nga ang mga mugamit sa app seryoso sa kabinyoon. Ginahanglan sa mga aplikante ang pagpamatuod nga legal silang single o muagi sa online interview. Lakip ang upang kondisyon. Base sa datos sa gobyerno sa Tokyo, adunay kapin 16,000 ka mga registradong miyembro ang app ni atong Hunyo 30 karong tuiga gikan sa mga 36,000 ka mga aplikante. Aduna sa bikini 760 ka pares nga giisip nga anaa sa seryosong relasyon. Hala, anyways! Sa atong mga katrupang kalalakinan, para kondisyon yun ka permi ibabaw sa kama, pagturbo mga higala, labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si Mrs. Magabii. Turbo! Safe ni mga katrupa. Tungod kaya aprobado sa FDA, nga doon ay maka o klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos, salilipa inyong labing-labing, pagturbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkahiusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa. Katropang Raybox, alang sa Balitang Ekspesyal.
2: Kasikas! Express Balita.
3: Pulong sa kaluwasan.
0: Hinuklugan tang pulong sa kaluwasan uban ni Pastor Attorney Paul Lopez.
4: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Salmo 127:1 nag-ingon. Gawas kun ang Ginoo ang magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago ni adtong mga nagtukod niini. Gawas kun ang Ginoo ang magbantay sa syudad, kawang lamang ang pagtukaw sa tao nga nagbantay niini. Ang maong mensahe sa kasulatan mga katropa, naghisgot og pagtukod og pagbantay. Ang matag usa kanato nagtukod og mga maayo og mahinungdanong butang sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Kini nahilakip na ang pagtukod sa atong provisyon, maayong pamilya ug bisan pa man, hayag nga kaugmaon. Sayri nga kinahanglan nato awhagon ang Ginoo nga makig-uban kanato sa atong pagtukod aron dili makawang ang atong kahago ug masiguro nato ang atong kalampusan. Susama usab ang atong pagbantay. Ang matag usa kanato mabinantayon alang sa kalinaw, siguridad o kasiguruhan sa atong mga mahal sa kinabuhi. Hilabi na sa panahon karon nga naputos sa nagkadaiyang mga buhat sa kangitngit. Sayri nga kinahanglan nato awhagon ang Ginoo nga makig-uban kanato sa atong pagbantay aron dili makawang ang atong pagtukaw ug masiguro nato siguridad o kalinaw sa atong pamilya ug ingon man sa atong mga mahal sa kinabuhi.
2: Kasikas Express Balita.
0: Ang pulong sa kaluwasan mo'y nagtakop ning atong tulumanon.
2: Kasikas kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Good morning, ngadto nilaga Tekyo Angya. Jason Pipito, Tristan Wyatt Gulay, Arlene Placibe sa Kanduman, Mandawa City, Rodrigo Antepuesto Inopia, Francis Gabuya, Eugenio Boy Tagsip diha sa Sitio Camansi, kina Sang Anpardo, Andres Acaso Jr. Camotes, Sofa Briza, silaga Idol Earl diha sa New Zealand. Salamat sa Jovin Lumokso Kadungog. Pahina Central. Ika Enting Leslie Ricoy Humiding o ni Madam Juanita. Michael Tampos Jr. Joniel Sembrana Steel Vol Alive. Romel Unabia Viner Fox. Sa mga listeners na to sa radio, sa YouTube, mga viewers o sa FB page, salamat kayo, Konsyel Ikin Kaniga Jr. Yes, Barangay Dayas, uban ni Barangay Dayas,

Captain Freddy Isma, Ernest Herrera, Brad Mayor, Kalapi Bohol, mayong buntag niyo niya, Jemel Kaumiran, Brad, og Manuel Luzano, Sir Buboy Luzano, kamusta niya si LTO Karkar, mayong pagpaminaw ninyong tanan, salamat kayo sa inyong paghapit ning atong tulumanon. Kevin Roa, Alicia Delvo Luzada, gikan sa Gihulgan, Negros, Dindo Lambunao, Mary Grace Caballero. Ayong pagpaminaw, kanyong tanan diha. Salamat kayo in down sa inyong paghapit ng atong programa. Mark Anthony Angway, Kuya. Kumusta diha? Kuya Cohen Casas, brother. Bernard Minyosa sa Guadalupe Community Multipurpose Cooperative. Salamat sa inyong pagpaminaw tanan diha. Ni GM Janet, silaga Madam Chairman, mga members sa board, mga katropa, mga personal og staff. Rebecca Arguendo Sanchez. Kuwan ng itay igong oras. At ang sunod gitulumanon, Bull's Eye. Sa nga nalang usams, kinatibok ang pwersa sa XFM Cebu. Pinanguluhan sa itong station manager, John Lay Biking, at itong news director, Philip Serohano. Mga kauban itong news, reporters o news writers, at itong partner, Newsmaster Control, Rap Rap Baring. Alang sa nagkayusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini ang inyong ubos galagad sa kahanginan, Katropang Ray Gialon. Kalaygon ang Diyos sa kanunan. Katropa mo! Exciting! Go!

0: iyong nanungog ang Kasikas. Hangtod sa sunod ngayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayon sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, recommend the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kidbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang na-hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugnan niya ang pagtubo og pagdako sa buko